0: inyong lahat. Kabate naman po kami dito sa Barangay Borowan, Rojas, Palawan. Sunshine, no? Shine? Ano ba yung kaganapan sa Taytay? Shine? Ariel, napanood mo ba? Ariel? Luz, ako ni Vera, napanood ninyo? Mabihiro. Andan nyo nalang mga comment na kayo ng ating mga followers. Yung mga nagko-comment sa comment section natin para masundan. Okay, sige. Iwanan muna natin yan kasi alas 8 na po ng umaga. Dito tayo sa Puerto Princesa. Sa Puerto Princesa ho tayo. Okay? Mga kaibigan, mga katropa, Sabado ho ng umaga, may report po tayong natanggap galing po sa ating station manager ka Louie La Rosa na meron na namang shooting incident dito sa atin sa Puerto Princesa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Shooting incident, pamamaril na naman!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kahapon po ito, Sabado ng umaga, nagpapahingo tayo, tinawagan tayo ni manager, kumpirmahin, puntahan, shooting incident.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tatlong shooting incident kay Police Colonel Christine Tabde. Pinalitan po na Chief of Police ng Puerto Princesa City Police Office.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una kay Attorney Joshua Abrina sa Barangay San Jose. Wala hong nakasuhan. Nasundan dito sa Barangay San Pedro na baril si Joanna Infante. Wala pa rin nakasuhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pangatlo, Irawan shooting incident, tatlo ang patay. Dalawang pulis, isang biyokor personnel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil sa sunod-sunod na pamamaril o barilan, sinibak po bilang chief of police ng CTPNP, si Colonel Tabde. Ibigan ho natin yan, kita rin naman natin magtrabaho. Actually, bago nangyari sa linggo, dalawa kami, alos isa't kalahating oras, magkasama kami ni Colonel. Doon sa taas, sa kanyang opisina, uusap kami.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos yun na nga nangyari, natatluan si Colonel Tabde.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pumasok si Police Colonel Dennis De Leon, Acting City Director ng Puerto Princesa City Police Office.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Chief of Police ngayon ng CTPNP. Una, pamamaril ho sa Barangay Bakungan, sa Sabungan, sa San Carlos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, meron agad shooting incident sa pamumuno ni Colonel De Leon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nung nakaraan lang yun, pinagbabaril si Marvin, taga Dumaran, abang siya po ay nasa parking area ng San Carlos. Kakpitarina.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 10 basyo. Bala ng baril. Short firearm yung pong na-recover sa crime scene.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Buhay ang biktima. Okay, ito maganda dito kay Colonel. Buhay ang biktima na po pwedeng maging lead sa investigasyon na ginagawa ng PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero mukhang mahirap din yan dahil malayo yung pungkuha ng CCTV.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang meron lang makikita na naglalakad ito pong biktima na mayroong isa pang kasama na ibinigay, may tinawagan kasing lalaki, di ba? Or mayroon tumawag yung susi na ibigay sa biktima, pinaandar ng biktima, at hindi na malayan, yun na nga. Doon na siya pinagbabaril.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pinuntahan ho yan ni Station Manager Ka Louie at doon sa kanyang nakita, halos nasa 4 na hakbang. Okay? Yung pong layo o lapit nung pong gunman doon sa pamamaril sa biktima.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin yan ng Puerto Princesa City Police Office. Lalo na ng PS2, na nakakasakop dyan po sa barangay Bakungan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero nito pong Sabado, meron na namang nangyaring shooting incident.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Madaling araw po ito. Okay, madaling araw nang mangyari po itong pamamaril.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Binaril po ang isang babae sa labas o sa bahay mismo nito sa sanitary landfill. Madaling araw, kahapon sa barangay Santa Lourdes.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, ang biktima po dito ay nakilala sa pangalang Lisa Sausa. Habang ang suspect naman ay nakilala sa pangalang Marcorio Dacles.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sila pong dalawa ay pawang mga nakatira dyan din po sa barangay Santa Lourdes.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayon po sa Puerto Princesa City Police Office, nagawang barilin ng suspect sa tiyan, tinamaan ito pong babae dahil nakita nitong duguan ang kanya pong anak. Yung anak ng suspect ay asawa po ni Lisa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi ang sabi sa tinatakbo rin po ng investigasyon ng PNP, hinampas di o mano ni Lisa ang kanya pong asawa na si Randy sa ulo ng bato. Anak po yan ng namaril si Randy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Randy po ay agad na ginamot. Si Lisa naman, yung pong binaril, buhay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isinugod at nagpapagaling ngayon sa ospital ng Palawan. Sa ONP, sa ospital ng Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Habang ito pong si Dacles Marcorio, nahuli na rin po ng PNP. Okay? Malapit po sa terminal. Mukhang ito po ay pasakay na. Patakas na ito. Kaya sa terminal na nahuli ng PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito ay hindi marunong magmotor, pero meron dalang helmet. Okay? Sama rin sana ito na imbestigahan, ha. Hindi marunong magmotor ito. May dalang helmet. Ang ibig sabihin nito, meron pong sinakyan. Motor. Sino ang nagdala sibula doon sa crime scene papunta ng terminal sa barangay Irawan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Imbis na dalhin mo sa PNP, sa terminal mo pa dadalhin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Magiging party ka, Brad, ng pagtakas sa krimen, sana, ng suspect.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Ayon po kay Colonel De Leon, Chief of Police po ng City PNP, crime of passion ang motibo sa pamamaril.
1: Bullseye!
0: Aroy,
1: bullseye!
0: Ito na naman tayo, crime of passion na naman, Nagalit po itong suspect nang makita niyang duguan ang kanya pong anak na si Randy, kaya gumanti ito sa babae.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ngayon, pinag-aaralan ho ng PNP kung ano po ang kaso na isasampa. Kung ito ba ay prostrated homicide o prostrated murder. Kasi ang tama ng babae ay satyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ang entry point ba ng bala ay galing sa likod o galing dito sa harap?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Depende at pinag-aaralan pa ano po ng PNP kung ano po ang isasampa sa kaso, na kaso. Pero ang suspect, eto maganda. Kala ko madadalawa na si Colonel na walang mangyayari na naman. Mabuti na lang nahuli. O pinuntahan ko yung ano eh. Pinuntahan ko yung crime scene nung pagtawag sa akin. O pinuntahan natin kaagad, pakita natin yung ano, yung ito pala pinapakita na namin sa inyo.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ito na yung pagsugod, 'di ba? Yung pagsugod. Yan oh. Tingnan mo, may audio yan eh.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Yan, dura ako sa ano, sanitary.
2: Ano tayo ah? Sanitary landfill yun, dyan sa taas. Yung mga bahay. Duro lang sira kung saan banda. Ayan, may mga tao doon sa baba. Bain lang natin ito. Ito yung mga pinagpilian na ito eh. Ayan. Mabibenta siguro ng mga residente. May nag-uuling yung. Oops, mga aso.
3: So parang walang tao?
2: Walang tao ngayon?
0: Tao. May mga dugo yan,
2: boy. Pero saan nangyari, banda, sir?
0: Pero pwede natin ipakita yung mga dugo. Mga bakas ng dugo.
2: Dito lang yung bahay na ito. Dito.
3: May nagsabi dito.
0: Yan yung bahay.
2: Dito. Oh, sige, pero hindi pa natin nasabi kung saan talaga eksakto. So, ito yung bahay. Dito. Ito pwedeng dito lang nangyari. Walang tao, eh.
0: Yung mga pulis hindi nagtutok sa, ano, sa crime scene.
4: Taupo. Taupo.
2: Wala talagang naiwan tao. Wala rin tayong makausap dito. May mga bakas, sir, na dugo.
0: Nanap namin yung bakas na dugo eh. Ayan o.
2: Sige, tignan natin kung mayroong bakas na dugo kasi walang tao.
0: May ilang pulis dyan pero sila kernel lumiikot na dyan. Mga oras na yan. Marami na mga bahay na pinuntahan. Galing si kernel eh.
2: Ito nga, mayroon nga dugo dito.
0: Ayan o, mga dugo yan.
2: Medyo patak-patak lang maliliit. Pero marami.
0: No, marami yan.
2: May na-recover kayo, sir, na basyo? Wala. Wala na rin basyo na. Ito, mga dugo pa.
0: Ayun o, mga dugo yan.
2: Ayun o.
0: Baroy. Ang dugo, ang dami.
2: So, dito po pwedeng nangyari yung gulo. O kaya dito po pwede rin dumaan.
0: Yung ano, Bon? O yan, pinakita diba? Ko sa inyo, ha? O kaya, pinakita ko sa inyo. Yung pong, crime scene. Pinuntahan mismo natin yan. Doon talaga sa taas yan. Oh, sa barangay Santa Lourdes. Ngayon, habang naghahanap kami, okay, habang nandyan tayo sa lugar, hati talaga yung ano eh, hinati ka agad ni Kernel eh. Kasama ko dyan si Station Commander Justin Dalyon ng PS2. Pati yung iba pang tropa nandyan din. Lali, magkakasama kami dyan. Ngayon, habang nandyan kami, sila Kernel, umiikot na rin pala ngayon nung mga oras na yan. Umiikot na. Pinupuntahan yung mga lugar na pwedeng pagtaguan nung pong suspect. Eto naman yung lakad nila Kernel. Ipakita natin yung video naman. Meron ka doon, Bon? Yung video? Yan. Yan. Sige, pakita natin. Ito yung una. Mga SWAT kasama rin. Wala pa namang ano.
5: Basta huwag mga nakita.
0: Si Kernel po yan. Yung naglalakad kasama yung SWAT. May ilog yan silang dadaanan eh. Ayun o. Mga possible na lugar na pupuntahan po ng suspect. Oroy, minaulog. Minadalas. May bahayan dyan eh. Puporma sila dyan. May ano ha, may baril yung ano, may baril yung suspect. Kaya kasama rin po yung SWAT. Armado po kasi. Kaya nandyan yung SWAT. Loaded din. Ito na ho yung pagtugis. Kernel. Oh, tumakbo si Kernel. Okay, atras ng konti. Napalibutan nila yung bahay. dalawa sa ito sa ano to, di ba? Sa Kandis. Dalawang bahay sa Bakungan. Tapos dalawa sa Santa Lourdes yung pinutahan nila. Umikot yung ano, yoga SWAT. Body-body pumorma sila. Garnilo, walang best. Pero mga SWAT, mayroon yan. Papasok na sila ng bahay. At proceed operation ito eh. Oo. Oh, madalian, kaya talagang lusob-lusob yung mga polis. Yan. Tingnan nyo po yung mga nasa radyo ngayon. Oo. Ano yun? Putok ba yun?
6: Ang
0: gagabog eh. May pinapalabas ng mga polis. Wala, di ba? Wala.
7: Labas ka.
0: May narinig tayo. Sabi labas ka. Ha? May mga pulis sa labas ng bahay at meron na rin sa loob. Nalugog yung bahay. Ito bahay to ng ano? Bahay ng anak. Oh. Bahay ng anak ng suspect. Yan yung pinuntahan nila. Pero sabi galing daw dito eh. Oo. Wala nang tao eh. Wala na. Yung isang video ball, yung isa pa. Ipakita namin yung isang bahay pa uli na pinuntahan. Ay, yun yan.
7: Pakiusap lang.
0: Yan, pakiusap po ng PNP. Kalkulado yung bawat galaw.
7: Pakiusap lang.
8: T-shirt daw yung galaw. Makapang ko lang sa pinuntahan.
0: Kaya niluli, oh, nakikita natin. Mga SWAT na uuna. Elevated yung lugar ha, nasa taas sila. Yung bahay nasa baba eh. Dalawang bahay. Yumo ko si Kernel, yumo ko. Okay, mabantik sila. Kernel, nasa huli. Nakaabanti rin yung SWAT. Yan na, ilang metro sila sa bahay. Dalawang bahay pala ito, nakikita ko ha. Kaliwat kanan, meron. Sige, mabanti yung SWAT. Kernel naman sa kabila. Umikot si Kernel. Wala, ibang kasamang pulis si Kernel doon ah. Masuot, nasunahan ah oh. Ilang bahay yan? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong bahay pala ito.
7: Ito naman daw. Ito bahay ni Karen. Sige ni anak niya. Balik ko. Para ano. Bukis ka?
0: Yun ang may lumabas ng tao. Kinakausap na yung babae. Ang SWAT. Sige, yan. Pinakita ko sa inyo ha. Yung pong Okay, sige. Dito naman tayo sa... Okay, yan po yung galaw.
1: Bullseye.
0: Move ng PNP pagkatapos po na mangyari yung pong pamamaril. Okay, sa barangay Santa Lourdes.
1: Bullseye.
0: May kausap si Kernel, biktima. Okay? Si Sir Dalyon, naiwan doon sa crime scene. Si Kernel naman pumunta doon po sa biktima. Pinuntahan sa ospital ng Palawan.
1: Bullseye.
0: Kumuha ng mga impormasyon na makakatulong para mahanap, matukoy yung pong lugar kung nasaan yung pong suspect.
1: Bullseye.
0: Kaya ho may mga bahay na pinuntahan dahil meron pong tumutulong, nakikikooperate para ho mahanap etong suspect.
1: Bullseye.
0: Okay. Pagkatapos nito ay nakatanggap ng reports habang nandun kami sa taas. Okay, habang nandun kami sa sanitary landfill, mayroon natanggap si Colonel

0: Bullseye.
1: Okay. Sa terminal, planong pumunta nito pong suspect.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Okay. Na si Marcorio Dacles, 57 years old. Residente rin po ng barangay Santa Lourdes.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Okay. Isa po itong ex-convict.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Okay. May mga larawan, may mga picture kami ipapakita sa inyo. Malapit na ho ito sa terminal. Pasakay na ito eh.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Patakas na ito sa krimen na ginawa niya, pamamaril kay Lisa Sausa. Okay? Na nasa edad 40 years old.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Meron tayong ilang detalye dito tungkol dito sa background nito pong nandiyan na yung ano, Miranda Wright.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Suspect. Ito po ay dati nang nakulong. Noong 2013. November 5, 2013, napunta na rin po ito ng Iwahig.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ito po ay dating merong kasong kinakaharap o kinaharap, kasong homicide sa RTC Branch 51.
0: Bullseye! Bullseye!
1: 2013. Okay? Oh, sentensyado sa Iwahig Prison and Penal Farm. At noong pong October 11, 2018.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Lumaya. Ito hong suspect.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay? Lumaya ho itong suspect. So 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Limang taon po ito sa loob.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nakalabas. Paglabas, pambira tumira sa Santa Lourdes Sanitary Landfill. Pagkatapos, mayroong hawak na baril. Saan galing?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oo, may hawak na baril. Pero yung baril na yon ay hindi ho na-recover ng PNP.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Revolver 38.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oo. At ito, pakinggan po natin yung pong panayam natin kay Colonel De Leon, tungkol ho dito sa pagkakahuli nila at kung ano yung buo na nangyari dito po sa Santa Lourdes shooting incident.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Sir, ngayon, sigurado tuwang-tuwa yun dahil sulok agad ang ating incident.
3: Ilang oras on, sir?
2: Tagal. Oras? Tinuruyan, pero hindi naman, nakiusap pa kami, lumabas ang mga lalaki dyan dito. Dahil wala lumabas, o sino po yan, tatay, pwede ba kayo pumasok? Ako yan, pwede pumasok. Sige po, tingnan niyo po, pero wala pong tao dyan. Wala pong, sige, wala pa na tao. Hindi pa naman kami sabi na. Magsabi, sir, pasok kayo, tingnan niyo po, o yan, pinumuksan ang kwarto, tingnan niyo, pasok po kayo. Ah, wala naman kayo, okay.
4: Saan sakto, sir, na lugar, barangay na uwa itong... Suspect.
2: Dito lang po sa ano?
5: Sa may terminal.
4: Sa terminal na?
5: Dito lang sa may terminal.
4: Oo.
2: Masakay na.
5: Zone 1.
4: Sa anong plano ni Sir Pab? Ano na?
5: Hindi, kasi may conduct ng checkpoint. Sige, dito lang pa sila kasi naka-concussion eh. Ang important kasi nung una, hindi marunong mag-pass.
4: Oh, okay.
5: May conduct ng checkpoint, hindi sila makalusot. Makakuha ng bayan sila babagin na siya.
4: Pero saan direction na raw po sa kay bibiyahin na ng north or ng south?
5: Siguro, maybe south kasi. Pwede na siguro yung ano niya.
4: No.
5: Kasi yung motor naman sasakyan niya, kasi doon pa south siya. Kaya doon sila nakita nung witness. Isang witness siya rin sa part. Pero dalawa.
4: Nadala sir, nadala ninyo yung witness.
5: Oo, oh, pumunta dito ka na rin kasama.
4: Ayun.
5: Tsaka yung may isa pang witness na babae na nakakilala din. Kasi binati pa daw siya nung nagsalubungan sila doon.
4: Oo.
5: Kaya nakakilala.
4: Tapos sir, nung nilapitan ninyo, nagtangkap ba tumakas o sumama na lang din?
5: Pag lapit kami sa kanya, tinanong yung pangalan. Kasi tinuro naman kasama.

0: Naman namin yung witness sa
1: yes, sir.
0: Tapos tinanong namin yung pangalan niya para ma-verify namin sa talaga match doon sa suspect na binato sa amin. Yun naman nabanggit yung pangalan niya.
1: Ito ba naman
0: naman? Kaya yun naman. Na-restore na siya.
1: Hindi na rin tumalang. Hindi na pumalang.
0: Wala naman. Wala.
2: Sino daw sana, sir, ang kasan niya?
0: Wala naman na binanggit na. Kanya na siya.
1: Pero galing doon, paano siya nakabiyahe dito?
0: Ito, baka nakamotor. Kasi may helmet siya na ako.
1: Wala rin yun, hindi naabutan kung sino kasama niya yung
0: crime. Wala rin magami kung sino yung nandun, hindi niya rin ituro.
1: Kasama ba yun, sir, na imbestigahan mo?
0: Kasi kung siguro, yung nagawa nga sabi ni sir, ni Sid, sa obstruction, kasi nga, suspect na siya.
1: Sir, congrats, sir.
3: So nga pala, sir, ma'am, kami nagpapasalamat sa mga sibidya na lalo sa ubidyo sa barangay niya, sa barangay Santa Lourdes na tinanong namin ay sinabi sa amin kung saan ang location ng mga bahay. At of course, hindi namin makalimutan din ang isang taga-Bucor na nagbigay sa amin ng impormasyon. Kaya natuntong kagad natin kung sino yung nagdala niya nakuha ng tropa. So yun po, yung kagandahan ng samahan kapag ang Bucor at saka polis nagkakaisa. So maraming maraming salamat po sa taga-Bucor. Kahit hindi ko lang banggitin ang pangalan. Yun po yun. Maraming salamat po, sir.
1: Okay.
4: Bullseye! May ano pa yan, Bonnie? May iba pang video na doon ikinikwento ni Kernel. Bullseye! Bullseye! Pero dito sa video na ito, makikita at naipaliwanag kung papaano saan nahuli ito pong suspect. Okay? Ang sabi, dito nga malapit na sa terminal. Bullseye! Bullseye! Oh, naabutan. May mga checkpoint kasi nung nagkalat yung checkpoint, madaling araw pa lang. Oh, madaling araw pa lang nandoon na yung PNP sa kalsada. Nagba-blocking na sila eh. Para nga mabilis na mahanap ito pong suspect. Bullseye! Bullseye! At ito yung maganda, yung huling bahagi ng video. Pinasalamatan ni Kernel De Leon yung pong sibilyan na tumulong. Para ho mapuntahan yung mga bahay na po pwedeng pagtaguan po ng suspect. Bullseye! Bullseye! Ganon din yung pong mga barangay official, yung pong barangay secretary, Gerald Padilla, yung pong mga tanod. Bullseye! Bullseye! Yan, maraming maraming salamat daw. At ito, pambihira, magugulat ka. Pinasalamatan ni Kernel, yung isa na taga-Bucor, na nagbibigay ho ng information para humahanap, matukoy at makilala. Mahanap. Ito pong suspect. Bullseye! Bullseye! Sana mapakinggan ninyo yung pong pagpapasalamat ni Police Kernel Dennis De Leon sa isang Bucor personnel. Salamat daw ha, dyan sa Bucor, sabi po ng PNP, dahil nakatulong po kayo yung pong Bucor personnel. Nakatulong po para mahanap ito pong suspect na ito. Yun po yung nagbibigay ng impormasyon. Bullseye! Bullseye! Ito pa, yung ilang video doon po sa pag-interview natin kay Kernel De Leon. Bullseye!
5: Bullseye! Kayo, pinakomment pa yun na mabigyan kayo ng recommendation. Parang nga, siguro sa Monday. Ano, okay naman sa iyo? Ayaw niya.
6: Thank you, sir.
5: Ano, masama pang-load niyo eh. Eh, parang mas mandom si Hepe niyo eh. Sabi ni Darwin, sir, pagandaan na laki na lang. Anyway, maraming salamat sa inyo ha.
6: Thank
5: you, sir. I hope, tuloy-tuloy lang to. Basta pag may nangyari insidente, huwag kayong kukuyog sa crime scene. Doon kayo sa laylayan. Ang kukunin niyo lagi, yung witness na nakakakilala. Isama niyo sa pagpalo, pag kung saan sa kaya tumakbo. Dito, isama niyo. Kasi, kahit sabihin niyan, itong itsura, kung dadalang isip ko, may mga tao na magkakapare sa mukha. O, di ba? Misan, mamaya, makuhuli mo. Kung mali ka pa. Pero okay, absurdo ko naman sa ganun kasi may ongoing na investigation. Pero at least, sa ganung bagay, maano eh, dagdag trabaho eh. O, mamaya, inuli mo, pinakulong mo dyan. Tapos, sir, may nahuli mo, may dito kayo, kamukha. Di ba, yung effort ba yung pagod? Samantala kung talagang properly identified yung talaga yung suspect, eh, hindi kayo magkakamali. Ay, ganun yun ang technique, ha? Pag may nangyari, ayoko naman mangyari dito kasi sabi ko sa inyo nakaraan. Sana ko naman mangyari, may nangyari talaga. Ba't kaya kapag nagtuturo ako na ganitong gagawin natin, may nangyayari. At sa'yo pa uli. Pero yan, hindi naman yun. Yan, isolated case lang po yun. Yung incident naman yun. Kasi, ang tawag doon ay crime of passion. Allegedly, ito si Lisa ay nag-inaway yung, nag-inaway niya yung asawa niya na lalaki, si, yan ang pangalan nitong lalaki. Basta may asawa siya. Dahil allegedly rin lang na ng babae. So, nag-selos si Mrs. May batong hawak-hawak, iniampas sa mukha. Eh, duguan si husband, yung lalaki. Dahil duguan, nakita ng tatay, hindi ko alam kung ano pa mangyari, pero yun ang kwento. Binaril na yun si Mrs. Dahil sa pagkampi sa anak. Kaya ang tawag yan, dahil sa emotion yan, crime of passion. So, hindi naman yan yung sinasabi mga hire, gun for hire, hindi naman po. Talagang ano lang. Pero yun lang, ang sa remote, naitago niya na ang baril. Oh. Tsaka allegedly, itong tao na to na suspect natin ay nangulungan na. Naariglo lang dahil sa yung kaso niya ay tinaga niya kung ano, nag-set, nakipag-settle. Pero galing na sa kulungan. So, kumbaga sa ano, sanay na. So, tingnan natin kung ano, mag-dig ko pa ng information kung ano yung pagkatao pa rin itong suspect na to.
1: Saan daw galing siya rin, baril?
5: Ang baril naman yun, ayaw niya maaminin eh. Kaya nga, dinay-dinay niya, samantala sinasabi na ng suspect.
1: Oo. Positive, sir? Membro ng Sputnik?
2: Sa kanya naman siya nanggaling, sir.
5: Ang ibig sabihin talaga nang hulungan na siya.
1: Ang galing loob na Sputnik eh.
2: Ex-compo.
1: Oo. Yung baril, sir, wala, hindi na-recover.
5: Hindi na po na-recover ang baril, no?
2: Hindi kasi
1: po, sir. Saan na rin po? Tinapon niya? Tinago?
2: Oo. Sumasagot, sir. Kaya tangi na rin niya.
1: Anong baril kayo yun, sir, ang gamit?
5: Ang, ano, Dibola, sabi. Kaya, passive
1: 38. 38 revolver. Tapos ilang putok, sir?
5: Wala naman nabanggit na, pero isa lang naman ang putok. Ha?
1: Isa lang?
5: Kasi nalaman namin yan, kasi malayo na eh. Bago mapuntahan, abutin ka muna ng from here, mga 15 or 10 minutes. So, nangyari mga bandang madaling araw na, alas 3, alas 4. Hindi na nasa ospital, tumawag ang ospital saan, kaya namin nalaman.
1: Buhay, buhay po yung si Lisa, buhay.
5: Buhay naman po. Na stable naman ang condition ng ni Mrs.
1: Saan tama siya?
5: Sa parinan. Dito po ang tama sa may left side ng tiyan niya.
2: Right side.
5: Baliktad, right?
1: Right. Anong kaso, sir, kakaharapin ng ano po, suspect?
5: Of course, ano yan, proceed ng homicide. Kasi wala namang, sa, pag sinabi kasi murder, may, ano ba dahil ito?
1: May intent to kill.
5: May intent to kill yung pinagplanuhan niya na talaga ang patayin. Pero ito naman, magkabiglaan din na.
1: Kasi ang dahilan na crime or passion.
5: Crime, dahil ito na crime or passion. Yun ang pinaka-motive niya.
7: Pabot yung nilampas, sir, sa mukha.
5: Antay natin kung magreklamo yung asawa. Asawa lang kasi naman yung nilampas sa mukha.
1: Sa hospital din, sir?
5: Wala po, wala pong, hindi naman nagpa-hospital na. Siguro, baka nagaskasal lang. Punintan. Kaya siyempre, asawa, lang naman reklamo yung pa yung babae.
1: Totoo raw yun, sir, yung ano, isailos ni, ano, ni Mrs.?
5: Wala pong nabanggit.
1: Wala.
5: Talaga nakafocus lang kami na kung paano namin maalis ng suspect. Kaya medyo yung information natin ngayon medyo bawas-bawas. Pakulang ko lang pa ibig sabihin. Pero sa susunod yan, mga ilang oras lang pag nakausap din natin si Mrs. Pati mga kapatid, baka doon natin makompleto yung mga tanong kung ano bang nangyari doon sa lalaki, ang asawa, magreklamo ba siya or what. Tapos kung ano, ano pa.
1: May kwento ba, sir, kung ilang beses na ng babae si Mr.? Ganun?
5: Wala pa naman po. Yan na, yan. Siguro, prepare rin ng mga pulis ang pagiging marites dyan. Kasi ang pulis naman talaga marites. Kailangan talaga, ano nangyari? Ano meron?
1: Ma-investiga, sir. No?
5: Kasi pag hindi ka marites, bilang pulis, pilay ka nun, bilang isang investigador. Tama ba mga investigador? Sir. Kita mga pulis ko, mga ganda lalaki yan. Diyan na lang sa ganda lalaki yan. Isang ngiti lang yan, puto talaga si, tinan mo, napalapit ang suspect.
1: Okay.
4: Bullseye! Bullseye! Si Colonel De Leon, ano to eh, nagbibiro. May mga part na nagbibiro si Colonel, meron ding seryoso. Gaya nung unang bahagi o ng video. Bullseye! Bullseye! Okay, doon, start na ng video, tinuturuan niya. Ano, tinuturuan niya ito pong mga polis. Bullseye! Bullseye! Nagbibigay siya ng tips kung paano mag-imbestiga para mapabilis yung pong imbestigasyon. Sabi niya, eh, huwag daw pupokus doon sa crime scene. Di ba? Layo ka agad. Sa may, ang term na ginamit niya sa laylayan eh. Layo ka agad doon at hanap ka agad na po pwedeng kasunod, na po pwedeng sanga-sanga ba? Yung halimbawa ay testigo. Samahan talaga yun. Ganun ang ginawa eh. Meron silang nakuha na testigo. Hinuha talaga nila yun. Pinakiusapan nila. Hingi sila ng impormasyon. Saan ba po pwedeng pumunta? Wala na yung sabing ano, yung usap-usap. Hindi, sama ka na kaagad. Turo mo na lang kung saan. Hanggang sa, kasi kung sasabihin lang, kukwento lang, doon sa may kabilang bahay, yung pangalawang block, tapos liko ka ng kanan, punta ka ng kaliwa, akyat ka sa taas, pababa. Ang hirap pagka ganun, di ba? Ginawa na ang pulis, baka pwede, samahan mo na lang kami, pumayag. Ayun, mabilis. Pinuntahan yung mga lugar. Kaya ilang oras lang, ilang minuto lang, apat na bahay kaagad eh. Apat na lugar kaagad yung pinuntahan, dalawang barangay. Bullseye! Bullseye! Hanggang sa yun na, nahulit, natuntun na itong suspect. Bullseye! Bullseye! So ito po ay pinag-aaralan pa kung anong kasong kakaharapin, pero hawak na ito ng PNP. Bullseye! Bullseye! Habang tayo po ay nandun kahapon sa PS2. Bullseye! Bullseye! Nagpastanghali, naabot tayo doon. Tinutukan ho talaga natin ito. Bullseye! Bullseye! Sige, 8:37 po ng umaga. Bullseye! Bullseye! Panay, ano, na-chechen po talaga sa PS2. Dami ng mga ganap, ha? Panay PS2 talaga. Pansin ninyo, panay ano, di ba? Panay sakop talaga ng PS2. Bullseye! Bullseye! Hindi naman siguro ginusto ng mga station commander na panay doon na lang nandoon mangyari yan. Bullseye! Bullseye! Hindi rin may iwasan at yung nangyari nga. Bullseye! Bullseye! Barangay San Jose, di ba yung kay Atty. Abrina? Sakop ng PS2. Ito pala PS1, yung kay Infante. Bullseye! Bullseye! Bumalik doon sa Erawan shooting incident, PS2. Tapos yung sa Sabungan, PS2 rin, sa may Bakungan. Tapos ito hong sa Barangay Santa Lourdes. Bullseye! Bullseye! Na-chechempohan talaga yung ano, yung PS2. Bullseye! Bullseye! Mga comment ninyo sa live natin, basahin ko yan. Bullseye! Bullseye! Let Bin Luan. Yung sabi niya, Let Bin Luan followers, thank you. Hello, Argeles. Thank you sa panonood. Jackie San Jose. Banyadera. Naka-heart. Ray. Blando Magbanwa Zumaraga. Good morning po, Sir Gerald. Sherdan, salamat sa pag-share. Jaja Horte, pa-shoutout naman po si Joey Horte at Family Horte. Jen Vasquez, pa-shoutout naman, Family. Okay, nabanggitan natin Horte, Mosquito, na laging nakasubaybay sa inyo. Belated happy birthday pala ha, sa aking kapatid kay Vincent Calles. Ngayon na celebration, yan sa Napsan. Hindi niya noong April 30. Pero ngayon ang celebration. Congratulations sana kay Duling ha. Biro, tropa namin siya Dagumboy. Maba ng boxing kagabi. Panalo na sana. Kaya lang yung paan, nanigas eh. Yung cramps daw. Duling talaga oo. Panalo na sana eh. Atis na lang uli. Sali ka uli ha, Duling ha. Ariel Yayen Arsaga, Sherdan Katropa, thank you. Ernita Arsaga, Sherdan, thank you. Salamat sa mga share. Edmond Edmond JRD Casabuena. Share na. Salamat sa pag-share. Benson Alos Alosi Alosi Sem. Salamat sa pag-share. Ang dami ho mga. Hindi pa tayo tapos pero 100 share na kaagad. Good morning, Sir Gerald. Good morning, Edmond. Magandang umaga. Aroy, mayroon bang ano na naman? Nakawan. So, may nakapost na yun. So, binabasa ko lang ito ha. Bullseye! Publiko pinag-iingat sa gumagalang magnanakaw. Bullseye! Bullseye! Post po ito ni Colleen Molina. Beware as of 3:24 a.m. May 2, 2026. Madaling araw. Bullseye! Bullseye! Sobrang lakas ng kahol ng mga aso. Guard namin. Guard nila yung aso. Bullseye! Bullseye! At iba-iba kayang at ibang-iba kaya. At ibang-iba kaya nilabas na ni Papa. Hindi agad na check ang CCTV. Inabutan niya sa labas yung magnanakaw. Bullseye! Bullseye! Hindi napansin na tinakpan na ang CCTV. May tumangkang magnakaw sa amin sa New Market Road, Barangay San Jose. Bullseye! Bullseye! Aroy, Coffee Bendo at Wi-Fi, yung pong target ng magnanakaw. Bullseye! Bullseye! Noong wala siyang makitang butas at napansin ang CCTV, kinuha ang paper cup at tinakpan doon. Bullseye! Bullseye! Natinakip po doon. Pag mas nang mabuti ang mukha. May mga bit-bit na kalakal. Aroy, may bit-bit pang kalakal. Bullseye! Bullseye! Baka props lang para makapangnakaw. Bullseye! Bullseye! Kompleto ka naman, kuya. Sabi po ito ni Colleen doon sa magnanakaw. Kompleto ka naman, kuya. Walang kulang sa katawan mo. Bakit hindi ka magtrabaho? Hilig nyong magnakaw. Hilig nyong magnakaw. Kami itong nagpapakaabot na madaling araw magtinda para may pangtustos sa parang araw-araw. Bullseye! Bullseye! Nanakawan nyo lang. Pasuggest naman po na good quality, malinaw, na outdoor kahit gabi, CCTV. Yung mahihiya, yung force ng magnanakaw. Thank you in advance. Nako. Bullseye! Bullseye! Yan o. Pwede mo ba bun ipakita yung picture? Yung CCTV ninyo, tignan nyo, ulo yung nakikita. Oh, kung hindi titingala yung suspect, hindi makikita yung mukha. Bullseye! Bullseye! Ibabaan ninyo, baka meron ho kayong CCTV, ibaba pa ninyo. Oh, huwag yung bunbunan, huwag yung ulo yung makikita. Oh, kung po pwede, tawag doon yung iba kasi yung habol gusto ano eh. Ayan oh, tignan niyo ito, di ba? Yung iba kasi yung habol gusto makuha yung buong lugar. Ito, kito nakatingala. May picture pa diyan na ulo lang yung nakikita eh. Bullseye! Bullseye! Yung habulin ninyo, yung pong nakikilala yung mga tao. O para ho, pagka pinasok kayo, madaling makilala yung pong magnanakaw. Bullseye! Bullseye! Check ninyo, baka sobrang taas ng CCTV. Okay? Baka sobrang taas ng CCTV ninyo. Useless din. Ulo lang ang makikita. Ay kung nakasombrero pa, wala na, matatakpan na yung mukha. Bullseye! Bullseye! O baba ninyo, katulad nito, merong nakawan na naman sa Barangay San Jose, madaling araw. Bullseye! Bullseye! Kahapon ng madaling araw, nakapost na po sa Facebook ng XFM Palawan. Bullseye! Bullseye! Kung meron pala ha, kung meron po kayong mga ganito na karanasan, baka sakali makatulong po kami XFM Palawan, pwede nyo po i-share sa amin yan, pwede nyo i-send sa amin, pagtulungan na natin kasi papakita natin yan sa mga program, hihingi tayo ng tulong sa tao, baka kilala niya, kilala nila, doon magsisimula yung pong investigasyon para humahanap yung pong magnanakaw na yun. Bullseye! Bullseye! Oh, isend nyo lang sa amin dito sa XFM Palawan. Bullseye! Bullseye! Dila! Manda po ni Edis. Good morning po, Wad. Tanong ko lang. Tanong ko lang, makuha ko pa ba? Panalo ko nung Friday sa program ni Kaluwi. Salamat. Oo, oh, walang problema yun. Itong Friday lang? Okay lang yun kung hindi nakapunta agad-agad. Pagka may time at napadaan dito sa Libis Road, Barangay San Pedro, yan, pwede nyo kunin yan. Daanan nyo lang dito. More thank you sa pag-share. Sige, paikutin namin yung ruleta, ha? Tapos natin yung ruleta para makita. Sumali sa ating pong ka-promo. Sige. Sa mga naghahanap po ng pharmacy na meron pong binibentang Santon product, lalo na dyan sa Batanasa, pwede kayo pumunta sa Twin Zone Pharmacy, sa Alena Pharmacy, sa Kenres Pharmacy, sa High Drug Store, sa munisipyo naman po ng Nara, sa Ching's Drug Store, sa The Generic Pharmacy, sa Española Butika Presya, sa Butika Med Plus, sa Brill Pharmacy, Quezon The Generics Pharmacy, sa Santan Drug Store, Rizal Ragundon Pharmacy, at Borlan Pareñas Pharmacy. Ito na ho yung po mga nag-share. Tignan natin yung ruleta. Thank you ha. Ang dami yung mga nag-comment dito ngayon. Oh. Pati naman po kami dito sa Saniwa. Okay, Amor. Kasama ni Amor yung mga kumari niya, mga kapitbahay niya, mga kakwentuhan kay Kumaga. Pati natin dyan sa Sandiwa. Ito na, yung nanalo. Congratulations na. Bihira o. Oh. Mukhang kulay dilaw ito. Kulay dilaw nga. Congratulations. Ang nanalo ay si Kenjo Gindalawan. Kenjo Gindalaw pala. Yan, Kenjo Gindalaw. Ikaw ang nanalo ng isang box ng Santon Plus Gold Coffee Mix. Congrats, congrats, panalo. May mga panawagan ho dito. Baka kilala ninyo ha, ito po mga babanggiting ko. Si Piskal Jaisel Kicho po ay nagpapatulong, hingin ng tulong. Tinatawagan po ang mga kamag-anakan ni Carmelito Estrera ng Barangay Los Biminda. Carmelito Estrera ng Barangay Los Biminda. Mga taga Los B, makakilala niyo yung binabanggit ko. Makipag-ugnayan daw siya. Makipagkita kay Piskal Kicho sa tanggapan po ng Piskalya ng lungsod ng Puerto Princesa. Office of the City Prosecutor sa Justice Soul Compound sa Barangay Santa Monica. Alam niyo kung kailan? Kahit bukas na lang. Last na talaga kasi kailangan bukas na oh. Sa mismong araw ng May 4, 2026, ito po ay mayroong kinalaman sa kasong kriminal kung saan siya ay biktima. O, biktima ho ito ha. At may bilang 9661. Nasaan po ang inyo po? Pagdating dahil ang inyo po, pagliban ay magiging sanhiho ng pagpapawalang saysay ng sakdal na naisampalaban po sa mga akusado. Sino po at ang nakakarinig at nakakakilala sa nasabi pong tao kay Carmelito Estrera, pakisabi na lang po, paabot sa kanya. Ito pong panawagan na ito. Bukas ha, punta siya. Agahan niya lang bukas doon, mga 8:30 sa Fiscal's Office. Ito naman, pakiusap din po, iling din po ni Piskal Taliman. Okay, ni Piskal Venus Capos Taliman. Sabi niya dito ay tinatawagan ko po si Ginoong Jess Pactao Quintanar. Diyan po sa Purok Ilang Ilang sa Rampano Road, Barangay Siksikan, lungsod ng Puerto Princesa na dumalo sa pagdinig ng kasong attempted homicide under po ng Article 249 in relation to Article 6 of the revised penal code as amended sa ilalim po ng kasong criminal 25066. Gaganapin po sa Municipal Trial Court in Cities Branch 3. Third floor po ito ng City Hall. Old City Hall Building sa Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa. At ito po ay sa May 12, 2026. 8:30 ho ito ng umaga. Nasaan po kayo ni Piscal Taliman na darating? Dahil ang inyo pong paglibar ay magiging daan sa pagpapawalang saysay ng sakda laban po sa akusado. And kung sino raho ang nakakakilala, nakakarinig ng panawagan nito, kilala nyo yung binabanggit na tao, si Ginoong Jess Pactaw Quintanar, pakisuyo na lang po, pakipaabot na lang sa kanya na kailangan niya pong puntahan ito pong panawagang ito. Ito pong hearing na magaganap sa May 12. 8:30 ho ng umaga. Jaja Horte, babati naman po. Okay, nabanggit na natin ito kanina. Risa Pabila Kayao. Thank you sa pag-sali dito sa ating live. Ito yung gamit ko, yung pong Santon Plus Herbal Capsule. Kailangan nyo po ito yung resistensya. Labagsak man ang katawan, pero mabilis po na makaka-recover yan. Dahil gamit ho natin ito pong Santon Plus Herbal Capsule. Kasi kalusugan ang puhunan, katawan ang puhunan. Lalo na sa araw-araw na pagtatrabaho. Kaya alagaan yan. Piliin ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron po itong mangustin at meron pong moringa. Likas po na meron pong antioxidant at nutrients na tumutulong sa pangangalaga po ng katawan. Suportahan at ito po ay magbibigay ng dagdag resistensya at sigla at tulong na rin sa mas aktibong pamumuhay. Santon Plus Herbal Capsule. Likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Bullseye! Habol natin yung bigyan na tulong ni Calloway. Iba pa yung lakad ni Calloway ngayon. Iba rin yung lakad ni Calloway nung nakaraan. Ito, merong binigyan ng tulong si Station Manager Calloway. Bullseye! Sabi dito, XFM News Team, sa pangunguna po ni Manager Calloway La Rosa, binisita po ang pamilya. Ito pong pamilyang dating walang maayos na tinitirahan. Ito po ay natulungan po ni Manager Calloway. Bullseye! May video siya dito eh. Makalipas po ang ilang buwan, pagkatapos po na matulungan ni XFM Station Manager Calloway La Rosa, ito pong pamilya Rica Plaza. Muli niya po itong binisita upang malaman ang kanilang kalagayan at magbigay ho ng karagdagang tulong. Bullseye! May video ba? May audio ba? Okay. Sige, so makalipas po itong sabi kong ilang buwan, binalikan ni Calloway. Sumabay na rin po sa pananghalian. Talaga naman ang news team, nasabing pabilya. At pinangunahan po ni Calloway yung pong pagdarasal para sa kapasalamat sa Diyos at sa mga mabubuting puso na walang sawang tumutulong din po sa kapos na pamilya. Bullseye! At nagpasalamat naman po si Ginang Mary Ann Rica Plaza sa XFM at kay Station Manager Calloway La Rosa sa patuloy na pagtulong nito sa kanila pong pamilya. Bullseye! Ay, maganda kay Calloway. Yung natulungan, binabalikan kasi minomonitor niya rin eh. Kamusta yung buhay? Kung kinakailangan bigyan, bibigyan niya uli. Yun. Bullseye! Bullseye! At di na bago. Matagal nang ginagawa ni Calloway yung pagtulong sa kapa tulad nito. Binalikan niya at nakapagbigay ng tulong at nagpasalamat naman si Ginang Mary Ann Rica Plaza. Bullseye! Bullseye! Natandaan ho na walang maayos na tulugan ito pong pamilya nang maipost po sa social media. At agad na ginawan ho ng paraan ni Station Manager Calloway La Rosa at nabigyan ho ito ng plywood at kutsyon, ganun din. Para maayos na meron pong matutulugan yung pong buong pamilya. Bullseye! Bullseye! Yun, ha? Bullseye! Bullseye! Juan, sa Monday ko na lang kunin sa programa ni Sir Louis La Rosa. Salamat po, God bless. Okay, walang problema yan. Kalahay mo, oh. Kain sila kaluwi, oh. Kaluwi yung nag-pray kasama yung mga bata, yung pamilya. Ayos, oh. Simple lang, pero at least sama-sama. Maganda. Okay, Ramon Bong Palay. Bong, okay na yung problema mo, ha? By June, mga paghihintay, okay lang. Pupunta ka ng Pinoy Workers. Tulong yung Pinoy Workers sa'yo. Alas 9 na umaga. Maraming salamat po, mga kababayan, sa inyo pong panunod. Pakikinig sa palatuntunan, Bullseye! Ngayon pong araw ng Linggo, May 3, 2026. Ngalan ni James at ni Axel Bong at ni Renz. Alanggan naman, oh. Sa ngalan din po ni Station Manager Kaluwi La Rosa, ang inyo pong nakasama sa palatuntunan, Bullseye. Inyo po lingkod ka Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo lahat.
8: Napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye. Dito lamang sa XFM Palawan.
9: XFM.
10: Sister Pain.
11: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpili sa mga butika.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap!
14: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Premium D3.
16: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mga katropa, X

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
14: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng SysDePain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: SysDePain, hanggang ang pain, fast and safe. SysDePain, if symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
10: XFM. FM.

0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.
7: XFM.

0: Ako si Janice Uro, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
1: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ang Santhone Plus Gold Herbal Capsule, Santhone Gold Coffee Mix at Santhone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Bili sa mga butika.
7: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
9: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng matagdang nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Santhone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santhone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santhone Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santhone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: XFM.

XFM. Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sansom Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
8: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sample Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Del-

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng

0: Antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang VCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM

0: XFM.
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
2: Iba ka sa lahat.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, call the doctor.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa puson.
22: Desminuria.
24: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Race. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Sobrang napakaganda talaga ang epekto sa akin.
5: Ano po masasabi niyo po sir sa lahat po ng mga nakikinig ngayon at di pa po nakatry ng ating kape?
4: Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
5: Maraming salamat po sir. Ano nga po yung name natin?
4: Ako nga pala si Josepino Palis, 46 years old, ng Mawab, Davao de Oro.
5: Maraming salamat, sir. God bless po.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
6: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating pulahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang po rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto pong ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan, mga kababayan. Welcome po sa ating programa, mga kaibigan. Samahan po niyo ligod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner na kasama niyo ng live dito sa ating pong programa. Sa ngalan po ni Dr. Remily Tuoy, ating pong CEO. Magkasama-sama po muli tayo sa loob ng isang oras ng pagbabahagi natin ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto, ha? Kung paano po natin lulutasin ang samot-saring karamdaman, mga problema sa atin pong pangangatawan gamit ang mga natural at mga herbal. Pwede natin makuha dyan sa atin pong paligid, pwede natin makuha dyan sa atin pong kusina. Ayan. Kinakailangan lamang ay sapat po na kaalaman kung paano yung mga hakbang na gagawin po natin. Kasi hindi naman porke herbal, hindi naman porke gulay purtas lang yan eh. Kung basta-basta lang natin sila gagamitin. Meron mga proper procedures at meron mga pamamaraan, ano, tamang paraan kung paano po sila gagamitin na magiging mas effective, ha? Na pangunang lunas sa atin pong mga karamdaman, ha? Kaya dito sa programa po natin ay atin pong ibinabahagi ang mga kaalaman po na yan para sa dagdag na impormasyon sa atin pong mga kaubayan, ha? Pwede kayong makahilubilo dito sa atin pong talakayan, mga katropa, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagkapadala ng ipong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gayon kamasayalan ng ipong mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin, ha? Kung saan man kayo naroroon at kung hanggang saan nakakabot, ito ang atin pong mga programa. Ayan. Makalimutan, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa, mga kaibigan, ha? At kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa atin pong mga produkto o patungkol sa mga branches ng atin pong mga wellness centers, ay pwede nyong i-ask po dyan, mga kaibigan, ha? Na meron namang sasagot sa inyo dyan ng mga admins po natin. Kung meron din kayong mga experiences or mga karanasan patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto, ay pwede nyo rin pong i-post dyan, mga kababayan, ha? O sa mga nakasubok na ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? Ating mga powerful supplements, ang atin pong mga healthy and delectable coffees, ayan, ha? O yung mga talagang hindi natin sabihin na adik, ayan. O nasasarapan, ayan, sa atin pong kape, especially yung Santon Gold Coffee Mix natin, actually. Eh, napakarami ng mga kababayan natin ang sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Parang they have one thing in common sa naririnig ko ng mga feedback nila, ano? Eh, masarap daw at swak na swak yung lasa ng Santon Gold Coffee Mix natin. Isa pa na naririnig ko palagi ay hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan. Kasi yung mga yung mga coffee lover ng mga kababayan natin dyan, ano? Mga talagang kumbaga, sabihin natin mga 30% ng dugo daw nila o 40% ay kape na ang laman, ano? Dahil sa sobrang dalas ng pagkakape, ayan. Eh, naiiba talaga yung Santon Gold Coffee Mix natin, ano? Kasi bukod sa ito ay mild sa atin pong tiyan, hindi ka makakaranas ng any discomfort sa stomach area po ninyo, eh, biruin nyo, meron pa yan siyang mga powerful herbs. Kung ano yung makukuha natin dun sa ating capsule, Santon Gold Herbal Capsule, ay siya rin namang nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Kagandahan lang yun dyan, sa coffee natin, meron po yan siyang dagdag na glutathione and collagen. Ha? O kaya sa mga gustong magdagdag ng collagen, actually yung collagen, napakaraming ano talaga yan, pinagagamitan sa loob ng katawan po natin. Ano? Sa atin po mga tendons, mga ligaments natin, even sa skin, kung paano po ginagamit to ng vitamin C as antioxidant sa ating pangangatawan, pagpapatibay ng atin pong mga buto. Yan, lahat yan ay meron pong ginagampanan na tungkulin ang collagen dyan, mga kaibigan. Ha? Plus yung glutathione, isa rin po yan tinatawag na master antioxidant sa atin pong pangangatawan. Hindi lamang yan pampaputi, hindi lang para sa ating balat. Actually, ang glutathione ay nakakatulong ng malaki sa atin pong liver area. Detoxifier yan, ha? Malakas na detoxifier ng atin pong liver area. At the same time, para sa heart health natin. Alam mo ba ang glutathione ay tumutulong ng malaki na katuwang yung mga ibang enzyme like CoQ10 or coenzyme Q10, potassium, vitamin C also. Nagtutulong-tulong po yan sila para mapanatiling healthy and functioning ang atin pong heart muscles, yung pagtibok ng atin pong puso, mga katropa, no? Eh kinakailangan itong mga nutrition po na ito, mga kaobayan, ha? Kaya yung glutathione yun na yan, napakalaki ang role na ginagampanan yan sa atin pong cardiovascular health. At the same time, sa atin pong immune system, it plays a big role also, ano? Yung glutathione. Kaya pag uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin, hindi ka lang basta-basta nagkakape. Ayan. Hindi nagpapalakas ka pa ng inyo pong pangangatawan. And na susolusyonan pa yung ibang mga problema sa atin pong pangangatawan eventually. Ha? Okay, sa mga gusto makasubok, gustong makatikim at hindi pa nakasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, Santon Gold Coffee Mix, Tatak Yes to Health. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produktong inyong iinumin, inyo pong gagamitin para po makasigurado ng inyo pong i-intake. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit. Ayan, kasi marami na ngayon nagsilabasan, ha. Ano, mga counterfeit. Kumbaga, parang sumasabay sa trend, ano. So, ingat po tayo mga kaibigan. Kasi mahirap na ma-compromise ang atin pong kalusugan doon sa mga ganun pong produkto. Especially kung hindi yun sila FDA-approved na mga produkto. Ha? Take note, lahat ng produkto ng Yes to Health, FDA-approved po yan and halal-certified, mga kababayan. Ha? At yan po ay pwede mabili sa mga authorized dealers nationwide. Ganun rin sa atin pong online platform sa Shopee. Pwede kayo maka-order niyan. Ha? Search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. O isabay nyo na rin ang pagpapakonsulta sa mga kababayan natin na gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness clinic. Eh, meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Pwede nyo pong mapuntahan, mga kaibigan. Ha? Mahalaga na nakakapag-consult dahil namamonitor natin yung atin pong health. Meron mga problema sa katawan natin, ha, na hindi basta-basta nagpaparamdam ng mga simptomas. Kasi yung iba na mga kababayan natin, hinihintay full, kumbaga, full extent ng symptoms bago umaksyon, ano? Hindi kasi tayo sanay dun sa tinatawag na health system, ano? Nasanay tayo dun sa sick system. Ano ba yung sick system na yan? Ayun yung ano, at saka lang po tayo kikilos, saka lang po tayo magkukumahog na palusugin yung katawan natin o solusyonan yung problema sa ating pangatawan. Pag halos hindi na natin matiis yung mga problema sa atin pong pangangatawan, yung mga nararamdaman natin, ano? Halos hindi na makalakad, halos hindi na po makagulapay, nako. Eh doon pa lang a-action, ayan. Which is mahirap na, mga kaibigan, kasi yung ibang mga problema sa ating pangangatawan nagpapakita lang ng mga simptomas kapag ito ay malala na, no? Like for example, yung ating kidneys and other organs, internal organs sa ating pangangatawan. Tsaka lang sila nagpaparamdam pagka talagang grabe na yung epekto, ano, sa ating pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kababayan natin, wag pong hintayin na lumala o lumubha yung mga problema po na iyan. Lunasan na kaagad at agapan na kaagad, ha? Kaya yan ang maganda na nakakabisita po sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na mayroon pong vitamin D3 or cholecalciferol, mayroon din pong VCO at mayroon pong Moringa Seed Oil Extract. Isa sa nakapagpayunik sa atin pong Premium D3 ay ang Moringa Seed Oil nito. No? Kasi bibihira lang ang mga suplemento na naglalaman po, ha, ng Moringa Seed Extract, mga kababayan. Ang Moringa Seed Oil ay nakakatulong para sa iba't ibang functions ng ating pangangatawan, especially sa atin pong source ng mga essential fatty acids. Nakakatulong din yan siya para sa pagbabalanse ng mga lipid sa atin pong pangangatawan. Ang VCO naman na matatagpuan po dito ay napakayaman na mapagkukunan ng mga MCTs. Itong mga MCTs na po na ito, mga kaibigan, ay tumutulong din, ha, sa pagbabalanse ng kolesterol sa pangangatawan po natin. Nakakatulong para sa atin pong puso at sa atin pong mga kaugatan. Ayan. Kaya sa mga kababayan na gustong sumubok ng atin pong Premium D3, mabibili na po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. At alam nyo ba na ang Premium D3, nakakatulong po ito ng malaki, ha, para sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong brain functions or atin pong cognitive functions, mga kaibigan, ha? At pag-uusapan nga natin dito sa atin pong programa. At syempre, ating kukonsulta po kay Doc Algie itong mga problema, ha, na makikita sa atin pong brain area. Especially, Doc, itong tinatawag po na memory problem. Mm-hmm. Dati, Doc, ang nagkakaroon lang ng mga memory problem, mga nagkakaedad na, ano, mga elderly person. Pero ngayon, pabata ng pabata ang mga ano, malilimutin. Ayan.
3: Oo,
0: bakit nga ba ito, Doc, nangyayari itong ganito mga problema?
3: Okay. So, isa sa pinakang ano, complex at pinakang amazing sa isang tao,
0: mm-hmm,
3: is how memory works.
0: Mm-hmm.
3: Kumbaga. So, pag pinag-uusapan natin yung memory, isa ito sa component ng healthy brain.
0: Mm-hmm.
3: So, ibig sabihin, ang isa sa palatandaan, ang brain, utak ng tao ay hindi na nagiging maganda yung kanyang condition, is kapag apektado na yung importanteng function nito, yung memory. Kasi ang memory ng utak natin is, yun yung ability niya na mag-encode or kumbaga sa computer, parang bukod sa encoding, mag-store at mag-retrieve ng mga information ng isang tao based sa kanyang personal na activities at sa buhay. O meron tayong tatlong uri daw ng memory. Yung una, yung sensory memory, yun yung mga very short, ultra short kumbaga na memory na within millisecond na natatandaan ng ating brain.
0: Mm-hmm.
3: Yung mga nangyayari sa paligid natin. For example, pag sinalat mo isang bagay, ang bagay ay magaspang, makinis, or whatever the texture, automatic yun, nare-register ng brain natin.
0: Mm-hmm.
3: Yung pangalawa naman, yung short-term memory, ito yung mga, it takes about last minute to hours ng memory capacity.
0: Mm-hmm.
3: Kaya di ba may mga taong ano, pag nagkaroon sila ng memory, short memory problem,
0: mm-hmm,
3: paulit-ulit sila, paulit-ulit.
0: Tama daw ko.
3: Di ba? Ibig sabihin, natatandaan nila yung mga matatagal nang nangyari.
0: Na. Oh.
3: Pero yung nangyari within just a few minutes ago, hindi nila maalala.
0: Minsan niya kahit yung kakasuot mo pa lang na eyeglasses mo,
3: oo,
0: hinahanap mo na.
3: Yung pala nasa ulo mo lang.
0: Oh.
3: Yung ikatlo, yung isa sa pinakang ano, kinakailangan always kumbaga intact is yung long-term memory.
0: Mm-hmm.
3: Na itong long-term memory natin, it can last for a lifetime.
0: Mm-hmm.
3: Okay? So lahat ng mga nangyari sa buhay mo, mula nung ikaw ay magkaroon ng awareness, even yung mga chismis, mga controversial na nangyayari, alam na alam mo yun, ano mo yun. Pag inisip mo, marirecall mo yun. So yun ang ating memory. So napaka ano, napaka mahiwaga daw ng memorya ng tao. Okay, di ba? Itong memory is dito rin nagdedepende kung ikaw ay magiging bright sa school. Di ba? Yun yung kagandahan po noon. So, ang mechanism ng memory natin, una yung encoding, yung information ay tinatransform ng ating brain na kaya niyang i-process. Okay? Involved dito yung attention, perception, ayan. So, ini-encode ng brain yon yung mga nangyayari sa paligid natin. So, dito pa lang, sa proseso na to, nangangailangan ng nasan damakmak na sustansya. O, mamaya pag-uusapan natin. Pangalawa, yung storage.
0: Mm-hmm.
3: So, yung mga information na kanyang na-detect, na-inform, is ini-store yan no, sa ating neural network, sa ating utak. Yung parte ng utak natin na tinatawag na hippocampus,
0: mm-hmm,
3: yan yung major role niya. Yung pag-consolidate ng short-term memory to be long-term memory.
0: Mm-hmm.
3: Yan, kumbaga sa utak natin. Kaya nga ito yung, ano, ito yung pattern ng paggawa ng mga hard drive.
0: Yan, oo.
3: Diba? Nung diniscover nila how to store memory in a certain device, ang pinalo nila is yung how the brain function.
0: Mm-hmm.
3: Yan. Then yung retrieval,

0: bahagi ng brain niya na napaka-importante. At tinatawag din nila yung synapses na tinatawag. So pag nag-aaral tayo, yung connection ng ating neurons, napapalakas yan, na tinatawag na synaptic plasticity, na kung saan lahat ng ginawa natin is nagiging parte na ng ating utak.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, ang brain natin, it can work healthily with neurotransmitters. Yung mga neurotransmitter, narinig yun, di ba? Ang word na transmitter.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang yung neurotransmitter, pag sinabi neurotransmitter, sa utak talaga natin yan. Mm-hmm. Yung mga sustansya like yung acetylcholine para sa learning ability and memory, very important yan. Yung glutamate, na nag parang excitatory signaling ng ating brain, saka dopamine.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Motivation and reward learning ability ng utak natin. So yung tatlo na yun is very important neurotransmitter. Parang brain natin is always condition. Diba? Sounds familiar yung mga glutamate. Mm-hmm. Diba? Parang nasa betchin yun.
1: Oo nga.
0: Ayan. So dopamine naman, makikita mo yan doon sa mga paborito namin. Minsan yung mga tsokolate, diba? Yung mga reward food na tinatawag, it can dope the brain, kumbaga. Ngayon, ang tanong, bakit pumapalya yung memory? Mm-hmm. Eh, napakaganda ng ating mechanism of memory. Ano? Una, nagdi-decline ang memory ability because of aging, yung pagtanda ng tao. Kasi naturally daw, nagsishrink yung brain natin sa region ng hippocampus.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pala ang pagtanda ay isang natural mechanism to deplete or to diminish our memory capacity. Kasi lumiliit yung parte ng hippocampus while we age. Ano? Oxidative stress, ito yung mga oxidation na nagkukos ng pagkamatay ng brain cells because of free radicals. Alam mo naman, yung mga stress, diba? It can damage our brain.
1: Oo.
0: Yung pamamaga, so mga chronic inflammation, nadidisrupt yung neural communication. Alam mo, meron kang isang uri ng inflammatory condition. Mm-hmm. Ang utak mo kasi, kapag masyado na siya stressed because of the pains na nararamdaman, pwede magka-problema siya. Okay,
1: kumbaga nadidisturb yung functions niya.
0: Yan yung ano, mechanism of ano, nagpa-pass out.
1: Mm-hmm.
0: Yan, napapansin mo yung mga tao na hihimatay. Because the brain cannot hindi na niya maintindihan anong identification, how to interpret the signal of pain, na hihimatay yung nag-shutdown yung brain natin. Yan. Poor nutrition, most commonly because yung mga sustansyang kailangan ng brain para to function ng mas maayos ay hindi niya nakukuha sa ating diet. Isa pa sa pinakang worst devastating ang effect sa ating brain is yung sleep deprivation.
1: Nako.
0: Ang sleep kasi is critical daw to consolidate memory. Ibig sabihin, oo, meron kang memory, pero pag hindi ka natulog at masyadong stress yung utak, kasi that's the way our brain relax by sleep. So, yung mga critical memory processing and consolidation, nagkakaproblema. Kaya, yun ang reason ng mga bagong henerasyon, bakit malilimutin sila in spite na bata pa sila.
1: Yun ako.
0: Because of poor sleep pattern. At isa pa yung stress. Kasi pag na-stress tayo, ang daming cortisol. And cortisol can greatly damage our memory centers. Tapos yung toxic lifestyle natin, yung alcohol taking, smoking, pollution, maraming toxins sa katawan na nakakasira. Actually, may mga chemicals na tinatawag na neurotoxins. And ang nakakalungkot dyan, partner, yung mga neurotoxins na yun nasa mga common products like yung mga cosmetic products.
1: Yan, napakarami diba? Yan.
0: Yung mga preservative na nasa pagkain natin, some of that are tinatawag na neurotoxins. Na ibig sabihin, dahan-dahan na lumalason doon sa mga neurons natin sa utak natin, kaya maapektuhan yung ating cognitive function.
1: They can disrupt, Doc, the normal functions ng mga neurotransmitters sa ating brain area.
0: Kasi pwede mong excite ang brain Sorry. Pwede mo siyang, kaya may mga pagkain na kapag kinakain mo, nagiging nawawala stress mo. Parang sumasaya ka. Because ang brain mo nakakuha doon ng mga healthy neurotransmitters. Di ba? So, may mga sakit naman na common. Ipaliwanag ko lang ito ng saglit. Ano? Yung mga Alzheimer. Yan, narinig niya. Yung Alzheimer. Ano ba yung Alzheimer? Ito yung progressive neurodegeneration ng ating memory. Kaya yung tao, kahit bata pa yan, pag tinamaan ng Alzheimer yan, pwedeng magkaroon ng memory loss, confusion, magbabago yung behavior niya. Di ba? So, ito, talagang kahit bata ka pa, pag tinamaan ka ng Alzheimer, malilimutan mo talaga yung bagay-bagay. And later on, even yung breathing and every automatic function ng ating

0: katawan, nagkakaproblema yun. Kaya kinamamatay ng isang Alzheimer patient yung mga complications. Mm-hmm. Hindi lang yan dahil okay lang yung malilimutan ka eh. Pero yung complication kasi because yung utak natin, wala yung capacity niya na normal, pwede maging dahilan ng kamatayan. Mm-hmm. Sa mga aging naman, dementia. Mm-hmm. Yan. Yung dementia, general term yan na meaning is cognitive function decline.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kasama na dyan yung mga Alzheimer, vascular dementia, marami yan. Kumbaga, gusto ko lang sabihin yung mga terms na yan para maalala nyo ano. Kasi minsan nalilimutan
1: nyo.
0: Yan, yung mga mild cognitive impairment, yung early stage yan, between normal aging and dementia, may mga ganong mga tao. Amnesia, loss of memory due to trauma, injury, mm-hmm. o psychological factors. May mga tao na bigla kang nakalimutan. Diba? Yung pala, dumaan ng trauma.
1: Mm-hmm.
0: May mga ganon eh. Ayan. Brain fog. Itong brain fog, common to.
1: Mm-hmm.
0: Yung feeling mo, ang tali-talino mo naman, pero bakit hindi mo maalala isang bagay o hindi mo magawa isang bagay?
1: Sabi nila, minsan parang hinahangin yung nasa isip mo.
0: Oo. Tawag ng iba, bangingi.
1: Oh,
0: poor concentration ka, sobrang mo malilimutin, tapos mental fatigue. Parang kahit maghapon ka nag-aral, parang wala akong natutunan. Mm-hmm. Eh, may ganun ba kayo?
1: Kumon yan dok sa mga ano eh. Ito, sa mga estudyante na nagre-review at lagi natin ipinapayo sa kanila, iwasan yung pagpupuyat ng gusto para lang sa pag-aaral.
0: Meron akong kilala niyan, ano, para lang magising siya.
1: Mm-hmm.
0: Kung anong ginagawa niya kasi nagre-review. Akala kasi, may mga tao kasi na, eto ha, ewan ko kung ikaw, ako kasi ganito ako, matututo ako ng mas intact yung memory ko. Weird nga eh. Pag nagmamadali ako.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag doon, nagka-cramming. Ano.
1: Mm-hmm.
0: Pero for example, mayroon akong may papagawa ka sa akin na isang bagay, how complicated it is, mahirap siya. Hindi ko siya kayang gawin agad-agad pag mahaba pa yung
1: panahon.
0: Mm-hmm. My brain can function faster and incredibly pag minamadali ako.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang ewan kung bakit ganun ako. Even yung mga anak ko, ganun eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag mag-e-exam na, saka ko sila nakikita na
1: Nagre-review.
0: Hindi sila mahilig mag-review, pero before the exam, saka lang sila nag-aasikaso. Pero ang ganda ng grade sila, minsan, kumbaga, kunti lang mali.
1: Mm-hmm.
0: O kasi depende sa capacity ng utak natin.
1: Baka manamana lang, Dok.
0: Siguro, genetic. Pero merong iba naman.
1: Pero meron talaga mga ganun.
0: Review talaga na review, pero sumasablay pa rin. Mm-hmm. So ano yon, hindi yung kasalanan, 'di ba, yung anak mo.
1: Mm-hmm.
0: Masyadong mababa yung grades, huwag mo pagalitan. Hindi niya kasalanan yon. It's how the brain works, ano. Hindi mo
1: pwedeng maganda supplyan na lang ng mga ano yung brain area.
0: Hindi mo nga kayang bilhin yung talino eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang ang ayon sa pag-aaral, marami kasing sustansya ang malamang na kulang mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan.
1: Oh.
0: O katulad ng mga omega 3 fatty acid, naririnig lang natin yan. Yung DHA and EPA. Ang DHA and EPA, part siya ng omega-3 family. You know?
1: Mm-hmm.
0: So, importante sa utak yan. Mahalaga yan din even doon sa mga may umiedad na.
1: Mm-hmm.
0: Okay, di ba lagi nating binibida yung omega-3 fatty acid, omega-6, omega-9. Kasi omega-3 usually found in some sources like yung fish oil.
1: Mm-hmm.
0: Sa plant-based naman, makikita mo yan sa mga flaxseed. Pero, kung titingnan mo yung ano, moringa seed oil, yung galing sa ano, sa coconut,
1: BCO.
0: Napakaraming ano, omega 3, omega 6, omega 9 o na mga essential fatty acid. Kaya nandoon yung sa santo na ano, sa premium D3
1: natin.
0: So yung mga B vitamins, yan, B6, B12, folate, kaya pag na-stress ka, anong pinapainom ng doktor sa iyo? General supplementation, di ba? B complex. O kasi sinusuport niya yung neurotransmitter production natin. Kumbaga, ang B-complex parang natural na nagre-relax sa atin. And part of the water-soluble vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Diba? B-complex, pinakamarami niyan makukuha mo sa mga like soybeans.
1: Mm-hmm.
0: Araming B-vitamins ng soybeans. Kaya diba yung Santon plus coffee mix natin?
1: Santon coffee.
0: Bakit maganda siyang inumin pag stress ka? Kasi ang taas ng kanyang B vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Okay, mga antioxidant. Name it. Vitamin C, vitamin E, glutathione. Saan ba makukuha ang glutathione? Sa katawan natin. It can manufacture glutathione. Mm-hmm. Pero pag humihina ng katawan dahil tumatanda tayo, bumababa yung glutathione. That's why we have products like
1: Santon Gold Coffee.
0: Mm-hmm. Na nakapagbibigay sa atin ng extra boost of glutathione sa ating katawan. So mahalaga yan sa brain. Yung mga magnesium, mga zinc, iron, lahat yan ay napaka-importante sa ating utak. And even, alam mo, sa pag-research ko, even yung Santon Plus Gold na mga natural extracts nito, ang tindi pala ng kaya niyang itulong sa utak natin. Okay? Kaya yun ang gusto nating i-share. Ano? Una, malunggay. O, malunggay, mayaman siya sa mga flavonoids. Mm-hmm. Flavonoids can prevent inflammation, di ba? Yung mga chlorogenic acid. O, ang malunggay pala is nature's natural anti-stress reliever. Mm-hmm. Di ba? Yan yung kagandahan. Ang mangusti naman, kilala siya sa Santons na napakataas ng neuroprotective effect saka yung kanyang antioxidant capacity at nakaka-bawas ng neuroinflammation. Ibig sabihin yung, alam mo, feeling mo, may mga tao, di ba, pag yung kanilang parang may hangin daw sila sa ulo, hindi literal ha, yung parang pag ginanyo yung ulo mo, ang lambot-lambot ng anit mo, baka you're experiencing neuroinflammation because of stress. So, maganda yung mangustin, meron siyang santon, yung alpha mangustin and gamma mangustin that prevent neuroinflammatory condition. At ang isa sa pinakamatindi, yung spirulina. Mm-hmm. Ang spirulina, yung kanyang picocyanin, beta-carotene, and D-vitamins is yun talaga ang napakataas ng ability to have the brain. Una, yung enhancement ng memory and learning. Kaya bata pa, dapat nag-spirulina na yung mga anak nyo. Mm-hmm. Diba? Pinoproteksyonan niya yung, actually, anti-neurotoxin ang ano eh, ang spirulina. Spirulina, no? Anti-inflammatory yan. Kaya, yung spirulina as part of Santon Plus Gold in every capsule, I think you have 50 milligrams of pure extract. Mm-hmm. Malaking bagay yan, especially kung iniinom yung Santon Plus Gold every day at ang edad ninyo ay nasa edad na golden age, mm-hmm. di ba? Eh, malaking bagay po yan sa inyo. And last but not the least, yung mga ano kasi, sakit gaya ng hypertension, diabetes, it greatly affects the brain.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dependent ang utak natin sa circulation eh. Pag magandang daloy ng dugo mo, maganda rin yung function ng brain. Maganda dyan yung ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi common reason why we have poor circulation ngayon, diabetes. So yan, charantin, polypeptide, flavonoid, nasa ampalaya po yan na katulong sa blood sugar regulation natin. So sa madaling salita, yung brain natin, magiging healthy siya. Pag healthy din yung ating pong supply ng nutrients. At ang brain, wala siyang pinipiling edad ng kanyang decline.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga mental health ng mga tao, pabata ng pabata yung nagkakaroon ng problema.
1: Mm-hmm.
0: Kaya makikita mo mga bata ngayon, bata pa lang, yun ba na, magagalitin, mood swing.
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, malaking bagay po ang magagawa ng natural medicine, nutrition and food, and especially, Santon Plus Gold can really, really help. Even yung ating iba pang mga produkto, malaking tulong po yan.
1: So, mga kababayan natin doon, ang brain natin very complex yan. At very, ano, maselan ang pumapasok dito ng mga, ano, ng mga dugo. Since yung brain natin, parang ano yan eh, command center. Kumbaga, pinaka-ano ng, ano yan, base ng atin pong pangatawan, base of information. Mm. Kaya nga meron tinatawag doon na, ano eh, blood-brain barrier. Ito yung sumasala lahat ng pumapasok na ano mga nutrisyon, tubig,
0: at saka, ano,
1: hangin.
0: Blood-brain barrier, Doc Misael, selective yan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lahat ng sustansya is permitted in the brain.
1: Mm-hmm.
0: Ganun ka protected ng katawan natin ng ating utak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, selected din yung mga infection that can damage your brain. Eh.
1: Tama, Doc. Oh.
0: Kasi nga, yung tinatawag nga ng sinasabi mo, blood-brain barrier,
1: mm-hmm.
0: parang ano yan eh, kumbaga sa bansa, mayroong border na hindi ka basta-basta pwede pumasok. Kasi sa Amerika, dadaan ka muna sa immigration.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din sa brain.
1: Sasalain na. Talaga yan.
0: O kaya yung binangbanggit ko kanina ng mga nutrients that can really help the brain, mm-hmm. sila yung mga nutrients like yung DHA, di ba? Yung omega-3 fatty acid.
1: Mm-hmm. Mga B-vitamins.
0: Mga B-vitamins. Yan yung ano, kaya niya mag-penetrate sa blood-brain barrier.
1: Yan.
0: O, kaya sabi nga nila, kinakailangan focus ka doon sa mga pagkain na yun kasi not all nutrients can enter the brain itself.
1: Mm-hmm. Kaya nga, Doc, pagka yung dugo natin, hindi ganun kaganda. As, for example, yung nabanggit mo kanina, mataas ang sugar dito, mataas yung mga bad fats, ano? Masyadong madumi yung atin pong dugo. Eh, hindi yan basta-basta makakalusot dun sa blood-brain barrier po na yun.
0: Tama.
1: And possibly na magkukulang ng ano, mga nutrisyon yung ating pangatawan. Of course, kung hindi makasupply ng sapat ano, na mga oxygenated blood papunta dun sa brain area natin, doon na unti-unti nagdi-decline yung atin pong brain functions, kabilang na doon yung memorya natin.
0: Kaya to wrap up, ano, to summarize, how you can make your brain healthier and prevent any ano, any problem and loss ng cognitive function natin. Ano. Una, ito yung sinasabi nila na pinakang healthy way to make our brain more healthier. Number one is regular exercise. Yan, based on study, ha? Kasi yung exercise can boost our brain at nadi-derive yung neurotrophic factor ng ating katawan. Ano? Quality sleep, don't forget. Kasi yung quality sleep ay essential for memory consolidation. Tandaan nyo yan. Pag kayo malilimutin na, alam mo na ang dahilan, kulang ka sa tulog. Mental stimulation. Okay din yung mga puzzles, reading, learning. Ako, paminsan-minsan pag wala akong ginagawa, yung minsan lang mangyari, naglalaro ako ng mga puzzle game sa cellphone ko habang naghihintay halimbawa sa bus or anything like that, ano. Because mental stimulation game is not actually a theory na makakatulong sa memory. Actually, anything that challenges your brain can help your brain rewire. Alam mo ba na bawat memory, the brain rewires. Oo, ganun yun. So, pag yung mga mahihirap na isipin ng pagtagumpay, ibig sabihin your brain is as healthy as ever before. Ano? Then yung mga pagbabasa, any new learning. Kaya kahit na, di ba, yung mga naturopata sa atin, every time we have opportunity to have a new learning, we go. Nakikinig tayo sa mga trainings. Ano? Social interaction is very important sa isang healthy brain function. Kaya alam mo yung mga psychopaths, yung mga may malalim na problema sa sa brain. Ang psychopath kasi is, hindi ko lang sure kung part na ba yan ng pagiging baliw or isang unang uri ng behavior. Ang kanilang isang problema is yung social behavior nila.
1: Hindi kaya, sila marunong makapag-socialize?
0: Hindi ganun ang pattern na gusto nila sa sarili nila. Marami yan. So, social interaction, keep your brain active and also healthy. Even yung emotion natin.
1: Huwag lang dun sa mga dok, sa mga ano, mga chismisan.
0: Ay, hindi. Meron din daw ano nagagawa
1: meron
0: yun.
1: Din.
0: Kaya lang napupollute yung brain
1: na
0: mo.
1: Ako.
0: Nakaka-addict pati daw ang chismis. Ha? Hindi ito sabi-sabi. Nakaka-addict ang chismis.
1: Kumbaga iba din yung effect niya sa brain natin.
0: Iba. Yung iba mga chismoso, pag nakakarinig sila ng chismis, para silang nahahay. Para yung feeling ng brain nila, nasa euphoria sila. Hindi ako nagjo-joke, ha. Ito ay isang, ano, sa behavioral science, ito yung kanilang bakit daw marami mga tao na even they know the reality, they twist something so that a certain facts can be more exciting for them. Kunting twisting. Yun yung mga paggawa ng mga chismis. Ano? Ayan. Stress management, meditation, very important. Pinaka-importante, prayer. And relaxation time. Kahit gano'n tayo ka-busy, let's have our relaxation time. Meron ka bang mga pagkakataon na may ginagawa ka ba na yung ginagawa mong yun? Hindi pagtulog lang, ha? Hindi pag-upo lang. May mga tao na nare-relax in some things na ginagawa nila na yun lang yung makakapag-relax sa kanya. Hanapin mo yun. Kung makakapag-relax sa inyo, ay may kaibigan ako na ang gusto niyang gawin, maglinis ng bahay niya. Once a week, nare-relax daw siya. Hindi gawin mo yun. Kumbaga, malaking tulong sa inyo yun, eh. Anything that relax you, whatever it is, do it. Basta, ano, ha, basta hindi masama. Yun lang ho, mga katropa. Yun yung ating dapat isipin dahil ang utak natin is the command center of the body, sabi nga ni Dr. Misael. At ito ay dapat na mananatiling healthy. Dahil kung hindi healthy ang brain natin, kahit bata pa tayo, something is wrong sa ating kalusugan.
1: Maraming salamat, Dong, ha? Sa mga information nito, sa mga kaubahan natin, ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng healthy brain functions, kabilang na ang pagkakaroon ng healthy memory, ha? Lalo na ngayon, pabata ng pabata, nakakaranas po ng memory problem. Minsan makikita mo kahit yung mga teenagers, ayan. Nako, malilimutin na. Kaya mahirap po ito, ha. Palakasin, busugin ng sapat ng nutrisyon ang atin pong ang atin pong utak, ang ating brain area. At syempre ipagpahinga. Ayun, dapat balanse kasi yung pagkatrabaho at yung pagpapahinga ng atin pong utak, mga kaibigan. Pagka hindi nagtatrabaho yung utak natin, problema din yan. Ano? Pero pagka sobra sa trabaho yung atin pong utak, ay eventually magkakaroon din po ito ng problema. Kaya kinakailangan balanse yung pahinga at yung work ng atin pong brain. And especially, most especially, yung nutrition na makukuha ng atin pong brain area, dapat ay balance din po, mga kaibigan. Ano? Take note, huwag nyo kalimutan, ang brain natin, meron yung blood-brain barrier na yan yung nagsasala ng mga nutrisyon na pumapasok dito. At yung quality ng blood, dyan nagdidepende kung paano magsusupply ito ng sapat na nutrisyon sa atin pong utak, mga kababayan. Ha? Kaya itong mga suplemento ng Yes to Health, nakakatulong ng malaki para po sa mga kababayan natin na gustong mapangalagaan ang kanila pong brain functions, especially ang memory, ano? Dahil yung premium D3 natin at yung mga nabanggit ni Doc, mga functions or benefits ng mga powerful herbs na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, kung paano po niyan natutulungan ang functions ng ating pong brain area. Ha? Kaya uminom po nito araw-araw, mga kababayan. Ha? At syempre, keep hydrated. Yung iba, Doc, malusog nga yung mga kinakain, kulang naman sa tubig. Nako, magkakaroon din ng problema ang atin pong utak, ha? Ating brain, pagka tayo po ay hydrated. Yung iba, nakapansin nyo yung madalas makaranas ng brain fog. Yan yung mga tao na kulang ang fluid intake nila. Maliban sa kulang sa nutrisyon, kulang sa tulog, kulang pa sa tubig. Pag pinagsama-sama yun, napakalaking impact sa atin pong brain area, pag-decline ng brain functions po natin. Ha? Alagaan ang atin pong brain, alagaan ang atin pong yung command center ng atin pong pangatawan, mga kababayan, para makaiwas, maiiwas po ito sa mga simple at mga malang karamdaman. The secret of... Mga kaibigan natin dyan, ha? Kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
4: Ako po si Dominic Abarat Valdez.
3: Taga saan ka, ano, Dominic?
4: Taga San Mateo, Isabela po.
3: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
4: Nagmamalas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Baserbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
3: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
4: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng Yes to Health Incorporated.
3: Maraming salamat.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hey, good morning. Ano pa natin?
6: Melchor, Melchor Riano.
5: Si Sir Melchor. Sir Melchor, ano pong ang reaction sa kape namin?
6: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
5: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
6: mas okay pa siya.
5: Maraming salamat, sir.
6: Okay, thank you rin.
2: Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang capsule kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mapibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold, live testimony.
9: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
10: Christina Salen, 51 years old.
9: Taga saan po kayo ma'am?
10: Asuncion, Davao del Norte.
9: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
10: Santon Gold Capsule.
9: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
10: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon.
9: Mm-hmm.
10: Ginamit ko ay Santon Capsule yung bago yung Gold.
9: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
10: Maganda ang Santon Gold. Yung problema ko sa tiyan, nawala at pati pagtulog ko naging maganda.
9: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
10: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule kaya gumamit na kayo.
9: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
10: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
9: Maraming salamat po ma'am and God bless po.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Sa mga kababayan po natin, ha, na gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, hanapin lamang ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa lugar po ninyo. Ganoon din sa ating pong online shopping platform, pwede nyo mabili yan, ha, sa Shopee. Search lang Yes12 2011, o di kaya sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan at pwede rin kayong maka-avail dyan sa lahat ng mga produkto ng Yes to Health with discounts pa po yan. Especially if you are a senior citizen, dalhin lamang inyo pong card o yung inyo pong ID, mga kababayan. Okay? So may mga katanungan, ha, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ayan. At tanghali pa lang pala. Sana ako ng hapon na tayo. Para naman doon sa mga ano, Dong Michelle, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin na naghahanap ng mga tinatawag nating naturopathic modality, pwede niyo pong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas City, sa Santa Rosa, Laguna, meron din tayo, no? Sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi sa Yes to Health, yung ating mga modalities, pwede mong ma-avail yung mga program natin.
0: Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng mga modalities natin or makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, Doc, marami tayo dyan. Yung ating pong acupuncture therapy, mugok buyang therapy, yung ating naturopathic therapy. Ayan, at iba't iba pa.
1: Maganda, eh.
0: Oo.
1: So, meron din program lang yung mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, cancer management, yung nutritional management for cancer patient, meron tayo yan. At iba pa na pwedeng gamitin nyo sa inyong home treatment. Kasi ang ngayon kasi iba, ayaw nilang magpa-ospital.
0: Yun na nga, Doc.
1: Pero ini-encourage natin sila na preventive. Kasi alam mo, pag ang tao may sakit, hindi pa iwasan na ma-ospital ka. Kung ayaw mong ma-ospital, gawa ka ng paraan. Napigilan yung paglala ng sakit. So sa naturopathy kasi yan yung forte namin, yung mga programs, yung mga protocols na pwede nyo gawin sa inyong mga tahanan. And of course, aside from doon sa mga modalities ng naturopathy gaya ng biozapper therapy. Yan, yung biozap is isang western traditional medicine na gumagamit ng gadget that can energize the body, ano, yung biozapper. And iba pa ng mga pamamaraan. So yan po ay sa Yes to Health. Maka-avail na kayo na ating mga consultation. Maka-discount ka pa kasi may special discount tayo sa almost lahat na pumupunta sa Yes to Health para doon bumili.
0: Kaya bisitahan po, puntahan. Atin po mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Ito, Doc, mayroong katanungan. Doc, ano po ang dapat kong gawin or inumin kapag meron pong thyroid goiter sa loob?
1: Anong goiter? Meaning pag may goiter siya?
0: Toxic goiter or ano?
1: Dalawa kasi yan, hypothyroid at saka yung hyperthyroidism. Yung toxic goiter, yun yung parang yung ano yun, hyperthyroid. So yan kasi ang isa sa pinakang ano ng katawan, ano, pinakang halagang hormonal gland yung ating thyroid. So kung ikaw ay mayroong thyroid problem, lumalaki yung leg mo, kinakailangan balansehin mo yung ability na ating pong thyroid na magproduce ng mga thyroid hormone. Okay, so actually, ang isa sa pinakang mahirap yung toxic goiter. Kasi fueled yan ang stress. Isa yan, nadidisrupt yung balance ng ating thyroid. Yung isa naman, katulad ng hypothyroid, common noon na lumalaki yung bosyo, kailangan lang natin namang sustansya katulad ng enough source of iodine. Diba? Marami naman sa mga seaweeds niyan. Tapos, kailangan natin na mataas din level ng ating mga minerals na kinakain, yung zinc, yan, yung iron, at potassium. Kasi lahat yan, even calcium, kapag ikaw ay may thyroid problem, nahihirapan yung katawan natin sa balancing ng mga minerals na yan. At actually, wala namang talagang special or definite na nutritional approach for thyroid patient. Kailangan lang talaga, for example, hindi niya sinabi anong klase ng thyroid problem niya. So, Depende kung anong klase ng tumama. Hyperactive thyroid ba o underactive thyroid? Mm-hmm. So may mga dietary consideration na pwede natin gawin. Ano? Kaya nga, pag may mga thyroid problem, una, inuuna natin yung cleansing and detoxification. Mm-hmm. Kasi sa cleansing and detoxification, ang katawan ang nakakadetermine ano yung possible imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Kasi reactive lang naman kasi yan sa nangyayari sa katawan natin, yung mga gland natin eh. Kaya you can do something as balancing, yan, cleansing and detoxification, nutritional therapy. Kasi wala talaga definite na ano na ito yung iinumin mo para humusay, umayos yung thyroid.
0: Oo.
1: Dumidepende yan kasi sa internal balance, sa metabolism ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya ang suggestion ko sa mga may mga thyroid problem, mapa-hyper o hypo or nodule, iba rin kasi yun eh, yung mga thyroid nodule, iba rin yun. Yeah, kinakailangan nyo ng malinis yung sistema ng katawan mo. Yung cleansing and detoxification, it was one of the best talaga ng program ng naturopathy. It can balance anything in your body. Kasi ang dahilan naman ng common na hormonal imbalances kasi either toxicity, stress, or nutritional imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya ang sagot ko dyan, wala akong specific na pwedeng i-ano, kundi punta tayo doon sa pinakang safest side.
0: Mm-hmm.
1: Yung general balancing na system natin through nutrition and detoxification.
0: Yeah, no. So lahat ng mga kababayan na mayroon pong goiter, dapat na malaman nyo kung ano yung nagkakos ng pamaga ng inyong pong thyroid gland, mga kaibigan. Ano? Kasi magkaiba yung doc, ano? Kung paano yun siya ihahandle.
1: Yes, magkaiba.
0: Oo. Okay, doc, ito. Another inquiry. Doc, pagkatapos ko pong kumain, sumasakit ang dibdib ko, pakiramdam ko, parang may bumabara. Ang parang bumabara yung mga kinain ko. Pag umuupo ako at humihiga, lalong sumasakit. Ang ginagawa ko, tatayo ako ng 2 hours or 3 bago mawala ang painikip ng dibdib ko. Pati tubig, pagka naparami yung inom ko, ganun din po, sumasakit din ang dibdib ko. Payuhan niyo naman po ako, Doc. Maraming salamat po. From Aling Inday ng Cebu City.
1: Yung difficulty of swallowing, ano?
0: Minsan, meron yan eh. Parang nandito lang, nasa lalamunan mo lang yung ano, yung mga nakain. Parang hindi tumutuloy, ano?
1: Oh.
0: Parang bumabara.
1: Alam mo, isa sa pangunahing dahilan yan, acidity.
0: Mm-hmm.
1: Pag masyado kang acidic, ang ano ang nangyayari sa ano mo, parang nagtatighten yung area ng esophagus area mo. Ano? So maraming dahilan. Ano? Ang tawag dyan is dyspadia.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Or difficulty of swallowing. Akala mo, nalunok muna pero feeling mo nakasabit pa rin.
0: Oh.
1: Maraming dahilan. Pwedeng nervous system disorder. Oh, yung problema sa nerve. Pwedeng muscle disorders, weakness or dysfunction ng mga muscle doon sa area ho ng ating parte ng lalamunan. O, kaya naman, iba, medication side effect or pamamaga ng esophagus, pwedeng thyroid gland enlarge. Dapat magpapa-check up kayo. Kasi yung parang feeling mo sinasakal ka lagi, tapos nachochoke ka, yung pala nagde-develop ka na ng thyroid nodule or anything that tightens yung stress doon sa area ng lalamunan natin. So suggestion ko dun sa ating texter, magpa-check up kayo.
0: Pa-consulta.
1: Oo, magpa-consulta kayo. Tapos kung feeling mo palaging may nakabara, parang malapot na laway. Commonly kasi yan ano, acidity.
0: Acidic.
1: Kasi pag umaakyat, kaya nga ang tawag nila sa GERD yung is heartburn, di ba? Kasi nga literally irritated yung ating lining ng ating pong ano, esophagus pataas. Kaya feeling mo na bawat panahon nakakain ka or after meal, mga ilang oras, iba na yung pakiramdam ng dibdib mo. So, pa-check up po kayo kasi yun na nakikita kong possible reason na parang madalas kayo na-chuchok o hindi maganda yung paglunok ninyo. May mga ganun kasing cases. Mm-hmm. Pwede rin allergy. Pwede ganun din.
0: Oh, oh.
1: So, to rule out that, kailangan mo magpa-check up para malaman ng doktor ano yung talagang nagkukos ng problema mong ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pero anyway, kung kayo ay sa kasalukuyan, nararamdaman nyo yan, ang highly suggested ko na supplement talaga is Santon Plus Gold, tapos yung Premium D3. Ito kasi yung ano, for example, yung Premium D3, after mong kumain, no? Ano mo yan, pigain mo yung, butasin mo yung capsule, tapos sipsipin mo siya. Usually, yung softgel, iniinom yan diretso. Pero ang purpose kasi noon, pag sinipsip mo yung laman, para ma-penetrate niya yung lalamunan mo, tapos huwag ka munang iinom ng kahit na ano.
0: Mm-hmm.
1: Hayaan mo siya na mag-stay sa inyong lalamunan yung oil na makukuha mo doon sa Premium D3 sa loob ng 5 to 10 minutes.
0: Yeah, no.
1: At saka ka lang uminom ng whatever after that. O, makakatulong yan kasi meron tayong mga texter dito na ang problema nila yun nga, no? Laging Parang hindi maganda yung lalamunan, sinusitis. Kasama-sama yun eh, yung sinus area, yung lalamunan, sikmura. Pag nagsabay-sabay na yan, eh, maganda gumamit ng ano, ng premium D3 soft gel. Pero unusual yung pag-take mo. Dapat parang ipipenetrate mo yung oil.
0: Yung oil niya.
1: Nakakalat sa lalamunan mo sa ano mo.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Ngayon kung hindi pa talaga nawawala, in spite of nag-diet na kayo, iniwasan nyo na yung mga ano, magpa-check up po. Baka may iba pang dahilan.
0: Okay, so mga kababayan natin ha, nakakaranas ng ganito pong mga karamdaman, mahalaga ma-rule out kung ano yung root cause na pinagmumulan po niya, mga kaibigan. Oh, para bago, hindi siya magpapabalik-balik. Oh,
1: bago ka pala ano, bumasa ulit ng isang text, batiin lang natin itong isa sa ating napakasugid na taga-subaybay. Si Sir Efren Portus ng taga ano to, Rosario, Batangas. Oh, nakikinig daw siya sa ating mga programa. At bumisita siya noong Thursday sa Yes to Health Clinic, Batangas City. At batiin natin siya. Sir Efren Portus, sa pinising po sa inyo. Mabuhay po kayo.
0: Yun, no? Maraming salamat po ha, sa pakikinig at pagtangkilik ng atin pong mga produkto, sir. Okay? Dadok, pahabol ng katanungan. Okay lang po ba uminom ng herbal tea sa gabi before matulog?
1: Yes naman. Kasi ang pag-inom ng herbal tea... diba, nag-take ka ng isang tsaa sa gabi. Depende lang kung anong tea yan, ha. Meron kasi mga tea na stimulating.
0: Stimulant, oo.
1: Oh, stimulant, mataas ang caffeine.
0: Pero kung yung Santon Gold Herbal Tea natin.
1: Ah, maganda yun. Yeah. Yung Santon Gold Herbal Tea, may mga issue kasi sa gabi, sa pagtulog natin, na pwede matulungan ng mga phytochemicals. Kasi may mga phytochemicals siya na, una, cleansing. Pangalawa, relaxing.
0: Yan, oo.
1: Oh, calmative. So pag ininom mo yung tea that can relax at night, mas masarap yung tulog mo. Pero pag ang tsaa na ininom mo stimulant, parang kape din yan. Oo, na ano. Pero yung Santon Gold Herbal Tea, malaking bagay. Ang pag-inom nga nun, before bedtime, saka after gumising tayo. Pinaka the best time na uminom.
0: Okay, ayan. Para sa mga kabayan natin na gustong sumubok na ating Santon Gold Herbal Tea, napaganda po ito. Pang-detoxify ng liver natin, kidney, colon, kasi meron yan siyang cinnamon bark extract at turmeric extract. May santon din yan siya. At ang pinampatamis dyan is stevia. Kaya hindi mo na kailangan ng any sweetener, ha? Masarap yan, napakasarap, mga kaibigan, ha?
1: Lalo ngayon pa no, tag-init, na try nyo na ba yung Santon Gold Herbal Tea, ilagay ninyo sa something cold.
0: Parang iced tea yan, Dok, ha?
1: Oo, kasi yung iba, hindi maiwasan. Iinom din sila ng refreshing drink. Ano. Eh, doon na tayo sa healthy. Yun yung itry ninyo na gawin doon sa ating Santon Gold Herbal Tea.
0: Yan po yung mabili na rin, ha? Sa pinakamalapit na mga butika, parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret
0: of... Ano, Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Dok.
1: Ayan. Siyempre, salamat po sa pagtangkilik sa ating programa at ganoon din sa ating mga produkto. Yung mga listeners po natin na nakikinig sa Kamay Nilaan, sa ating pong mga himpilan sa DWWW774 na masugid na taga-subaybay natin mula pa noon. At ganoon din sa mga himpilan ng XFM sa buong Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Eh, salamat po sa inyong pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli po, tomorrow, Monday, every 12:30 ho, yung ating palatuntunan sa The Secret of Health Nationwide. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilig. God bless. Doc Algie po mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po ni Doc Rimilitoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa nasa, kape-kape.
2: Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold,
10: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold.
12: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus
17: Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3.

0: Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.
7: XFM.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
20: Tara, kape tayo!
19: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam.

0: pakiramdam na healthy ka.
1: We're Reyes Family and we're certified premium D3 users.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome na po sa ating programang Throwback Sunday. Ay, ito throwback na naman natin. Hindi lang yung Sunday ang ito throwback natin. Yung mga nakaraan na kailangang balikan. Oo, yung mga nakaraan na ano, ha, good vibes lang. Huwag na nating balikan yung mga pasakit. Doon lang tayo sa mga good memories. Sa mga natutunan. Diba? Charot. Anyways, welcome na po sa ating programang Throwback Sunday. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan.
1: So weird.
0: Ayan, ayaw niya talaga mag, ano nga, ayaw niya magtunog, no? Ayaw niya, so ako na lang, yay! Mm-mm. So, sa ngalan po sa ating station manager, Kaluwi La Rosa, ito po si DJ Mike, ang makakasama ninyo. At kasama po natin sa bahaging technical, katropang Ken ang aalalay sa atin ngayon. Ayan! Oo, pero syempre, hindi lang siya yung aalalay. Lalong-lalo na no, sa mga nakikinig ngayon. Meron tayong aalalay din, lalong-lalo na pag tayo ay magkakaroon ng sakit, diba? Or ano, magkakaroon ka pa lang. Yung kung sa Bisaya pa padulong pa lang. Kailangan mo na yung ano yan, huwag mong papasukin. Kaya andito yung gwardiya. When it comes to your health, ayan. Andito po ang Santon Vitamin C. Ayan, ang nagpapalakas ng ating immune system. Oo, yung tipong ito po yung gwardiya. Oo, na nagbabantay para hindi makapasok yung mga bad bacteria and viruses po sa ating katawan. Siyempre naman. Oo, alangan naman na ano, kung makapasok yan, nako, good luck na lang talaga ba? Kaya huwag mong hayaang makapasok ang mga bad bacteria and viruses. Protektahan nyo na po ang inyong mga sarili laban sa mga sakit na maaaring maidulot. Lalong-lalo na sa mga exposed parati sa ano, crowd charm. Exposed parati sa maraming tao. Hindi mo alam kung sino yung may sakit dyan na nakakahawa. Kaya make sure na protektado ka as always. Kaya mag-Santon Vitamin C ka na po, katropa. Ayan. Oo, mabibili po yan sa mga butika at parmasya ng inyong mga lugar. At syempre, sa klinika ng Yes to Health Incorporated. At huwag po kayo mag-alala, no? Kay it is, sodium ascorbate, non-acidic na vitamin C. Ito po yung kinakailangan ng ating katawan. Kaya mag-Santon na vitamin C na po kayo, mga katropa. Siyempre, hindi naman lahat ng panahon na makakakain tayo ng prutas, di ba? Oo, lalong-lalo na sa panahon ngayon, mahal talaga yung prutas at gulay. Kaya may solusyon tayo dyan, no? Yung isang click lang, meron ka ng ano, agad, no? Santon, meron ka na agad na proteksyon sa inyong katawan. Kaya instead of bibili pa kayo ng mga gulay at prutas, one by one talaga. Yung iisa-isahin mong pag-consume ng prutas at gulay, ay andito na po yan sa Santon Vitamin C, ang kinakailangan ng mga vitamins sa inyong katawan. Mga vitamins and minerals and nutrients. Siyempre, lalong-lalo na kung partneran nyo po ng Santon Plus Gold. Ayan. Siyempre, kung hindi ka naka-protection agad, tinamaan ka na dyan. Kaya para hindi yan maglubha yung sakit mo dyan, ay mag-Santon Plus Gold ka na po, katropa. Ito po ay nakakatulong, especially sa mga may inflammation dyan or may yung hubag-hubag. Ano ba yan sa... Ano ba yan sa Tagalog? Yung mga ano ba, bukol. Yung mga ganon. So, nakakatulong po itong Santon Plus Gold. Kasi po ito ay may ampalaya, may malunggay, may garlic. Oy, alam nyo ba ang garlic? Very powerful po yan. No? Na sangkap, no? Ng Santon Plus Gold. Kasi ito ay may immunity booster at nagpapa-decrease or nagpapababa sa risk of cancer. Ayan. Kaya baka di mo alam na may ano ka, may malapit ka na magkaroon ng cancer o ibig palayo, no? Knock on the wood. Pero syempre mas maaga, mas maganda na maano natin maaga pa lang, no? Kaya yan po yung mga sangkap na meron ang Santon Plus Gold, ang mangosteen, peel extract, at ang palaya, malunggay, at garlic. Kaya subukan nyo na po ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang very good combination po ng product ng Yes to Health. Syempre, sabayan nyo po ng premium D3 na may virgin coconut oil at malunggay oil at may vitamin D3. Ito naman yung mga perfect sa mga night shift dyan. Yung wala nang time para makapasunlight, kasi instead of makapasunlight ka pa, yan yung time na tulog ka. Kasi night shift ka nga, no? Kaya ito, nakakatulong po ito ang premium D3 soft gel capsule, no? The ultimate reel of Yes to Health Incorporated, no? Ang Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C. Mas pinagaling, mas pinalakas, at mas pinabisa. Ayan. Kaya be there na po sa mga gustong magpa-check din po. Be there na po sa Yes to Health Wellness Center. At syempre, makamura kayo kung may ano kayo. May senior citizen ID or ano pang ID nyo dyan, pwede kayo maka-discount dyan po sa may wellness center ng Yes to Health. They are located at second floor of DZRM Plaza Building ng North National Highway, Barangay San Manuel, prior to Princesa City, Room 208. Ayan! Okay, it's 1:40 in the afternoon. Magdugtugan po tayo ngayon, ha? Hindi tayo maghugot-hugot, pero pwede naman. Kung may hugot kayo sa buhay, pwede nyo pong i-ano dito. Baka wala kayong mapaglabasan ng mga ano dyan, mga damdamin. Pwede po dito. Huwag po kayo maglala, no? Pwede tayo magtanggap ng mga ano dito, mga damdamin. Ano dyan, mga hugot sa buhay. Ay, naka! Anyways, para po maka-send po kayo or makatawag kayo or maka-text, pwede nyo po i-save yung number po natin dito sa ating text line 0985-0022713. 0985-0022713. Sa ating pong call line 0953-514-1303. Ayan, welcome na po at live po tayo ngayon sa ating programa. Live po tayo sa ating Facebook page. Search nyo lang po 104.7 XFM Palawan. Ayan, dyan po live ang Throwback Sunday with DJ Mai. Oy, Mayo na pala, no? It's May na. Uy! Ano ba? Parang nangangamoy ano na ah. Mid-year ano. Ay, char. Charot lang. Anyways, sige. Oy, pagsikapan nyo lang po ang inyong mga trabaho. Ganyan. No? Magsikap lang tayo. Ay, nako. Okay, so ano na, no? Nangalahati na pala tayo ng taon. Kasi, ano eh. Hindi pa pala. Almost na yan. Sa June pa pala yung mga lahati tayo. Very excited yarn. But anyways, sige, excited lang siguro talaga si DJ Mike. But anyways, bago kayo maging excited, oy, basahin muna natin yung mga live comments natin. Baka ano ha? Baka magtampo yan sila. Ayoko na nga. Hindi naman binabasa ni DJ Mike yung ano natin. Sige, ito na po ang mga katropa. Ayan, dito po tayo sa ating live comments sa Facebook page. Live ng Facebook page. And dito po, coming from Lauren Joy sa Kopla. Sabi niya, shout out po DJ. Hello to you, shout out. Shout out to you, Ma'am Lauren Joy, and to Gerald De La Cruz. Good afternoon. Happy Sunday. And to ML Fred Filon, all the way from Nara, XFM Nara. Hello, magandang hapon. And to Dariel Burke Arwera. Good afternoon, DJ Mike. Pa-shout out. Pabati ng advance happy birthday ngayong buwan ng May. Dariel Burke, ang mabait. Ay! Uy! Ikaw? Magbe-birthday ngayong ano? May 9? Wow naman. Ano ba? Ikaw ba yung magbe-birthday or sino ba? Kakalito naman to eh. This May 9, si Noel Samiliano. At May 11, Vicente Dumasig at Kenneth Lucero at Cecil Munakan, May 13. Ayan. All the way from Tagbilaran City, pa-play ng kantang I Don't Like to Sleep Alone by Paul Anka. Me too! Charot. Pa-epal talaga, no? I Don't Like to Sleep Alone. Me too. Pero since ano man ngayon, hindi man taglamig, okay lang. Gora. Diba? Mm-mm. Sige, hahanapin po natin yan, ang I Don't Like to Sleep Alone. Grabe, no? Grabe kaklingi siguro ng ano nito ba? Author. Charot. Ayaw niya talagang matulog mag-isa. Ah, baka kasi ano, anong mangyari sa kanya? Walang hingan siya ng tulong. I don't like to sleep alone. Baka meron dyan, katropa. I don't like to sleep alone by Paul Anka. Ayan. Requested by Dariel Bert Arwera. And coming from Jomer Baliarta. Gandang hapon po DJ. Shout out po sa mga bisita ko. Oy, sino man yung mga bisita mo? Shout out. Oo, kung magpa-shout out, i-drop naman ang name. Oo, para worth it ba? Ganun. And coming from Jose Pandita. Babatiin po. Ano ba? Babatirin po. Ano to? Okay, babati rin po ako siguro to. Ano ba? Sige, request na lang. Ayan. Request po ako ng ikaw lang ang iibigin ko. Ay! Kaya talaga, hoy! Pinapakilig niyo ako. Ikaw lang ang iibigin ko by Joss Garcia. Joss, pero Josh siya. Ayan, pero sa totoo lang, Joss talaga yan siya. Pero ayan yung nano eh. Ikaw ang iibigin ko. Ayan, nabuti lang andito. Sige, sige. Ikaw ang tangi kong iniibig. Ay, sos. Sa una lang yan, masaya. Oo, pag ano na, pag matagal na yan, wala na yan. Charot. Okay, hello. Sabi ni Lons Padilla, pa-shoutout po DJ ang Aguilar family sa Nara, Palawan. Pa-request po ng song I Love You Goodbye, Tagalog version. Thanks po. Ay, from Lons Aguilar ng Nara. Ay, may I Love You Goodbye pala na ano, Tagalog version. So, ang Tagalog niyan is Mahal Kita, Bye-bye. Charot. I Love You Goodbye. Oh, baka meron tayong Tagalog version ng I Love You Goodbye. Jan. Ayan, Jan pala. Jan, katropa. Okay, parang meron tayong caller. Parang naririnig ko. Ayan, sige. Hello po sa ating caller. Hello?
1: Hello?
0: Hello! Happy Sunday! Hello!
1: Hello, magandang hapon.
0: Magandang hapon din po. Sino po ito, sir?
1: Ang si Rinan Bilando po ng Borero, Nara.
0: Nara. Okay, kumusta po dyan sa Nara? Ay, sorry. Kumusta po dyan sa Nara, sir?
1: Okay naman po, DJ Mike.
0: Okay. At kumusta naman ang ating katropa ngayon?
1: Dito, medyo, ano, medyo mainit panahon.
0: Ayan, mainit ang panahon, pero okay lang yan. Na? Anyways, ano bang ginagawa ni Sir kapag mainit ang panahon?
1: Ah, dito lang po, DJ Mike sa bahay.
0: Okay. Anong ginagawa?
1: Nakinig ng XFM.
0: Ayan. Wow. Thank you so much. Anyways, baka may pabati ka, Sir.
1: Ayan, maraming salamat po. Binabati ko po ng happy birthday ang ate ko, si Ate Florisa Vilando Tindek. Mm-hmm. At sa kanyang anak na si Luigi Tindek. Tapos yung kasama ko dito sa bahay, si Kuya Laden, Kuya Gerson. Mm-hmm. At sa lahat po ng mga Vilando family dito sa Bayan Nara at sa Bayan Rojas po. Okay. Request po ako, DJ Mike.
0: Ano pong song yan, sir?
1: Yung Tahanan.
0: Tahanan. Okay. Sige, ipi-play po natin yan, sir. Huwag po kayo mag-alala. Happy Sunday afternoon na lang po dyan sa Maynara.
1: Maraming salamat po.
0: Okay. Bye-bye. God bless.
1: Bye-bye.
0: Katropa, baka meron tayong tahanan dyan. Tahanan. Tahanan mo ako. Di magbabago yun. Ay, sure? Kayo, ha? Anyways, Chip Maran, sabi niya, good PM DJ watching from Singapore. Regards sa mga anak ko dyan sa PPC Palawan. Hello po, Ma'am Chi Maran. Kumusta po dyan sa Singapore? Ayan, binabati niya or nagre-regard siya sa mga anak niya dyan, dito sa PPC. Ayan. Sabi niya, sabi ni Medi Edwong, gandang hapon DJ. Pa-shoutout po sa asawa ko dito sa Bataraza na naggagawa ng bahay namin. Ay, pa-request ng song na TikTok dance. Okay, TikTok dance. Alright, thanks po DJ. Ayan. Happy Sunday. And to Marlon Rodriguez, good PM po. Pwede po pa bati. Pwede po ba bumati? Na binabati ko po ang aking apo na happy birthday bukas. Oy, advance happy birthday! Happy birthday to you! Ayaw niyang magtunog. Ayaw niya talaga. Okay, happy birthday na lang pala. Sa mga may birthday po ngayon. Sa mga may birthday ngayon, happy birthday! At sa mga may birthday bukas, advance happy birthday! Our birthdays to come, our blessings and more good health. More good health talaga. Oh, kasi everyday good health. Yan yung wini-wish po natin, katropa. It's May 3. Ay, May 3 na. Oh, parang hindi natin namamalayan, no? Parang bago lang yung nagpasko ba? Ngayon, malapit na naman magpasko. Ay, hello po dyan sa TikTok live natin. Oh, nag-live po tayo sa TikTok. Ayan, hi to Mark Gapulcorpus. Sabi niya, magandang hapon to DJ. Ay, hello. Gandang hapon. Katropa. And to Trendy Joe. Hi, good afternoon. Oy, magtugtugan na tayo. Oy, parang ito man yung hinihintay nyo ba, yung tugtugan. Kaya sige po, ipi-play na po natin ang inyong mga requested songs. Kaya standby lang po kayo. More music only here at 104.7 XFM Palawan. It's me, DJ Mike. We'll be right back. Enjoy the song, Ikaw ang Iibigan. Enjoy!

0: mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus
18: Herbal Oil.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
22: XFM.
23: XFM.
24: Time check, it is now 2:11 in the afternoon.

0: Wait. Welcome back on the track. You're still with me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday. Para po sa inyong mga mensahe, ipadala nyo na lang po or itawag nyo po sa ating sa ating text line. Ayan, sa ating text line. Wait lang. Okay. Sa ating pong text line, ibibigay po natin. Sa ating text line, 0985-0022713. 0985-0022713. Sa ating naman po ang call line, para sa inyong pagtawag, 0953-514-1303. 0953-514-1303. Sa ating pong caller, hello, magandang hapon po.
1: Hello po.
0: Hi, happy Sunday.
1: Ma'am,
0: hindi na po ako tumatawag,
1: ma'am.
0: Ay, sorry po. Pero, sige ma'am, ngayon, nakapasok na po kayo.
1: Babawi na lang, ma'am.
0: Oo, babawi na lang po. Anyway, sino po ito, Nay?
1: Norba Alio din po. Nang
0: si Ate Norba. Hello po. Ate Norba, kumusta ka man na dyan sa Rizal?
1: Ayos lang, ma'am. Ulan-ulan, kunti.
0: Pero may ano na tayo? May kuryente?
1: Kuminsan, ma'am, wala. Kuminsan, mayroon.
0: Ayan. Ganun talaga. Parang gulong ng palad. Ay, nako. Ganyan talaga ang buhay, ma'am, no? Minsan nasa ibabaw, tapos nasa ilalim na din naman.
1: Ay, maganda lang, ma'am, kung nasa ibabaw.
0: Bakit?
1: Hindi lang sa ilalim.
0: Baka mahulog tayo pag nasa ibabaw tayo, ma'am, no? Anyways, go ahead po kung may pabati po kayo dyan.
1: Request lang, ma'am.
0: Okay, anong yung request nyo mo, ma'am?
1: Ay, ma'am, yung sabon suko po, yung kalakastangan.
0: Ano po?
1: Yung kalapastangan daw, ma'am.
0: Kalapastangan?
1: Oo, ma'am. Yung mga pagkabigas nila.
0: Kalapastangan? Meron bang kalapastangan katropa? Baka meron ba dyan? Or ano to? Nabibingi lang ako.
1: Ma'am, yung sa akin, ma'am.
0: Ah.
1: Yung sa akin, ma'am, may love ng wishlight.
0: Ay, gusto ko yan, madam. Westlife. My love. My love from the start. Oh, charot. My love. Ay, sino yung my love mo dyan? Sana yung my love mo.
1: Dito, ma'am, sa tabi ko yung my love ko.
0: Ay, uy, sana all. Sana all, no? Kapa, ano lang, pa tabi-tabi lang.
1: Minsan-minsan, ma'am, patabi-tabi.
0: Minsan naman, sa likod-likod.
1: Sa likod-likod, ma'am.
0: Charot. Anyways.
1: Sige, ma'am, babay na po.
0: Babay. Uy, i-shout out mo naman yung your love mo dyan. Yung my love.
1: O sige, ma'am, binabati ko po yung my love ko. Naririnig niya, ma'am.
0: Ah, walang pangalan?
1: Mandari po.
0: Sino po?
1: Mandari.
0: Mandari?
1: Opo, ma'am.
0: Okay, Mandari. Hi, shout out to you, Sir Mandari. And my love. Ah, i-dedicate mo ba tong kanta, no? Sa kanya, no?
1: O, sige, ma'am.
0: Sige, ma'am. Parang napilitan, ah. Charot. Anyways, thank you so much, madam. All the way from Rizal, Palawan. And happy Sunday. Enjoy your hapon. Sige, pa-play po natin yan, ha? Okay, huwag po kayo mag-alala. Anyways, TJ, gandang hapon. Pabati ng ha na... Pabati. Okay. Pabati ng han ko dyan sa Iwahig na si Bernie Gonzaga. Han, nakauwi na ako. Ay, sana all ina-update. Ay, nako. Ay, paano na lang kaming hindi ina-update nito? Charot. Charot lang. Sabi niya, magsimba lagi ka dyan. Mag-iingat. Honey, nakauwi na siya galing sa simba. Ayan, lagi ka dyan. Mag-iingat, honey. Pa-request po ng kantang Dearest One. Thank you for loving me. Galing po ito kay Jenny Vargas ng Puerto. Thank you, DJ. God bless. Alright. Hi, we have our caller. Hello, good afternoon.
2: Magandang hapon po.
0: Magandang hapon din po. Sino po ito?
2: Si Lolia po.
0: Lolia. Taga saan po si Lolia? Okay.
2: Tumawag na rin ako sa iyo noon.
0: Ay, okay, okay. Sorry, sorry. Sige po, sige po. Sige po. Hindi na po kami magtatanong. Charot. Anyways, kumusta naman si Ma'am Lolia?
2: Ito, hindi pa rin okay. Tulad ng dati, alam din ni Girlisus ang problema ko.
0: Ay, char. Pero okay lang yan, madam. Basta buhay tayo, okay lang. Laban lang, no?
2: Yan na nga po.
0: Ayan. At least may karamay tayo sa ating paglaban. Kasi mahirap na kung mag-isa tayo, di ba?
2: Ano pa?
0: May karamay, lang po, ma'am. May karamay ka naman din po dyan, madam.
2: Wala po. Dalawa lang kami ng mister ko. Yung mga anak ko, hindi nila nakaramay sa akin.
0: Ah, okay na yan. Kasi may mister ka naman na karamay. Anyways, sige po. Ano, request or pabati po?
2: Hindi na po ako magbati. Request lang po ako.
0: Ano pong yung request, madam?
2: Yung bulag na pag-ibig at saka ipaglalaban at saka yung problemang puso.
0: Ayan, bulag na pag-ibig, tapos ipaglalaban, tapos problemang puso. Anyways, maraming salamat po.
2: Sige po, salamat.
0: Ayan, bye-bye. Ingat po kayo palagi at enjoy your heart.
2: Ganun ka rin, ma'am. Mag-ingat ka rin.
0: Okay, maraming salamat po. God bless. Okay.
2: Bless po.
0: Sige. Bulag na pag-ibig, tapos problemang puso. Ano nga yung isa? Okay, sige, pe-play po natin yan. Problemang puso ay tulungan mo. Okay. Sige, sige, sige. Sa aking radyo. It's 2:18 ng hapon. Patuloy po ako rin. Ano ba? You're still listening. Ayan. Parang mayungit mag-ano yung ano, ay, Tagalog. Sige, English na lang natin. Ay, kahit nag-hikaos yung English natin ba. Sige, you're still listening. At 104.7 XFM Palawan sa inyong mga radyo. Pero meron din po tayo sa XFM Radio app. As long as you have internet, then no problem. Makakapakinig po kayo at mas better po dyan sa XFM Radio apps kasi tuloy-tuloy po ang inyong pakikinig, lalong-lalo na sa mga tugtugin po natin. Ayan. And, kapi-kapi tayo ng Sandin Plus Coffee Mix, Healthy Coffee, katropa ang DJ Mike, sabi ni Jonard Pineda. Ay, si Jonard Pineda! Ang mahilig sa kape. Ano, natanggap mo na yung kape mo dyan, katropang Jonard? Anyways, yan talaga yung mga masasarap na kape. Yung tipong hindi ka kakabahan kahit makailang timpla ka ba. Walang kaba-kaba sa dibdib. Kasi hindi po nakakapalpitate ang ating coffee. Ang non-acidic na coffee, ang herbal coffee ng Yes to Health Incorporated, ang Sandin Plus Coffee Mix, ang soya coffee, soya-based coffee. So, ito po ay nakakabusog ang Sandin Plus Coffee Mix. No? Kaya perfect po para kahit na nagkape kayo, hindi kayo magutom. Unlike sa ordinary coffee, na pagkatapos ng pagkape, busog pa as of now. Pero later on, aroy. Sisigmurain ka dahil sa asin. No? Kaya ito pong Sandin Plus Coffee Mix, wala pong acid-acid ito. Herbal coffee ng Yes to Health Incorporated. Kape-kape na po tayo mga katropa, especially sa ano mga panahon natin ngayon. Medyo makulimlim ang panahon natin ngayon, no? Hindi masyadong mainit kaya perfect pang kape. Ay! Tapos medyo ano, sa some part of Palawan, siguro umuulan, ganyan, kaya mas maganda po magkape tayo. Ayan, and to Mawin Alika, sabi niya, hi DJ Mike, pabati po dito sa Santa Lourdes. May dapat, ano? Ano yun? Sige, dapat tinig sa inyo. Ah, okay, ano daw? Okay, sige, sige. Magandang hapon, pa-request na lang po ng pusong, puso sumisigaw. Pusong sumisigaw? Sige, pahanap daw katropa, meron ba tayong pusong sumisigaw or puso sumisigaw? Or baka sigaw ng puso ba to? Or pusong ligaw? Ano ba? Binigyan ng choices. Anyways, magandang hapon. Diyan sa may Santa Lourdes, PPC. And to Madam Josephine Abrogar, Australia. Ayan, sabi niya, hi DJ Mike, pabati naman ng happy birthday. Ang pamangkin ko na si Jefferson Barade. Barade? Barade, char. Barade, dyan sa Rio Tuba. Thank you DJ Mike. Happy birthday to Jefferson Barade. Happy birthday to you. More birthdays to come and may you have a good health as always. And to Nathan Malbon, hi DJ Mike, na maganda. Ah, ano ba? Parang kikiligin man tayo nito ay sa wala oras. Wala sa oras. Ayun. Charot. Aha, maayong hapon. Happy Sunday watching and listening from BPP. Saan tong BPP? Or baka PBB. Ah, charot. Pa-play po ng song Bed of Roses. I wanna lay you down on a bed of roses. Oy, baka yung roses mo dyan, yung mga tinik, yung ano ha, andyan sa bed ha. Kayo talaga ba? Bed of roses nga, pero yung tinik na part. Charot! Joke lang. Kasi naubusan na daw ng ano, bulaklak. Kaya yung tinik na lang na part.

Yo nunca había probado oro en el país, pa west, pa north, pa south. Ayan, saan man kayo naroroin. Ano mong sinasakyan nyo? Uy, mag-ingat kayo palagi, ah. Especially sa mga driver, sweet lover natin dyan. Oo, huwag kayo mamili ng ano, ha, pasasakayin. Dapat lahat makakasakay. Hindi yung piliin nyo yung chicks ba? Kaya talaga, ha? Tapos tatandaan nung mga inichapwera nyo, na inichapwera nyo sila. Tapos pag ano na, pagdating na sa panahon, wala na, hindi na kayo, wala na. Ayan, ma'am, merienda tayo. Anong merienda natin dyan? Nanay Norba, ano bang merienda sa atin, natin dyan? Hi to Danica Jane Niblacan. Sabi niya, hello DJ, shout out kay Don May Niblacan. Hi to Sir Ding din. Thank you for watching Sir Ding Australia. And sa mga katropa na nakikinig din, sabi niya, hi DJ Mike, gandang hapon. Hello, good afternoon. And sige. Coming from Ma'am Delia Edu, maulang hapon DJ Mike, pabati naman po kami dito sa bahay nakikinig sa iyo. Pa-play parang kantang Upside Down. Oy, Upside Down. Upside Down, charot. Upside Down. Okay, Upside Down by Six Cycle Mind. All right. Sige, ipi-play pa natin yan. Don't you worry. And to Lon Spadelia. Okay, ito na pala. Tapos na pala. And to Joe Delgado, good afternoon po DJ. Pa-shoutout po Delgado family. God bless po, more power. And to Lorenzo Pablo, magandang afternoon DJ. Exciting from Santiago City, Isabela. Hi, Sir Lorenzo Pablo. Lorenzo Iban or Iban. Ayan. Hi, hello. Diyan sa may Santiago City, Isabela. Magandang hapon. And coming from Johnard Panera, magandang patanghali na mainit at mahangin dito sa bayan ng Nara, Palawan, katropang DJ Mike. Musta ka na po? Oking okay, yakang yaka, alive and kicking. Sana kayo din. Diba? Ayan, coming from Ray V. Heard. Ayan. Shout out na lang, ma'am. Or pa-request. Ayan, pa-request na lang, ma'am, ng song Gateways ng Demo Burger. Ayan. Gateways. Sige. Gateways daw, katropa. Baka meron tayo dyan. Gateways ng Demo Burger. Uh-huh. Hi to Isabelita Ranyada. Watching from Manila. Hello. Dyan sa may Manila. Kumusta? Magandang hapon. And to Protasio Abelio, hello Miss Beauty, good afternoon. Hi, happy Sunday afternoon. And to Neneng Binyas, DJ magandang hapon, na maulan dito sa amin. Pa-request ng awit, di ko kaya. Ito ba yan? Or di ko kaya, ano ba? Charot, maraming version. Sige nga. Di ko kaya by Teen Hearts or di ko kaya by Jeremiah or ano bang gusto nyo? Charot. Sige ay. Saan ba yung sa inyo, Ma'am Neneng Benyas? Maulan daw dyan sa kanila. Ay, ingat-ingat po palagi. Lalong-lalo na. Ano yung panahon ngayon? Kung maulan dyan sa inyo. Ako. Slippery road ahead. Charot. Mm-hmm. Hi DJ, magandang hapon. Binabati ko po ang family pandita dito po saan? Po sa Quezon at Brooks Point. Request din po ako ng song Hindi Na Sana Kita Nakilala. I think kay ano to ba? Zell. Di na sana. Ito siguro yan. Ayan, Di Na Sana. Ito ba yun? Sige, hula-hula lang to, ha? Sige. Pwede ka mag-object na hindi po yon yung nire-request ko na song DJ. Ayan.
Coming from Crystal Maria Libardo. Good Sunday, everyone. Hello, katropang DJ Mike Pakpe. Shout out.

0: Saroha City, Capiz. Oi, kamusta dyan? Kamusta pa dyan, Saroha City, Capiz? Sa beautiful girl ko, Rogeline Crystal Joy Libardo, paki-request ng song, My Minamahal. Uy, thanks. Ayan. Salamat, Gid, katropa. Ay, salamat, Gid. Salamat, man. Charot. May minamahal. I think, Nonoy Zonyega. Sige, ay. And to Ronnie Ibanez, good afternoon po. Hello, magandang hapon. Mm-hmm. Sabi niya, pa-request na rin po ng song na Through the Years. Ayan, ang ganda ng mga, ano nyo ah, song of choice nyo ngayon. Through the Years. From Bataraza, Palawan, salamat po. Coming from Drew Delgado. And to John Arpaneta, katropang DJ, may paki-shoutout muna po yung Pineda family na nakikinig sa mga oras na ito. Solid XFM Palawan. Ay, naka! Thank you so much! Alright. Ay, sa mga, ano dyan, no? Mga avid listeners po ng XFM Palawan, maraming salamat po sa walang sawang support. Ayan, hi sa Pineda family. And to Alisa Uka, good PM from Quezon, Palawan, pinaglabanan, pakibati, po, family Ukal, ayan, pinaglabanan, ayan, naalala ko na yung, ano ba, request ni, sino yun? Si Ma'am Lol, ano ba? Basta, siya. Ang isa pala na nire-request niya is ipaglalaban ko. Yan yung nakalimutan ko kanina ba. But anyways, ngayon, hindi ko na ano ba, naalala ko na ba? Hello po sa ating caller.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Magandang hapon po. Sino po ito?
1: Si Mervin po.
0: Mervin. Tagasan si Mervin.
1: Ah, pwede po magbate.
0: Okay. Sige, sige po. Go ahead po.
1: Binabati ko po yung mga kaibigan ko. Kahit di ko na po sila isa-isa yun, marami po kasi.
0: Mm-hmm.
1: At sa lahat na lang po na naikinig po sa inyo, pa-request na lang po.
0: Ano pong song request niyo, sir?
1: No Promises po.
0: No Promises by?
1: Hindi ko lang po ano yun kumanta, pero yung pamagat niya po yun.
0: Ah, ito ba yung No Promises? I don't want
1: to...
0: Okay. Sige, sige. Maraming salamat, sir.
1: Okay, salamat po.
0: Okay, ingat po dyan. Bye-bye. Alright. Ayaw niya sabihin yung ano niya, na ano ba? Sige. Ay, anyways, coming from Tree Maran, pa-request na DJ ng song Every Day I Love You for My Children. Wow! Oo, dyan sa may Singapore ka, ma'am, diba? Pwede mo itong mapakinggan sa ano, ma'am, sa XFM Radio app po. Kasi po pag sa Facebook is during song or during pag-play ng song is... hindi po talaga mapapakinggan sa Facebook Live kasi alam nyo na, copyright. Diba? Anyways, hello! Hello?
2: Hello?
0: Hello po! Magandang hapon!
2: Magandang hapon po!
0: Sino po ito?
2: Si Mawin po.
0: Mawin? Tagasan po si Mawin?
2: Dito po sa Santa Lourdes.
0: Santa Lourdes. Okay, kumusta dyan sa Santa Lourdes, sir?
2: Okay naman. Nag-kulim din yung panahon.
0: Ayun na nga, no? Anyways, anong ginagawa ni Sir Mawin ngayon?
2: Dito lang, nag-upo-upo lang, nag-aiga-iga.
0: Ayan. Hayahay! Anyways, baka may pabati ka dyan, sir, or request?
2: Binabati ko na lang yung kapatid ko ngayon na birthday na walang handa.
0: Okay lang yan. At least, healthy. Ayan.
2: Yeah.
0: Diba?
2: Pwede po pa-request.
0: Ano po yan na request, sir?
2: Yung puso ko sumisigaw.
0: Pwede ba pakanta, sir?
2: Hindi ko po maano kung anong klaseng ano yan. Hindi ko po masyado.
0: Puso ko sumisigaw.
2: Bago po ngayon yung bagong ano kanta.
0: May naalala ka bang ano niya? Or meron ba dyan katropa? Puso ko sumisigaw. Or pwede niyo po kantahin ng ilang ano lang, sir, paragraph para malaman po natin na yun talaga yung ano niyo.
2: Hindi ko lang din kasi talaga kala ko anong klaseng ano basta puso sumisigaw lang po.
0: Ah, okay. Okay, sige, sir. Maraming salamat. Okay.
2: Salamat po.
0: Okay.
2: Mananga po.
0: Happy afternoon. Bye-bye. God bless.
2: Yeah.
0: See ya. Puso ko sumisigaw. New song daw yun. Ayan. Sabi ni Katropang Maui. Ayan. May pag-ibig pa... Ayan. Sige. Coming from Alisa Ukal. Sabi niya, may pag-ibig pa ba? Para kay Bing, ano ba, galing siguro. Ay, from Bing Rodrigo, ano ba? From Quezon, Palawan. Okay, yan pala yung request niya. May pag-ibig pa ba? Meron pa ba? Charot. Ano, patanong din ako ba? Kaya talaga ha. Ang karapang DJ Mike, pag-shoutout muna po yung aking mama na si Jonah Pineda at ganun din syempre sa aking papa kay Jesse Pineda at ganun din syempre sa aking kapatid kay JP Pineda. Shoutout ko lang, magandang hapon katropang DJ Mike sa aking mahal kay katropang Girlicious. I love you, mahal. Oh, charot. Sige. Ma'am, merienda tayo. Anong merienda natin dyan, katropa or Nanay Norba? Anong merienda natin dyan? Ano bang meron sa ating kusina? Charot. Okay. Sabi ni Joshua De Vera, pa-request po ng Andamanaya, Tagalog version. Salamat po. Andamanaya. Baka meron tayo katropa. Andamanaya, Tagalog version. Pa-shoutout po sa Sabas family and Jose family from Bataraza, Palawan. Coming from Baby Cell, Jose. And to Roel Jimenez, shout out po sa Jimenez family sa BPP pa request ng song Larawang Kupas by Jerome Abalos. Sa isang larawang kupas. Ayan na, kumupas na. Buti pa ang larawan, no? Kasi nananatili kahit kupas na. Pero yung relasyon nyo ba, nananatili ba? Isa lang po yung tanong. Okay lang po na hindi nyo sagutin yan. Huwag lang din tayo mag-iyak, charot. Pero hindi talaga natin maiwasan no na mag-iyak, lalong-lalo na masakit para sa atin na iwan tayo ng walang dahilan. Ay, sure. Sino bang nakaka-relate dito? I think meron naman sigurong nakaka-relate na naman dito, no? But anyways, okay lang yan, no? Sabi ni Daryl Birth, birthday ko this Saturday, May 9. Ah, siya nga yung mag-birthday kayo talaga. Ay, happy birthday in advance, Sir Daryl Birth. Happy birthday in advance. Hi to Maui. Nag-join siya sa ating TikTok live. And to Andrew 24. Hi to Eli or Eli, and to Bianca, hi, good afternoon, and to Baba, hello, good afternoon, and good afternoon po DJ, pa-request po ng song, Maging Sino Ka Man, Sure, maging sino man ako or maging ano man. Ah, charot. Maging sino ka man. As long as tao ka, charot. Ganun ba yan? Charot. Maging sino ka man?

0: bago po iyan, ngayon natugtog na puso ko sumisigaw. Ayan. Puso ko sumisigaw. Sige, sige. Mm-hmm. Sige po, sige po.
1: Kinig sa'yo sa boses na.
0: Ayan, good afternoon po DJ. Shoutout po Delgado. God bless mo, more power. Alright, hello. Shoutout. Sige po, ipa-play po natin ang inyong mga requested songs. Tayo po ay babalik ang ating oras. It is now 2:39 in the afternoon. Enjoy this song, My Love by Westlife. Tayo po ay babalik. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan. Enjoy.

0: to. Some things are meant to be. Naniniwala ba kayo na meron talagang meant to be? Or ano pa? Every day. But anyways, whatever you believe. Kanya-kanya man tayo ng paniniwala din ba? Ang iba naniniwala sa forever, char. Parang kanta man yun. Naniniwala na ako sa forever magmula nung makilala kita. Meron ding walang forever. Ba? Meron ding destiny. Meron ding Valentine. But anyways, magandang hapon din po ulit. Or ano ba? Happy afternoon ulit sa inyong lahat. Ayan. Magandang hapon, DJ. Binabati ko ang makukulit ng mga bata ng ballad. Vim, Andre, Jaffa, Kabibi, Lorraine, pati niyo, pa-request po ng kantang Sinta. Sige, ay, ipi-play po natin yan. Huwag po kayo mag-alala. Okay, sabi niya, magandang hapon po DJ Mike sa Throwback Sunday. Kailangan ko nang balikan ang Throwback Sunday kay Gimingaw. Yun ko nimo niya. Ano ba? Ha? Okay, kay Gimingaw yun ko nimo. Ayan. Niya yun ko karon. Mike, ako ba ang naadiha sa imong kasingkat? Ano ba yan? Grabe ka lalong. Ay, naku. Gikan ni Totoo Bet in Quezon, Palawan. Ha? Kuya Totoo Bet, ito talaga si Kuya Totoo Bet ba? Balak nun kayo. But anyways, hello, happy Sunday afternoon. Ay, sana on. Good PM! DJ Mike, pa-request po. Kaya talaga ha. Perting hubaga daw. Grabe ba? Ayan, coming from Lando Boy, Barangay Salvation, PPs. Kaya gusto nyo talaga yung mga hubag-hubag. Okay, huwag kayong ganun na. Ay, anyway, speaking of hubag-hubag, baka meron kayong hubag-hubag dyan sa inyong katawan or may bukol kayo or ano ba, ha? Ay, i-Sandon Plus Gold nyo na po. Ayan, mga katropa. Ito pa'y nakakatulong sa ating katawan. Napalakasin. Oo, para sa araw-araw na mga gawain. Subukan ng Sandon Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa antioxidants mula sa mangosteen para sa dagdag suporta sa resistensya at pang-araw-araw na sigla. And may anti-inflammatory din. Anong tawag dyan? Nakakawala ng ating hubag-hubag. Kaya mag-Sandon Plus Gold Herbal Capsule na po, mga katropa. Okay. Mm-hmm. Sabi niya dito, hi, gandang hapon DJ. Lagi kami nakikinig sa iyong programa. Batiin mo naman ang mga mabait dito sa Sitio Tinubtuban, Lintok, Langtay, Pastor Jackson, Langtay, Christoto Senares, Josephine Senares, the kanyang anak na mabait na di ko alam ang pangalan. At kay Lintok Langtay. Jokos. Ano ba? Pastor Kagawad Abilong. Magno Dangpasan. Ang bumabati, ang kit Pokya. Salam. Hinihingal ako ba sa pagbasa ng mga names nyo ba? Grabe naman pa. Ay. But anyways, magandang hapon po. Happy Sunday. At DJ Good PM, pa-shout out po yung dalawang mag-jowa dyan sa Suliman, Iwahig, na sila Eileen Vasquez at si Bert Dodoy Hugo. Sana'y magtagal pa ang relasyon nila. Ang pagbati ay galing kay Secret Girl ng Solomon. Pa-request pang kantang Kaliwaan at yung kabit. Ha? Ay, parang mahinanakit man to siya, oy. Ano ba to? Oy, wala akong ano ha. Binabasa ko lang. Baka... Ayay. Hello po, DJ. Gusto na ba kita? Kasi sobrang ganda ng boses mo. Ay! Oy, thank you, kaayo, oy. Boses pa lang. Ayan, ang taba ng puso ko. Ha? Ayan, pa-request ng song na ikay mahal pa rin para sa'yo yan, DJ. Ay, salamat! Ikay mahal pa rin from Rio Tuba. Ayan. yan. Yung hindi malilimutan na pagmamahal. Yung kahit nagdaan pa ang mga ilang years, pero ikaw ay mahal pa rin. Ikaw pa rin, Sinta. Dugtong-dugtong lang pala to yung mga kanta na to, no? Anyways, good PM. Good PM po pa... Good PM pa Beautiful DJ. Pa-request ng song Bed of Roses. Ayan, theme song natin. Aray ko, pakak. Ay, ayan. Theme song natin na yan, ha? Simula ngayon, theme song na natin yan. Bed of Roses. Pero wag naman sana yung ano, yung may tinik. Yung bulaklak lang, ha? Hindi yung may tinik. Charot. Okay. Coming from Maricel Tampos. Good afternoon po, Sheridan. I thank you so much. Katropa. And to Marilyn Inau. Marilyn Varquez Inau. Good afternoon po, Ma'am DJ Mike. Good afternoon. Happy Sunday. Happy Sunday po sa inyo mga katropa. And to Ning ni Blackan. Hello, DJ Mike. Good afternoon pa. Shout out po sa tatlong anak ko at asawa ko dyan sa Barangay Labog. Pa-request ng song na Close to You by Carpenters. Wow. Sige, pe-play po natin yan. Ma'am, pa-shout out kay Ding Australia. Si Mandari ito. Ay, shout out Sir Ding Australia. Coming from Mandari. Ayan. DJ, inaabangan ko po request ko na Andamanaya. Greet mo kami dito, Nara. Hello, dyan sa Maynara, Joshua De Vera and Company. Charay. Hello, magandang hapon. Ma'am, anong hubag yan? Ewan ko lang ba? Anong hubag kaya yung hinahanap nila? Huwag naman sana hubag sa katawan, ha? Kanako, lago tayo dyan. Ayan, meron po tayong caller. Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Ayan, meron po tayong caller. Hello?
2: Hello po.
0: Hello po. Sino po ito?
2: Si Juby po na San Vicente po.
0: Juby of San Vicente. Kumusta pa dyan sa San Vicente, madam?
2: Ay, maulan po, DJ. Malamig na hapon.
0: Ayan, malamig na hapon. Ano namang ginagawa ni madam sa malamig na hapon?
2: Dito po sa bahay, natutulog habang malamig.
0: Yay! Ang ganda talaga, ihiga-higa. No? Pag ano, malamig ang panahon. But anyways, baka may pabati ka dyan, madam.
2: Sige po, DJ. Binabati ko po, especially yung mister ko po na kumakain sa ngayon. Si, especially, Jolie Mulita po, tsaka... Binabati ko rin po yung mga anak ko, DJ, sina Janelle at Julissa at Julia. Ayan. Tsaka po yung Salcido family, tsaka Wab family. Tsaka po yung mga chain ko po dyan sa ano, Santulan. Santulan po.
0: Okay.
2: At tsaka po pala, DJ, yung ginan ko po dyan sa Ruasa, si ano po, si Carlito Mulita, tsaka po si Mami Abilina Mulita po. Mm-hmm. Yun lang po.
0: Ayan.
2: Dito, pwede mong pa-request?
0: Ano pong request yan, ma'am?
2: Pasulyap-sulyap po.
0: Pasulyap-sulyap ka lang sa ano mo, ha? Sa asawa mo, ha? Charot, anyways, thank you so much, madam.
2: Hindi po, DJ. Salamat po.
0: Ingat po dyan, palagi. And God bless. Alright. Gusto niya talagang sulyap-sulyap yan, sulyap-sulyapan yung asawa niya habang kumakain ba? Charot lang. Charot lang, ay. Anyways, sabi ni Lorenzo Pablo or Lorenzo Ivan Pablo or Ivan, masarap ka piling ang XFM Palawan with Santon Gold Coffee Mix. Kaya samahan ko kayo. Sasamahan ko kayo hanggang matapos programa nyo. Ay! Maraming salamat ka, tropa! Maraming salamat po. Ayan. Oo, Santon Gold Coffee Mix ang paborito kong kape. Oo, ng Yes to Health Incorporated. Santon Gold Coffee Mix. Gusto nyo yung nakakakinis ng balat, nakakaglow ng skin. Kasi hindi lang to kape na ordinaryo, no? Herbal coffee, tapos with glutathione and collagen. Kaya alam kong gusto mong kuminis dyan. Alam kong gusto mong pumuti dyan. Kaya mag-Santon Gold Coffee Mix na po kayo mga katropa. Perfect po na pangkape ang Santon Gold Coffee Mix. Herbal coffee na produkto ng Yes to Health Incorporated. Okay, huwag po kayo mag-alala. Okay, herbal coffee po ito, ang Santon Gold Coffee Mix. Alright, and coming from Jonathan Bailon. Good afternoon po, Ma'am DJ, watching from Mataraza, Palawan. Pa-request naman ang kantang I Love You, Goodbye. Ayan, thanks po, DJ. You're welcome. I Love You, Goodbye. Sana hindi ka na lang nag I love you kung iiwan mo ran mo ano ba? Kung iiwan mo ran Sana hindi ka na lang nag I love you kung iiwan mo rin lang ako. Ayan, natumbok mo. Meron talagang ganun, no, yung magpaparamdam sa atin na mahal nila tayo. Pero iiwan lang din naman nila tayo sa bandang huli. Aray ko!
3: Aray ko!
0: Pakak! Charot. Uy, parang lumagpas na tayo ba? Anyways, sige, tapusin na lang po natin yung mga comments po. Basahin po natin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hi to Ging Castañas, Sheridan. Hello po, maraming salamat po. Ayan, sa pag-share sa ating live.

0: Hezekiah. Or Hezekiah, wow. He's watching our live, TikTok live. Hello to you. Good afternoon. All right. Sige, every day I love you. Para sa mga taong in love araw-araw. Uy, dapat, dapat mangibabaw ang pagmamahal kesa sa, kesa sa galit, charot. Kesa sa pag-aaway. Dapat mangibabaw pa rin ang pagmamahal. Ay sus! Okay lang yan na magmahal kayo ha. Basta huwag niyong kalimutan. All the time, mag-Santon Vitamin C para proteksyonan ang ating body laban sa mga sakit-sakit na gustong pumasok sa ating katawan. Especially mga viruses, bad bacteria. Perfect po itong Santon Vitamin C, mga katropa. Nanacetic Vitamin C. Hindi po makukutkot or hindi maano yung sikmura mo nito. No? Safe po ito. Okay? Sa mga acidic patient or acidic person natin dyan. Huwag po kayo mag-alala. Ang Santon na Vitamin C is safe po ito na inumin. Pampalakas ng ating immune system. Yan. Hi! Kumusta? Pa-request ng song Heaven. Kung saka... Heaven, kung sakaling ikaw ay lalayo. Sana wag naman. Okay. Heaven, tapos kung sakaling ikaw ay lalayo. From Renalyn Buhoy. Okay, see you. DJ! Pwede mo. Pwede ko malaman siguro ito. Pwede ko malaman ang number para makatawag. Okay, sige po. Ang number po natin, 0953-514-1303. Sige po. Hanggang 3 lang po. Hala, ay! Wala na tayong oras. 5 minutes na po. Nakalipas. Matapos ang alas 3 ng hapon. Alas 3, 5 na po ng hapon. Good PM po, madam. Coming from Nilia Hines. Hello po, madam. Good afternoon. Hello sa ating caller. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello po, sir. Kumusta po? Magandang hapon.
1: Magandang hapon naman po, Miss Leia.
0: Sino po ito? Hello. Nawala. Aroy. Nawala man si Sir. Anyways. Coming from Marilyn Inao. Shoutout po dyan sa San Jose. Ang aking anak na si Manuel Inao. Pa-request po ng song. Tahanan mo ako. Sige po. Play po natin yan. Huwag po kayo mag-alala. Wala na po tayong oras, mga katropa. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Maraming salamat po at sinamahan niyo ako sa ating programang Throwback Sunday. Sana po nabalikan niyo na ang mga nakaraan sa pamamagitan ng pakikinig sa mga awitin natin dito lang sa 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat po at sa ngalan po ang ating nakasama sa bahaging technical, Katropang Ken, at sa kanyang kasama, Katropang James. And it's me, DJ Mike. At sa ngalan din po ng ating station manager, Kaluy La Rosa. This is DJ Mike. And thank you so much. See you sa next Sunday, same time, same station, only here at 104.7 XFM Palawan. I will leave you this song entitled Feel Bad. It's a Bed of Roses by Bon Jovi. Enjoy your hapon, mga katropa. God bless.

XFM. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.

0: Simple Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Simple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
13: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.

0: XFM. Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong

0: Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Just na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa abdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa abdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
2: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor. Ibilis
7: sa mga butika.
8: Santol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santol Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santol Gold Coffee Mix.
8: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bibilis sa mga butika.
8: Santol Gold Coffee Mix.
10: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santol Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santol Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
13: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
8: Santol Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santol Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan. Santol Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
18: Tara, kape tayo!
17: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM.
19: XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Gold.
12: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin.

0: Vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap!
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM
15: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Mga katropa, excited!

0: pa, nandito po ulit kami upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan. Kasama po ang inyong katropang Cynthia at ang ating wellness consultant sa gabing ito. Binabati ko po muli ang ating mga avid listeners dito sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Good evening, Doc. Kumusta po?
1: Good evening sa iyo, katropang Cynthia, at good evening din sa ating mga katropa, mga kababayan na laging nakasunod sa ating programa. At ngayon ay muli naman tayo makasama sa ating mga katropa sa gabing ito para sa pagbahagi na naman ng karagdagang kalaman. Paano natin alagaan yung ating kalusugan at paano gamitin yung mga natural na pamamaraan, pag-iwas sa mga bawal, mga kontra sa sakit at pagkain na dapat kainin, no? Pag may mga karamdaman.
0: Yes, Doc. So, sa gabing ito, mga katropa, no, muli tayong makakarinig ng mga iba't ibang health tips sa gabing ito. At bago po ang lahat, no, sasabihin ko po ang aming text line number para maari po kayo mag-text ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman. Ito po ang aming text line number 0907-3324-367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-3324-367. Ayan po, at maaari na po kayo mag-text sa inyong mga katanungan at syempre sasagutin po yan kasama ang ating wellness consultant sa gabing ito. At binabati ko po muli ang mga Facebook viewers sa gabing ito. Good evening po. I hope nasa mabuting kalusugan po ang lahat. Okay, Doc, ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
1: Ang ating tatalakayin sa gabing ito, katropang Cynthia, itong karamdaman na tinatawag na hepatitis.
0: Hepatitis?
1: Yes.
0: So saan ba, Doc, or ano yung main causes? Bakit nagkakaroon ng hepatitis ang isang tao?
1: Nagkakaroon ng hepatitis, katropang Cynthia, ang tao pag yung atay ay na-infect ng iba't ibang virus.
0: Okay.
1: No, kaya yan yung ating tatalakayin sa gabing ito, yung hepatitis A, hepatitis B at C. Ano ba yung kaibahan nito, katropang Cynthia? At gaano ba ito ka delikado pag ito ay ating pabayaan pag tayo ay na-infect nito? At before tayo banggit ng ating tatalakayin, katropang Cynthia, atin mo na pakikinggan yung mga tao na nakabisita sa ating clinic at nakasubok ng ating treatment.
0: Okay.
2: Los Biminda de Vera po, taga-Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito kay Yes to Health po na nagpa-consulto po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim po yun, may approval po. Tapos hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito. Talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
3: Dati po sa hindi pa po kayo naka-undergo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman niyo sa katawan?
2: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talaga halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ano ang Yes to Health.
3: Ngayon po, ano pong improvements nakita niyo?
2: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
3: Wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
2: Wala na po.
3: Ano yung pagtulog niyo, okay na po?
2: Okay na po.
3: At ano po yung masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
2: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam niyo po, hindi na kayo gumagaling. Na kahit anong inom niyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan ko na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Sundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, huwag mo talaga kung kainin. Tayo ay makinig sa Secret of Health.
1: Okay, yan yung mga nakapunta at nakasubok sa ating Clinic Katropang Cynthia, no?
0: Yes.
1: Sa isang linggo ay malaki na yung pagbabago.
0: Ayan, no, maganda.
1: Mismo sa kanyang patunay na talagang one week, wala na talaga yung mga naramdaman niya.
0: Yes. Okay, marami salamat po sa mga ating kliyente na pumupunta po sa ating branch dito sa Puerto Princesa. Marami salamat po at nawa ay patuloy po ang inyong paggaling sa tulong ng ating Panginoon. At syempre, yes, sa mga hindi pa po nakakapunta sa ating klinika, at hindi pa nila alam ang aming address dito po sa Puerto, matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM building, Barangay San Manuel lamang po yan, sa taas ng Nokinox. Ayan, nasa taas po. At ang schedule po ng ating free consultation, every day po yan. At nandyan po ang ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday po. Pero every day po, merong free check-up and consultation. Ayan po, kahit wala po ang ating wellness consultant, pwede po yan through online. At syempre, ang ating text line number ulit, sasabihin ko po para sa mga maaring mag-text sa kanilang mga concern at para makapagtanong po, makahingi ng tulong kung ano man ang mga kagamutan. Ayan, 09-07-3324-367. Ayan po ang aming text line number. Mga katropa, maaaring na kayong mag-text or tumawag ngayon din. Ayan. Back to you, Doc. Ano po ang ating tatalakayin sa oras na to?
1: Okay. Unang pag-usapan natin, Katropang Cynthia, itong Hepatitis A.
0: Hepatitis. So yes. Ano, Doc, ang mga causes? Bakit tayo nagkakaroon or ang isang tao ng Hepatitis A?
1: Yung Hepatitis A, ito naman yung virus na nag-infect sa atay.
0: Mm-hmm.
1: Na ito'y tinatawag na acute, Katropang Cynthia. Ibig sabihin, pwede kang gagaling sa loob ng ilang linggo or ilang buwan.
0: Okay.
1: No, na mag-iwas lang sa mga kontra, no, nakakahinaan ng atay. At itong pamamara ng pagkalat naman po, pagkalat nito, Katropang Cynthia, ay sa pamagitan ng mga kontaminadong tubig.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung diretsahang pakikipag-ugnayan sa taong may sakit. Pag may inaasikaso kang may sakit, infected ng Hepatitis A, ay madali kang magka-infect nito pag mahina yung immune system mo, Katropang Cynthia.
0: Kahit nag-uusap lang or
1: yes,
0: sa kahit, anong way?
1: Kahit paano? Nag-uusap.
0: Okay.
1: No? Pwede mo makuha, Katropang Cynthia, itong Hepatitis A. At yung mga simptoma naman nito, mga katropa, ay minsan matagal siya magpakita ng simptoma, Katropang Cynthia.
0: Oo.
1: Pero mostly ito naranasan ng may mga may Hepatitis A.
0: Mm-mm.
1: No?
0: Panghihina,
1: kawalan ng ganang kumain, lagnat, pagdudual, mm-mm, masakit ang tiyan, mm-mm, maitim na ihi at paninilaw ng balat at mata. At yan ay common na nakakita natin, Katropang Cynthia, pag yung may medyo naninilaw yung balat, pati
0: ayan,
1: mata.
0: Tsaka yung mata, no?
1: Yes. Yan yung common na simptoma pag mayroon kang ganun na kondisyon sa iyong katawan.
0: Okay.
1: Pwede ding mayroon kang gallstone, katagalan din, mayroon kang makaranas ka din ng paninilaw ng balat.
0: Mm-mm.
1: At yan yung nakaganda, Katropang Cynthia, kasi itong Hepatitis A, bukod na ikaw ay panandalian lang na karamdaman, mm, ay meron ding mga bakuna para dito.
0: Oo.
1: Sa ganitong kondisyon o klaseng hepatitis.
0: Paano, Doc? Magpapabakuna, wala pang hepatitis, no? Before? Or dapat before?
1: Before or after?
0: Before. Okay.
1: Pero, mostly, Katropang Cynthia, is pag meron na talagang makitang mga simptoma.
0: Oo.
1: Pero pwede ka naman gagaling na without vaccine.
0: Mm-mm.
1: No, na itong klaseng vitamin itong klaseng hepatitis A ay pwede kang galing ng pusa.
0: Ayan, so no? May kagamutan pa
1: yes.
0: Ito.
1: Yes, lalo na pag mag-inom ka pa ng mga supplement, vitamins, mas madali kang gagaling pag ganitong klaseng hepatitis.
0: Oo.
1: At pangalawa naman, Katropang Cynthia, itong at ito palang hepatitis A, pagpabayaan din ito, Katropang Cynthia, ay pwede ding mauwi sa mas malalang komplikasyon.
0: Okay. No?
1: Pwedeng mas maglala yung problema ng atay.
0: Mm.
1: No, kaya hindi din na kumpiyansa pag mayroong hepatitis A kasi pwedeng mauwi diyan din sa malubhang kondisyon sa atay.
0: Kapag hindi
1: naagapan,
0: ayan.
1: No? Halimbawa, yung mga tao na mayroong ganito, Katropang Cynthia, na infect ng hepatitis A.
0: Yes.
1: Then mahilig din sa walang pagpapigil sa pagkain.
0: Yes.
1: Kung alin yung nagustuhan lang pagkain kahit kontra nakakahinaan ng atay, ay kinakain nila. Kaya ang resulta, kahit hepatitis A, pwede mauwi sa mas malalang condition sa atay.
0: Ayan.
1: Mm. At pangalawan man, Katropang Cynthia, itong hepatitis B.
0: B?
1: Na, yes.
0: So talagang parang alphabetical to, Doc.
1: Mm.
0: Okay, ano naman yung mga sanhi din ng mas malala na ba ito kaysa sa A?
1: Mas malala na ito, Katropang Cynthia.
0: Ayan.
1: At ayon sa pag-aaral, ito yung mostly problema.
0: Mm-mm.
1: O nasasawi yung ating mga kababayan dahil sa hepatitis B.
0: Ayan.
1: Kaya dapat maingat, Katropang Cynthia.
0: Oo.
1: Ito
0: yung
1: tinatawag na acute or chronic hepatitis. Itong hepatitis B. No? Pag ito daw ay sa pag-aral, Katropang Cynthia,
0: uh-oh,
1: ito pag ito ay nakukuha sa murang edad,
0: mm-mm,
1: 90% yung hepatitis B nila ay mas lalala.
0: Oh.
1: Yes. At ayon din sa pag-aaral, pag ito ay nakuha sa medyo may edad na,
0: mm-mm,
1: 5% lang yung epekto sa kanila na pwedeng lalala yung hepatitis B o pwede mauwi sa mas malalang sakit o condition sa atay. Yes. At yung pamamaraan naman, Katropang Cynthia, sa pagkalat naman ito ay sa pamagitan ng pakipag-ugnayan sa dugo.
0: Sa dugo?
1: Yes.
0: Kapag yung sa mga hospital, di ba, or mga clinics, kaya talaga isang tao, isang needle,
1: yes,
0: yung talagang gagamitin. Kasi delikado, no?
1: Yes, para makaiwas sa ganito. At sa pamagitan din ng similya,
0: mm-mm,
1: o iba pang likido sa katawan,
0: oh, okay,
1: na may infeksyon.
0: Mm-mm.
1: Maaari itong maipasa sa pamagitan ng pakipagtalik, paggamit ng karaniwang karayom.
0: Ayan.
1: O mula sa ina, papunta sa sanggol habang ipinanganak.
0: Oh.
1: Yes.
0: So kung yung nanay, Doc, no, may ganong kondisyon o karamdaman, madadama yung anak, may chance.
1: Pwedeng makuha din yan ng anak, Katropang Cynthia, kasi nga isa-isa lang yung ikot ng dugo nila. Eh.
0: Yes.
1: Kaya sa pag ganito na yung sanggol na nagiging infected sa hepatitis B, mm-hmm, dahil sa ina, ay malaki ang chance, Katropang Cynthia, na makuha niya yung mas malalang epekto,
0: yes,
1: no, sa hepatitis B.
0: Mm-hmm.
1: At yan yung pamamaraan, Katropang Cynthia, na pwedeng magkalat,
0: mm-hmm,
1: yung hepatitis B, no?
0: Uh-oh.
1: Yung mga simptoma naman nito, Katropang Cynthia,
0: ganun pa rin yung,
1: yes,
0: simptoma,
1: yes,
0: pero yung pagdidilaw ganun pa rin o mas lalong didilaw.
1: Ganon pa rin, Katropang Cynthia.
0: Ganon pa rin.
1: At ang kaibahan din sa hepatitis B sa hepatitis A,
0: mm-mm,
1: ay pangmatagalan itong
0: B.
1: Itong B.
0: Oo.
1: Pangmatagalan na bago ka gagaling.
0: Mm-mm. Parang mahaba yung proseso sa panggagamot.
1: Yes, mahaba yung, ayan, proseso sa paggamot. Anuhan mo talaga ng gugulan mo talaga ng mahabang panahon para gagaling ka.
0: Oo. Oh,
1: kasi pag
0: titiis, no?
1: Yes, kasi pag pabayaan mo din itong ganitong karamdaman, Katropang Cynthia, yun nga, maraming mga komplikasyon.
0: Yes.
1: No? At ito din yung tinatawag na chronic, no? Kaya matagal siya.
0: Okay. So ano naman, Doc, yung mga posibleng pwedeng ano natin ito, pang prevent or pang pwedeng maigamot na herbal na matatagpuan lang sa bahay or bakuran, meron ba?
1: Before tayo mag-proceed dyan ka, Tropang Cynthia, tapusin mo natin itong isa pa.
0: Okay, no? So meron pa pala mga katropa, kala ko tapos na eh.
1: Tatlong klase kasi ito.
0: Okay.
1: Yung pangatlo naman itong katropang Cynthia, itong hepatitis B, hepatitis C. No? Ito naman yung chronic na klase na hepatitis. No, pag ganun pa rin yun, ganun pa rin yung mga simptoma niya, katropang Cynthia, na may experience natin mga katropa na may hepatitis C. Ang naka kalungkot lang dito sa hepatitis C ay 70 to 85% katropang Cynthia ay wala siyang simptoma.
0: No? Hindi siya naninilaw.
1: Hindi siya naninilaw, pero pero infected siya ng hepatitis C. Kaya
0: asymptomatic, wala siyang nakikita.
1: Yes, asymptomatic, wala siyang mga sign, no, na ipapakita. Magtaka na lang yung tao, katropang Cynthia, na nanlaki na yung tiyan.
0: May mga ganung akong na-encounter.
1: Yes. Wala silang naranasan muna na paninilaw ng balat. Diretso sa diretsong nakita nila yung paglaki ng tiyan.
0: Na-infect na talaga masyado, yes, no?
1: At ang hindi din nakaganda dito sa hepatitis C, katropang Cynthia, ay walang vaccine ito.
0: Talagang ano?
1: Talagang
0: mahirap.
1: Mahirap ito pag ma-infect ka nito. Kaya kung infected ka ng mga ganitong hepatitis B, C, ay talagang maingat na dapat sa pagkain, katropang Cynthia.
0: Talagang yes. Kailangan baguhin yung lifestyle.
1: Dapat mag-iwas sa mga pagkain, mga proseso, gaya ng mga prosesong mga inumin, mga sugary drinks, sugary food.
0: Yes.
1: Mga fried foods, mga canned goods.
0: Kasi lahat processed yan.
1: Yes, mga powder juices. Yan ay talagang na-stress yung mga organ. Mas lalong nagkakaproblema yung organ natin yan pag umiinom, kumakain pa rin ng mga bawal. Lalo na pag mayroong mga hepatitis C, no? Na nakitaan na nila na medyo lumalaki yung tiyan nila dahil sa ganitong infection, ay talagang dapat maingat na sa pagkain. Sa mga red meat, dapat iwasan. Mga seafoods. Then mga coffee, yung mga caffeinated coffee, katropang Cynthia.
0: Matapang, mataas sa caffeine.
1: Yes, mataas sa caffeine. Na-stress yung mga nerve natin dyan sa katawan.
0: Yes.
1: No, kaya yung pamamaraan naman sa pag-control nito, katropang Cynthia.
0: Yes, paano nga pala makokontrol yan, Doc?
1: Yung pag-control nito ay pwede ka mag-extract ng mga juices.
0: Juicing fruits. Therapy.
1: Yes, juicing therapy.
0: Anong fruits naman yan, Doc?
1: Isa sa mga i-recommend natin sa kanila, katropang Cynthia, itong carrots at saka apple. No?
0: Carrots.
1: Pwede rin nila yan i-extract at inumin sa umaga, wala pang laman ng tiyan, 2 baso, then pag tanghali, 2 baso din. Then pag hapon, 2 baso din, no? Before mag 1 hour before or 2 hours before magkain. Yan yung isa sa mga ibigay natin na kaalaman sa ating mga katropa na mayroon pong problema sa atay.
0: Yes.
1: No? Isa din sa madali mo makuha yung sakit na hepatitis, katropang Cynthia, pag mayroon kang mga fatty liver. Kasi mahina na yung resistensya ng atay mo niyan, kasi nga balot sa taba. Kaya the more na mahina ang resistensya ng ating atay, ay madali mo makuha itong ganitong infection. Kaya dapat maingat, no?
0: Delikado, no?
1: Yes, delikado pag ganit, pag ma-infect ng ganitong klaseng virus, katropang Cynthia. Lalo na yung hepa C. Kaya yung atay natin, marami siyang function sa ating katawan. Mm-hmm. No? Kaya kung magka-problema din yung katurpang sintia, ay talagang, lalo na pag ma-infect ng hepatitis C, mm-hmm, ay talagang maikli-ikli na yung buhay mo yan eh.
0: Yes. Mm. Delikado talaga mga katropa. So, mm, habang wala pang karamdaman, mag-iingat-ingat na talaga tayo. Ano, Doc?
1: Yes. Dapat maingat na. Kasi yes, daw, sa paraan din na mag-ingat tayo, ma-prevent din yung mga
0: karamdaman. Yes. Mm. So, yun yung una, no? Yung juicing therapy, para ma-prevent yung mga ganong karamdaman.
1: Yes, juicing therapy.
0: Pangalawa?
1: Pwede din sila maglaga ng mga dahon-dahon, katropang sintia, yung dahon ng papaya. Yan, maganda
0: yan. Ilalaga or fresh?
1: Maganda yan lagain. Pwede din i-extract siya, i-juice siya, inumin.
0: Na-try ko na yan, yung fresh, talagang mapait mga katropa. Mapait. Parang ampalaya, pero carry lang talaga kung mas, may karamdaman.
1: Yes, mas mapait yung
0: di
1: ampalaya.
0: Di ba pwede yan sa ano? Sa ano
1: may
0: tawag
1: mga
0: yun?
1: Dengue.
0: Ayun, yung papaya
1: yung
0: juice.
1: Yung papaya ay yung maganda leaves. Yan, magpataas ng platelets.
0: Yeah. Mm. Oo.
1: Kaya yun yung mga klaseng infection sa atay katurpang sintia. Mm. Mahipa A, hipa B, hipa C.
0: Yes.
1: Ay kung pabayaan natin yan, ay talagang mauwi sa komplikasyon gaya ng cirrhosis. Cancer sa atay.
0: Oo.
1: Pwedeng mauwi dyan katurpang sintia pag pabayaan.
0: Oo.
1: No, kaya mas maganda talaga maingat sa pagkain. Kasi yes, yung pagkain natin katropang sintia ay dyan nagdidepende yung mga organ mo. Mga organ natin. No, pag kakain tayo ng mga mahilig tayo sa mga bawal, nito mahilig magkain ng mga prutas, gulay, mahina tayo sa mga fiber.
0: Tsaka sa tubig, no?
1: Tubig. Mahina din sa tubig. Ay talagang yung mga organ natin, stress yan eh.
0: Oo.
1: Yung, lalo na yung atay natin, ay yan yung klaseng organ natin katropang sintia na tinatawag na the greatest chemist in our body.
0: Yes.
1: Kasi nga, siya yung nagpa-process na mga, ng mga kinakailangan sa ating katawan. Siya yung naglalabas. Yung iniinom mo na beta-carotene na makukuha sa carrots katropang sintia, ay hindi yan ma-direct dun sa iyong mata.
0: O
1: ma-supply sa katawan. Yan ay dadaan muna sa atay. Ipaprocess yan siya, i-store sa ating atay. At kung mangailangan yung ating katawan, ay siya yun ang nagpapalabas niyan. No, kaya kung may problema sa atay katropang sintia,
0: madadamay yung ibang organs.
1: Oo, madadamay din yung mata.
0: Oo.
1: Kasi dyan nang galing yung vitamin A na ginagamit ng atay.
0: Okay.
1: At yung atay din natin, siya din yung nagsusupply ng sugar sa panahon sa gabi. Actually, yung atay natin, more than 500 different function.
0: Okay.
1: Yung atay natin.
0: Mm-mm.
1: No, na talagang napaka busy na organ. Mm. Kung titingnan natin yung trabaho niya.
0: Oo nga.
1: No?
0: So paano naman do kapag busy ating mga katropa, no? So yung mga pagkakatas, pag-juice, yung mga ilalaga, kung wala naman silang time, ano pa ba maari nilang inumin? Ano?
1: Pag wala silang time katropang sintia, gusto talagang ma-recommend natin yung mga produkto natin, no?
0: Ayan.
1: Produkto ng Yes to Health.
0: Yes.
1: No, yung ating Santon Gold, yan ay maganda po na mag-ingat sa ating atay. No, iniingatan niya yung atay natin. Kaya iniingatan niya at pinapasigla yung atay natin. At hindi mauwi sa

0: sa pag-aaral ay meron po siyang monolaw rin na tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin ay mahusay siyang magpuksa ng mga virus, bakterya, mga fungus sa ating katawan na magkukos ng ibang sakit.
1: Yes. No?
0: Yan yung mga benepisyo na maibigay na ng premium D3. At pinapadami din niya yung good cholesterol sa dugo. Sa pangsintya para makaiwas sa mga iba-ibang sakit gaya ng mga high blood, mga heart attack.
1: Yes.
0: Itong premium D3 ay yan yung kanyang pangsyon, no? Magpadami ng mga good cholesterol sa dugo.
1: Ayan.
0: At meron din tayong yung tinatawag na Visionix Katropangsintia.
1: Oo, ay para sa mata.
0: Para sa mata. Yan ay napakabisa na magpalinaw ng paningin, Katropangsintia. No? Kaya sa mga kababayan natin na expose sa mga radiation, no, computer, cellphone na halos maghapon, ay dapat masuplayan nila yung mata nila.
1: Yes, kailangan na, ng ating talaga. Visionix. Para hindi rin iwas din sa dryness.
0: Yes, mag-iwas din sa dryness. Kasi yung ating Visionix ay meron siyang lutein, bilberry, beta-carotene na kailangan ng mata. No? Kasi pag isa-isahin niya pagbili ka tropang Cynthia ay talagang magastos ka talaga. Pero sa atin, sa ating Visionix ay kompleto na.
1: Complete.
0: No? Apat na kinakailangan na yung mata ay ma-supply na ng ating Visionix.
1: Ayan. So, napaka-rami po nating mga supplement or mga Santon products po, ito ay available sa Yes to Health Wellness Center.
0: Yes,
1: po ano, dito sa Puerto meron tayong branch, matatagpuan sa second floor DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre hindi lang po dito tayo sa Puerto, meron din po tayo sa Rojas, ano, matatagpuan po yung Yes to Health sa Verenoca Building, Sandoval Street, no, Barangay 2, Rojas, Palawan. At syempre meron din po tayo sa Nara. Doon lamang po yan sa Caltex Compound, Purok Masagana, Panakanara. So, malapit lang po mismo sa gasoline station, yung Yes to Health, malaking karatula. So, makikita nyo po sa mga taga-Nara. At syempre, meron din po sa ang Yes to Health sa Brooks Point. Matatagpuan naman po yun sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At syempre, yung pang-last po nating branch dito sa buong Palawan ay sa Cuyo. Meron po tayong Yes to Health dyan po sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At sa mga maari pong or gustong pumunta sa ating klinika, no, ng Yes to Health, i-search nyo lamang po sa ating mga social media, especially ang Facebook. Ayan, lalabas po lahat ng Facebook page namin sa mga lugar kung nasan man po kayo. Ayan. At syempre, may mga phone number or maaari po kayong mag-direct message para sa inyong mga katanungan at magpa-appoint po kayo kung sakali kayo ay gustong magpa-konsulta. At syempre, ano Doc, yung ating consultation is free. Ayan. At syempre, meron din tayong mga iba pang therapy na free. Gaya po ng Terahertz Therapy, ito po ay ibinibigay namin na free para sa lahat ng mga clients and customer namin. At konting ano lang, Doc, ng kung ano yung Terahertz Therapy.
0: Yung Terahertz Therapy natin, Katropang Cynthia, ito naman yung nagpapaganda ng daloy ng dugo, nagpapaganda ng tulog din.
1: Oo.
0: At nagre-relax din siya ng mga joint.
1: Yes.
0: No, yung mga pamamaga ng joint, yung mga pananakit ng joint ay natutulungan ng ating Terahertz.
1: Yes.
0: At pangalawa naman, yung ating BioZapper. Yan naman yung ating therapy dyan sa ating clinic, mga katropa, na merong bayad.
1: Oo.
0: No, $350 yung charge ng ating tinatawag na
1: BioZapper.
0: Ang benepisyo naman ito, Katropang Cynthia, ay siya yung nag pumapatay siya ng mga virus, bacteria, mga fungus sa katawan. Maganda din siya sa mga skin problem, gaya ng mga balakubak, problema sa balat. At pinapaganda din niya yung daloy ng dugo.
1: Ayan.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So yan yung kinaganda, mga katropa, no? So sa mga maari pong magpunta or bibisita sa aming branch, babanggitin ko po muli ang aming address. Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre open po kami from Sunday to Friday from 8:30 a.m. to 5

0: Ayan mga katropa, at everyday may consultation, free po ano, at sa lahat ng ating customer and clients sa mga bibili ng ating mga Santon products and other herbal supplement, meron pong mga special discount ang ating mga senior ano. At kung bibili naman kayo ng wholesale ano, yung maramihan, so syempre may special discount din, yes, po ang lahat.
1: Dala lang yung ID katropang Cynthia.
0: Yes, so magdala lang kayo ng ID
1: para makabil, yes, ng discount.
0: Ayan mga katropa, yes, no? So maraming salamat po mga katropa sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito lamang sa ating programang The Secret of Health. I-shout out ko muna ang ating mga listener ng taga Roas, Palawan, at syempre dito sa buong lungsod ng Puerto Princesa City. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay muli, at hanggang sa susunod, ako ang inyong katropang Cynthia.
1: Ito naman po ang inyong wellness consultant, Dr. Jim Arribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
7: Iba ka sa lahat.
8: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
17: Sister Pain.
18: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
19: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis, pero pwede palang makaiwan
0: maiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
20: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Plus, Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
21: Santon Plus, Herbal Oil.
23: Isang pahid lang sa puso.
21: Desminorea.
23: No more.
21: Santon Plus, Herbal Oil.
24: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
25: XFM.
26: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gerard.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: XFM.

0: Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants,
2: may collagen
3: at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestion.

0: Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Monsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Monsanto Plus Gold.
7: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: XFM. XFM.

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold. Sigurado ka dito. Santone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna.
12: coffee.
14: Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM

0: sa sulok na probinsya ng bansa
1: sa Southern Tagalog.
0: Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Bibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
23: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay. Bilog-bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session

0: kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. coffee.
14: Nang mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
8: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
0: XFM. XFM.

0: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia?

0: Nipiling biktima, mapasanggol, bata o matanda ay maaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino, dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santan Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
4: nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
19: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansang Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansang Vitamin C.
2: Kasi Sam, 25
3: Sansang Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Supple Plus Gold.
13: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
0: The secret of health.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 food supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Inyong napakinggan
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhit.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent.
4: Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
11: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
21: XFM.
22: XFM.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
2: XFM.
3: XFM.

0: mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM.
28: Let's move!

XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at

0: kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminuria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
18: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
4: nilang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
7: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Campaign na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM.
23: XFM.
22: XFM.
23: XFM.
22: XFM.
23: XFM.
22: XFM.
23: XFM.
22: XFM.
23: XFM.
22: XFM.
23: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kapay na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold Live Testimony.
15: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
19: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Sister Pain!
21: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
20: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
22: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bibili sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
20: Santon Plus Gold.
25: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, uba ka naman heart problems. Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema. Sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3.
7: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Ang Sundown Plus Gold Herbal Capsule, Sundown Gold Coffee Mix at Sundown Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
11: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
2: Sundown Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sundown Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Sundown Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sis the Pain.
3: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mabisa.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santhon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santhon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santhon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santhon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Samphone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay! Kape at gamot, ngayon, pinagisa na! Sundown Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap! Kape na, gamot pa! Sundown Plus Coffee Mix! Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami
0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
1: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Coffee break na naman.
20: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM.

0: Sistapain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
0: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Balanced.

0: Nakatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: Ito ang XFM Palawan.
16: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
15: XFM
16: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
15: This is XFM.
16: Ang katropa mo.
15: Exciting!
17: Exciting!

0: the pain.
1: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: sakit ng katawan,
19: mag Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM

0: XFM. The Secret of Health.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
0: The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplaya ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
4: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhi.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Samphone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Samphone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Samphone Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Samphone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Samphone Plus Gold.
2: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Samphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Samphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Samphone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Samphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Samphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Samphone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Samphone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Samphone Plus Herbal Soap.
14: Samphone Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Samphone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
14: Samphone Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminorrhea.
16: No more.
14: Samphone Plus Herbal Oil.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Samphone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Samphone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Samphone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili.
0: ka.
1: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
19: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwan ang mga WOW FM station sa Laluigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Sister Payne. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
2: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy, at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach, at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store, at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa, excited!

Turning Time, mga katropa, 6 na minuto makalipas sa ang ika-4.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, Pilipinas! May at ngating prano, lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga po sa lahat ng ating po mga kababayan, mga katropa, ngayon pong araw ng Lunes. Lunes! Another Manic Monday, ika-apat sa buwan ng Mayo, 2026. Another morning, mga kababayan, mga katropa. Another week ahead! Mga kababayan, mga katropa. Kaya unang araw, sabi nga nila sa kanila. Panibagong linggo, ha? Sa ating po, mga kababayan, mga katropa, na ginising na rin sa mga oras na ito. Ginising tayo ng ating pong may kapal. Okay, pagpasalamat po natin yan. Another precious gift for this morning and for this day. Sa ating pong mga katropa, o Lunes, ha, may mga pasok, ha. Pasok na, mga kabayan, mga katropa. Have a great new week, sabi ni Sir Weng Hara Ilibera. Maraming salamat, Sir Weng. Good morning. Happy Monday. Good day to all. May the good Lord give us the strength that we need as we start our week. Ayan. Good morning, Sir Weng. Ha? Thank you very much. At syempre, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating partner sa bagay technical, Engineer Rene Boy Federico. Alam po ng buong persa ng XFM Palawan. Welcome na po sa ating pong Monday edition ng programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bagong mga balita, mga impormasyon. Ang inyo pong maririnig siyempre sa kabuuan ng ating pong palatuntunan yan. Hanggang bago umaga, alas 5:30. Good morning muna. Doon sa mga biyahero-biyahera. Kape, nakapag-kape na ba? Kape muna tayo bago sa ating pong mga balita, mga kabayan, mga tropa. Ito muna yung magandang balita. Yung ating pong nakasanayang pampainit ang sikmura sa umaga. Siyempre, kape. Mga Pilipino is certified coffee lover. Pero dapat, mga kabayan, mga tropa, switch na tayo sa healthy coffee. Oh, di ba? Bakit kayo nyo? Healthy coffee, mga kabayan, mga tropa, sa umagang kay ganda. Para maganda ang kondisyon ng ating katawan sa buong maghapon. Lalo na Lunes, bawal ang tatamad-tamad. Bawal ang mahihina ang katawan. Kaya pampainit, pampasigla ng umaga, premium D3 coffee mix. Minsan, mga kabayan, mga katropa, yung panghihina ng ating katawan, may kinalaman ay yung pong blood sugar level natin sa ating katawan. Ay, totoo po yan, mga kabayan, mga katropa. Wala kapag tayo medyo parang tamad na tamad, kumilos. Para ba minsan napapansin ninyo? Although yung ating pong kaisipan, yung ating pong isip, kikilos, sumungkumilos, gumalaw. Pero yung katawan mo ayaw sumunod. Isa pala yan sa mga dahilan, mga kabay, mga tropa. Ayon sa ating pong mga naturopati doktor, may kinalaman pala yan sa ating pong blood sugar level sa katawan. Ako po, mga kabay, mga tropa, totoo po yan. Yung piling tinatamad ka. Minsan ay sabi o kalimitan, sabi ng ating pong mga naturopati doktor, nakadepende pala yan sa blood sugar level natin sa katawan. Pag mataas, lumalabo pa rin Epekto yan. Tapos yung tamad kang kumilos, parang ang bigat-bigat ang katawan mo. Kaya pag ganyan ang feeling mo, mga feeling natin, mga kabayan, mga katropa, kapihan na lang natin. yung kapeng hindi po makakapekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Meron ba yun? Tanong yung ating mga katrop. Meron po, mga sir, mga mama. Yan po yung ating pong premium D3 coffee mix. Ay, bakit kanyo? Sabi nga ng iba. Dahil ang nagpapatami sa ating pong healthy coffee na premium D3 coffee mix ay stevia. Stevia, isa pong uri ng halaman na nagpuproduce po ng natural sweetener na hindi nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Ito po ang stevia ay mainam pong substitute sa sugar, yung mga raw sugar, yung ating nakasanayan. Ito pang substitute po, lalo na po sa mga inumin, yung mga kinakain natin, ha? Ang stevia po, mga kabay, mga tropa, ay maganda nga pong pang substitute sa pampatamis sa ating pong mga iniinom. Meron pong negatibong epekto, lalo na sa ating pong mga kabay, mga tropang meron pong diabetes at ayaw magka-diabetes. Base po sa sinagawang mga medical research, ang pagkonsumo daw po ng stevia ay meron positibong outcome sa lalo na po sa mga may kaugnayan sa chronic disease. Yung mga mayroon pong hyperglycemia. Dyslipidemia at hypertension. Ayan, kapag hypertension ka pala. May epekto pala yan sa ano. May kaugnayan din po yan sa blood sugar. Diba? Bukod dyan, mga kapay, mga katropa, siyempre, nandyan pa rin yung ating pong mangosteen powder na mayaman po sa mga powerful antioxidants. At siyempre, dahil nga po may mangosteen yung ating pong premium D3 coffee mix, meron ka ng panlaban sa mga banta na mga tumor, anti-tumor effect. Pinaiinam din nito, mga kabay, mga katropa, yung ating pong pagbabawas ng timba. Talaga naman, oo. Weight control. At bukod dyan, mga kabay, mga katropa, ito lang po yung kape na meron pong vitamin D3 na tumutulong po para patatagin pa ay yung ating pong mga buto sa katawan. Vitamin D3, mga kabay, mga katropa, ay nasa premium D3 coffee mix. Ang healthy coffee ng Yes to Health Incorporated. Mga kabayan, mga tropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika, parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, 15 minutos na. Makalipas ang alas 4 ng umaga, ang bilis ng oras. Kahit hindi mo hinahambol, ang bilis-bilis niya. Kaya dapat sulitin natin ang ating pong araw, bawat oras, minuto. Mga kabay, mga katropa. Samantala sa oras na ito, mga katropa.
1: Headlines.
0: Dakoy muna natin ang mga ulo ng ating pong mga balita. Sa balitang national, mga kabay, mga katropa, jet ski flag ride sa Pag-asa Island ay sinagawa po ng Civic Coalition. Samantala, mahigit 91,000 na individual yun daw pong naapektuhan ng ash fall na binuga po ng Mayon. Mga pananim, hanap buhay at mga alagang hayop ang napinsala. At yun po nga balitang international, 13 katao ang nasawi sa airstrike ng Israel sa Lebanon. At sa atin ang pong mga balitang lokal, may Mayor Cesar Benedito nagsagawa ng on-site inspection sa mga proyekto sa bayan ng Brooks Point, Palawan. At ilang mga programa at aktibidad para sa founding anniversary ng Quezon. Ay, kasado na raw po. Libreng ultrasound, pinilahan naman ng mga kababaihang buntis. Sa bayan naman ng El Nido, Palawan. At kadiwa ng Pangulo muling inilunsad sa City Hall. Yukor, pinasalamatan din ng CTPNP hinggil sa pagkakahuli sa suspek sa pamamaril sa Barangay Santa Lourdes. At 2026 Airfield Seizure Exercise isinagawa sa EDCA site sa bayan naman ng Balabag. Isang motorista sa Aborlan, Palawan patay matapos manong sumalpok sa isa ring motorista. At Peso El Nido nagsagawa ng Hilot Wellness Massage Training. Mga barangay opisyal dito sa lungsod, isinailalim sa kasalang bayan orientation. Headlines. Pwede naman magkasal ang mga barangay opisyal. Headlines. Alamin natin yan. Headlines. Samantala, dali naman ang kuryente sa barangay Kalasagun sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Sabay tuloy-tuloy raw matapos makatanggap ng solar power project mula sa Ipilan Nickel Corporation. Headlines. Ang kabataan inireklamo naman na nagkakalat ng mga basura dito sa Barangay San Pedro. At pangalan ng mga kinasuhan na nambugbog sa mga pulis hindi pa rin inilalabas ng PNP. Dalawang mangingis na naman sa bayan ng Kuyo, patuloy naman pong pinapanawagan ng pamilya matapos hindi pa makauwi nang sila ay pumalaot. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating pong mga balita na dapat po ninyo antabayanan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Handog naman sa iyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated.
1: Exciting!
0: Ito po ang Santong Gold Coffee Mix. Meron pong mangustin powder pa rin. At meron pa rin pong moringa powder. Sinamahan pa ho ng glutathione at collagen. Glutathione at collagen na meron pong matataas na anti-aging properties, antioxidant properties. Habang tayo po ay nagkakape ng Santon Gold Coffee Mix. Unti-unti mga kabayan, mga katropa, abay yung ating pong balang. Aba ay inaayos ng collagen at glutathione. Ginagawa ho tayong younger looking. Gusto mo ba ng ganyan, katropa? Na maging younger looking ng skin? Bumata-bata? Aba naman mga kabayan, mga katropa. Wala ka ibang gagawin. Inom ka lang ng inom. Ng Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 21 minuto sa makalipas po ang alas 4 ng umaga. Maikling saglit lang ito. Sabi nga, hihigup lang tayo. Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. O kaya di Premium D3 Coffee Mix. Magko-commercial lang tayo saglit mga kabayan, mga katropa. At sa pagbabalik po niyan, tutunghayan na po natin ang detalye ng ating pong mga balita dito lang sa programang
1: Dito ang Exciting Pilipinas. XFM.
2: XFM. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
19: Ice yan!
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Premium D3.
21: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
22: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Maaasahan
25: sa sakit ng katawan.
27: Santon Plus Herbal Oil.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
29: Mapibili sa mga butika.
30: Tara, kape tayo!
28: mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
0: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: ating mga kabay, mga katropa, alas sa 4:28 na po ng umaga. Samantala mga kabay, mga katropa, dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Dito sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan din po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita, katropang Alison Salvatus po.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang Nasyonal.
0: Nainan mo natin mga kabay, mga katropa, ang balitang nasyonal. Nagsagawa ng kauna-unahang jet ski flag ride ang Civil Society Coalition na atin ito. Ito po ay ginalap sa karagatang malapit sa Pag-asa Island nitong linggo bilang bahagi daw po ng ika-apat nitong civilian mission sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni Akbayan Representative o Representative Dada Kiram Ismula ang naturang aktibidad na ayon sa grupo ay sumisimbolo ng soberanya ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ayon sa atin ito, nagsimula ang misyon bandang alas 5:40 ng umaga kung saan sumakay sa rubber boat ang maliit na grupo ng mga voluntaryo bago isinagawa ang jet ski ride

0: mang Pilipino umano ang namataang lumapag sa nasabing lugar. Sa panig naman ng Pilipinas, sinabi ng mga otoridad na nagpadala sila ng Coast Guard personnel matapos makatanggap ng ulat na may mga Chinese personnel na unang nagtaas ang bandila sa sandbar. Binantayan din umano ng ang presensya ng mga barko ng China na pinaghihin nila ang nagsasagawa ng ilegal na pananaliksik sa loob ng Philippine waters. Samantala, sa hiwalay na pahayag, sinabi ng atin ito na isang barko ng People's Liberation Army o Navy, yung daw pong Jiangkai 2 Class Frigate, ang lumapit sa kanilang grupo habang isinasagawa ang naturang aktibidad.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Okay, mga katropa, ang balitang yan, handog naman sa atin ang Vision X Plus. Meron po itong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, karagdagang balitang national pa rin. Umabot na po sa mahigit 91,000 na mga residente ang apektado ng ash fall mula sa Mayon Volcano, habang patuloy ang sinasagawang clearing operation. Kasabay daw po ang mga ulat ng pagkamatay ng mga alagang hayop sa ilang lugar. Ayon po yan kay Guido Batan, Mayor Ana Gemma Ong Jongko, aabot na po sa 26,654 na pamilya, o katumbas po yan ng 91,225 na individual sa lalawigan ang napa-apektuhan ng pag-ulan ng abo, habang aabot naman sa 41 barangay ang natabunan ng makapal na abo na nagdulot ng matinding abala sa pang-araw-araw na gawain ng mga residente doon. Tatlong barangay lamang ang hindi gaanong naapektuhan, bagamat walang ipinatupad na sa pilitang paglikas. Sa mga pangunahing kalsada, halos nag-zero visibility ang naranasan dahil nga po sa kapal ng abo. Dahilan upang mag-deploy ng mga fire truck mula sa iba't ibang bayan para sa agarang paglilinis. Nagdulot din daw po ito ng panganib sa mga motorista at pansamantalang pagkantala sa daloy ng trapiko. Dahil inilipat ang paggamit ng tubig sa road clearing operation, nagkaroon din ng pansamantalang pagkantala sa supply ng tubig sa ilang lugar, kaya't napilitang umasa ang mga residente sa mga hydrant. Samantala, sinabi naman ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Forte ng Office of Civil Defense na naglaan na ng fuel assistance ang pamahalaan upang mapabilis ang paglilinis ng mga kalsada. Dagdag pa nito, nananatiling possible naman ang mga pangunahing daan at wala pang naitatalang malawakang pinsala sa infrastruktura. Malaki rin ang pinsala sa sektor ng agrikultura, kung saan natabunan ng abo ang mga palayang malapit na sanang anihin. Sa bayan ng Kamalig, iniulat naman ni Mayor Carlos Erwin Baldo ang pagkamatay ng ilang alagang hayop bunsod nga po ng ash fall, bagamat patuloy pa ang verifikasyon sa eksaktong bilang. Ayon kay Dorian Abelinde, ang officer in charge ng Mayon Observatory sa naturang pong lalawigan, ang ash fall ay dulot din muna ng serye ng aktibidad ng bulkan, kabilang ang Strombolian eruption, pyroclastic density currents, pagguho ng lava dome at panandali ang lava fountaining. Umabot umano ng 3,000 metro ang taas ng ash plume. Nanatili sa alert level 3 ang Mayon Volcano, na nangangahulugang may

0: posibilidad ng karagdagang pagsabog, kaya't patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga safety protocol.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:36 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Sa atin naman po ang balita nga international, aabot naman po sa 13 katao ang nasawi sa isinagawang airstrike ng Israel sa Lebanon. Ayon po sa Lebanese Health Ministry, kabilang sa mga nasawi ang 4 na babae at 1 bata. 2 babae at 1 bata ang kasama sa 8 nasawi sa Habush sa Nabeti District, habang 4 na katao naman ang nasawi sa Zrarere sa Sidon District. Hindi tumigil ang labanan sa pagitan ng Hezbollah at Israel kahit mayroong 3 linggong pinalawig na ceasefire. Ang inisyal na 10 araw na ceasefire ay inanunsyo noong pang-Abril at 16. Tapos ang pag-uusap ng mga ambassadors ng Lebanon at Israel na isinagawa pa sa Washington, D.C.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:37, mga kabayan, mga tropa, at ang oras na yan, handog naman sa ingian ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C, pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin po ang pag-inom ng Santon Vitamin C araw-araw. At ito ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Kitang bukan!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, dakoy naman po natin ang mga balitang lokal. Wala naman sa ating pong mga field reporters. Ayon na po natin, ito pong balita, si Mayor Cesario Benedito Jr. Ng bayan ng Brooks Point, nagsagawa daw po ng on-site inspection sa mga proyekto sa naturang munisipyo. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Personal na binisita at in-inspeksyon ni Mayor Cesario Benedito Jr. ang mga kasalukuyang ipinapatayong proyekto sa iba't ibang barangay sa bayan ng Brooks Point nitong nakarang araw. Kabilang sa mga proyektong sinuri ng alkalde ang drainage system, covered court, road concreting projects, market mall site at development center na itinayo sa mga piling barangay sa naturang bayan. Ang layunin ay sinagawang pag-iikot ni Mayor Benedito na personal na makita ang aktual na progreso ng mga proyekto upang masiguro ang kalidad na pagkakagawa at matiyak na nasusunod ang itinak ng timeline sa mga kontratista. Ayon sa alkalde, prioridad ng lokal ng pamahalaan ng Brooks Point ang pagpapabuti ng mga infrastruktura upang tugunan ang pangangailangan ng mga residente. Ang drainage system ay inaasang makakatulong sa pag-iwas sa mga baha, habang mga bagong kalsada ay magpapabilis ang transportasyon ng produkto at serbisyo. Ang covered court, market mall site at development center naman ay magbibigay ng maayos na pasilidad para sa mga aktibidad, negosyo at serbisyo sa komunidad. Nagpaalala rin si Mayor Benedito sa mga kontraktor na panatilihin ang kalidad at bilis ng trabaho upang agad na mapakinabangan ng publiko ang mga proyekto. Aniya, magpapatuloy ang regular na monitoring ng LGO sa lahat ng ongoing projects sa naturang bayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, mga programa at aktibidad para daw po sa founding anniversary ng Quezon, kasado na! Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Kasado na ang mga programa at aktibidad para sa ika-75 founding anniversary at ika-19 Manonggol Festival 2026 sa Quezon, Palawan, kung saan ito'y matapos may isa pinalang LGO dahil sa mga ginagawang hakbang at plano, kabilang na ang pagbuo ng mga komite na mga ngasiwa sa naturang kapistahan na magsisimula ang official na pagbubukas nito sa Mayo 11, araw ng Lunes. Samantala, ilan lamang sa mga nakahandang aktibidad ay ang sport events, airsoft competition, agro trade fair, float competition, pottery making contest, fishing tournament at ang search for the mutya ng Quezon, habang inaasahan namang magtatagal ang kapistahan sa darating na Mayo 15. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 9346 sa Quezon, Palawan, Real Grand XFM
1: nyo. Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropa nga Ray. Libreng ultrasound abay pinilahan daw po ng mga buntis sa bayan ng El Nido. Katropa naman natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
4: Pinilahan at nakinabang ang mga buntis ng mga kababaihang nangangailangan ng serbisyong gynecologic sa isinagawang libreng ultrasound ng Municipal Health Office El Nido kamakailan sa bayan ng El Nido, Palawan. Isinagawa ang aktibidad sa pakipagtulungan ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society South Luzon Chapter, katuwang ang lokal na pamahalaan ng El Nido sa pamamagitan ng Municipal Health Office. Layunin ng programa na mapabuti ang kalusugan ng kababaihan sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng maagap at di kalidad na serbisyong medikal, lalo na sa mga limitadong akses sa ganitong uri na pagsusuri. Ayon sa mga organizer, mahalaga ang ganitong inisyatibo upang matukoy ang kondisyon ng mga pasyente at mabigyan sila ng nararapat na pangangalaga. Ipinapakita rin ang naturang aktibidad ang patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at organisasyon upang mahiyatid ang abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa publiko. At yan ang balita atin sa atin ng Sandron Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Sandron Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat ang katropang Belia. Samantala, balik tayo rito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kadiwa ng Pangulo, muli daw pong inulunsad sa City Hall. Katropa naman natin sa balita, Maika Iscote.
1: Live report. Live report.
5: Muli inilunsad ng kadiwan ng Pangulo 2026 sa atrium ng New Green City Hall sa Puerto Princesa, Kamakalawa. Ayon sa City Information Office, layunin ang programa na mahinapit sa mamayan ang sariwa at abot-kayang produkto agrikultural mula sa mga lokal na magsasaka at maigsta. Samantala, nagpabot ng pasalamat si Dolly Palawan ng Representative Rhea Paitan sa City Agriculture's Office at iba pang katuwang ng programa. Binigyang din niya ang mahalagang papel ng mga magsasaka at may isda sa pagpapanatili ng supply ng pagkain at sa pag-angat ng ekonomiya. Ayon kay Paitan, malaking tulong ang kadiwan ng Pangulo sa pagbibigay ng direktang pamilihan sa mga lokal na produkto at sa pagsuporta sa kabuhayan ng mga maliliit na negosyante. Adya, naayon ito sa layunin ng administrasyon na palakasin ang sektor ng agrikultura, lalo na at napatulayan na noong tagumpay ng programa noong nakaraang taon. Ipinaliwanag naman ni Peso Representative Perry Glo Simon na naging silbing tulay ang programa upang direktang maihatid sa pamamayan ng dignidad at abot-kayang produkto. Nagpasalamat naman si Melissa Teodora Bagasait, Kapit City Agriculture Officer, sa patuloy na pag-iisa ng mga magsasaka, may isda at 44 Farmers Association na kalahok sa programa. Sa kabuuan, tampok sa kadiwa ng Pangulo ang iba't ibang lokal na produkto tulad ng gulay, prutas at processed goods mula sa mga kooperatiba at food processors. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Balti para sa maayos na pakiramdam ng ating tiyana. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, Bucor, pinasalamatan ng CTPNP hinggil sa pagkakahuli sa suspek sa pamamaril sa Barangay Santa Lourdes. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
6: Pinasalamatan ng Puerto Princesa City Police Office ang isang Bucor personnel kaugnay sa pagkakahuli sa suspect sa pamamaril sa Barangay Santa Lourdes. Hindi na binanggit ni Colonel Dennis De Leon kung sino ang taong taga-Bucor, pero malaking tulong daw ito sa pagkakahuli kay Marcorio Dacles dahil nasundan ang mga lugar na pinuntahan nito hanggang sa nahuli na ito malapit sa Erawan Terminal. Bukod sa Bucor, pinasalamatan din ni Colonel De Leon ang pamunuan ng Barangay Santa Lourdes at mga sibilyan na sumama at tumulong sa paghahanap. Si Dacles ay nakabaril ng isang ginang na si Lisa Sausa, na asawa naman ng kanyang anak na si Randy. Si Dacles ay dati na rin nakulong sa kasong homicide at nakalaya noong 2018. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May isang kapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa pananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 14 minutos bago po ang alas 5 ng umaga. Yan po ang unang bukso ng ating po mga balitang lokal na handog naman po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Healthy coffee para sa ating po mga kabayan, mga katropa, lalo na po na nakakaranas po ng mga tinatawag na heartburn or yung hyperacidity pag nagkakape. Mga kabayan, mga katropa, ito yung kapeng nararapat po sa inyo. Ang Santon Plus Coffee Mix na mabibili na rin po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at yun po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, mga karagdagang balita lokal pa rin.
1: Balitang lokal.
0: Mula sa bayan ng Balabac, 2026 Airfield Seizure Exercise isinagawa daw po sa EDCA site sa naturang munisipyo. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
1: Live report. Live report.
2: Matagumpay na isinagawa ang 2026 Airfield Seizure Exercise sa EDCA site sa Barangay Katagupan sa bayan ng Balabac, Palawan, bilang bahagi ng pinaigting na pagsasanay at kandaan ng puwersa ng seguridad sa rehiyon. Ang nasabing ehersisyo ay layong subukin at paunlarin ang kakayahan ng mga tropa sa mabilis sa pag-secure at pag-control ng isang paliparan sa oras ng crisis o contingency operations. Kabilang sa mga senaryo ay ang rapid deployment air assault, perimeter defense, at inter-agency coordination. Ang Barangay Katagupan EDCA site ay isa sa mga napagkasunduang lokasyon sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at mga kalyadong bansa na naglalayong panakasin ng Disaster Response Maritime Security at Territorial Defense sa West Philippine Sea. Ayon sa mga opisyal, ang regular na pagsasagawa ng ganitong uri ng pagsasana ay mahalaga upang matiyak ang kandaan ng bansa sa pagtugon sa anumang banta, seguridad at kalamidad. Tiniyak naman ng otoridad na ang ehersisyong isinagawa ay alinsunod sa umiiral na batas at may koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Balabac upang hindi maapik tuhan ang mga residente sa lugar. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM New.
0: Maraming salamat, katropang Janice. Samantala, isang motorista ang patay matapos umalpok sa isa rin pong motorista. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Dead on arrival umano ang isang motorista kamakailan sa kahabaan ng Barangay Iraan, Aburla, Palawan, matapos kasi itong mag-overtake at sumalpok sa kasunurang motorista. Kinilala ang mga nasangkot na sina alias Rome, 50 anyos, habang kinilala ang kasalpukan nito si alias Raul, 60 anyos, na pawang magkapatid at residente ng Barangay Tanglaw, lungsod ng Puerto Princesa, kung saan lumalabas sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na papunta sana ang dalawa sa NARA. Subalit, pagdating ng mga ito sa pinangyarihan ng insidente, ay sinubukan umano mag-overtake ni alias Rumi sa kanyang kapatid na si alias Raul. Ngunit nabangga nito ang bahaging likuran na nagresulta ng aksidente. Samantala, agad na sinugod sa pagamutan ang dalawa, subalit pinawian raw ng buhay si Raul dahil na rin sa mga pinsalang tinamo. Yan ang balita atin sa inyo ng Sister Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sister Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: From salamat na katropang Ray. Samantala, Peso El Nido nagsagawa ng Hilot Wellness Massage Training. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
4: Nagsigawa ang Public Employment Service Office o PESO ng El Nido ng Hilot Wellness Massage Training para sa mga residente bilang bahagi ng pagpapalakas ng kasanayan at kabuhayan sa komunidad. Layunin ng programa na mabigyan ang mga kalahok ng sapat na kaalaman at praktikal na pagsasanay sa tradisyonal na hilot, kabilang ang tamang teknik, pangangalaga sa kliyente at mga batayang prinsipyo ng therapeutic massage. Ayon sa PESO Manager Ginang Cinderella Palomar, inaasahang makakatulong ang naturang pagsasanay upang makalika ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay, lalo na sa larangan ng wellness at spa services. Ipinahayag din ng tanggapan ang kanilang paghanga sa dedikasyon at aktibong pakikilahok ng mga trainees na patuloy na hinahasa ang kanilang kakayahan bilang mga future wellness practitioners. At yan ang balita hatid sa atin ng Sandton Plus Gold. Upang makasigurong nasa maputing kalusugan tayo mga katropa, mag-Sandton Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, mga barangay official dito sa lungsod ng Puerto Princesa, isinailalim daw sa kasalang bayan orientation. Hindi naman sila yung ikinasal. Sa orientation. Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula naman sa ating pong katropa, si Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
5: Itinagawa isang orientation para sa mga barangay officials mula sa 6 na barangay ng Lungsod na makalawas sa Soto Grande Hotel bilang bahagi ng pagpapalakas ng putasyon ng mga pamilya Pilipino. Ayon kay Population Program Officer 4, Analisa Herrera, mahalaga ang PMOC hindi lamang bilang requirements kundi bilang paghahanda ng mga magkapareha sa buhay may asawa. Itinagawa niya na ang malinaw na pag-unawa sa responsibilidad ng bawat isa ay susi sa paratag ng pamilya. Layunin daw ng aktividad na mapalinaw ang mga proseso kaugnay ng kasalang bayan at mandatory pre-marriage orientation and counseling o PMOC. Pinalakay sa orientation ang mahalagang hakbang sa pagkuha ng marriage license kabilang ang tamang schedule na aplikasyon pagsumitin ang kinakailangang dokumento sa civil register at pag-unawa sa visa ng mga papeles upang maiwasan ang aberya sa araw ng kasal. Kinalakay rin sa orientasyon ang mahalagang usapin tulad ng financial management, family planning at ang tunay na layunin ng pagpapakasal. Napag-usapan din ang mga hamong kinakaharap ng indigenous peoples o IPs patutulad na kakulangan sa legal na dokumento at ang mga paraang makakatulong sa kanila ng may pagganang sa kanilang kultura at ayon sa batas. Sa huli, nagpahayag na suporta ang mga opisyal na barangay sa mga bagong panuntunan. Inaasahan daw sa pamagitan ng orientasyon na ito ay higing mas maayos at makabuluhan ang pagpapatupad ng mga kasalang bayan na nagbibigay daan sa mas matibay na pamilya at komunidad. Para siguradong matibay ang sumahan ninyong mag-asawa pagtapos ng kasala. Mag-Turbo de Atari Supplement for Men mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Akala ko sila'y kakasalin. Orientation lang. Samantala, 5 minuto bago po sumapit ang 5 rin po ng umaga. Karagdagang mga balitang lokal pa rin. Daloy naman daw ng kuryente sa barangay Kalasagan sa bayan ng Brooks Point. Tuloy-tuloy, matapos munong makatanggap ng solar power project mula sa Ipilan Nickel Corporation. Katrapa natin sa balita, Girlie Cadasio.
7: Live report. Tuloy-tuloy na ang daloy ng kuryente sa bahagi ng barangay Calasagin sa bayan ng Brooks Point, Palawan matapos mapagkalooban ng solar power project ng Ipilan Nickel Corporation. Kaya naman lubos-lubos ang pasasalamat ng mga barangay officials maging ang mga residente dahil hindi na putol-putol ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Dahil dito hindi na umano po problemahin ng mga health worker ang pagkawala ng kuryente na maaari makaapekto sa cold storage ng mga bakuna. Maliban pa dito, maaari ring magamit ng mga residente ang libreng charging station para sa kanilang mga gadget tulad ng cellphone at iba pang rechargeable device sa kanilang pagkawala ng supply ng kuryente. Yan naman ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio X sa PNews.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat katropang Girlie. Samantala, ilang kabataan ang inireklamo na di muna'y nagkakalat ng mga basura dito sa Barangay San Pedro. Katropa natin sa balita, IC Pacaldo.
1: Live report.
8: Umaapila ngayon ang ilang residente ng Pinera Road, Barangay San Pedro, lungsod ng Puerto Princesa matapos umanong paulit-ulit na pagkakalat ng basura ng ilang mga kabataang naninirahan sa isang shelter sa lugar. Batay sa reklamo, kinukuha umano ng mga bata ang mga basurahan na nakalagay sa gilid ng kalsada at itinatapon ang laman nito kapag puno na, na nagdudulot ng kalat at dumi sa paligid. Ayon pa sa ilang residente na kumuha ng video, ilang beses na itong nangyari at may pagkakataon pa na pinabalik umano nila sa mga bata ang mga itinapong basura batay na rin sa kuhang video. Inihiling ngayon ng mga residente sa mga kinaukulan, partikular na sa Barangay San Pedro, na agarang maaksyonan ang problemang ito upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa kanilang lugar. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, pangalan ng mga kinasuhan. Ito pa yung mga sibilyan na nambugbog di mano sa mga pulis. Nga po, may kaugnayan pa rin sa nangyaring shooting incident sa Irawan. Hindi pa rin inilalabas ng PNP. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report.
6: Bigo pa rin ang Puerto Princesa City Police Office na mailabas ang mga pangalang kinasuhan ng ilang PNP personnel na nambugbog sa mga pulis sa Irawan shooting incident noong Biyernes Santo. Sinubukan na hingiin ng mga media kay Colonel Dennis De Leon ang mga pangalan habang nasa PS2 noong Sabado, subalit walang nailabas na mga pangalan. Ayon kay Colonel De Leon, hindi niya hawak ang listahan noong araw na yun at pag nilabas pa raw ay mukhang hahaba pa ang usapin. Matatanda ang kinumpirma kamag-ailan ni Regional Director General Hubencio Badwa Jr. ng PNP Mimaropa na nagsampa na nga ng kaso laban sa mga nambugbog na umano'y pinagmula ng gulo hanggang sa magkabarilan at mapatay ang tatlong uniform personnel mula PNP at Bucor. Iyan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plaza Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang hapon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. At na naman sa atin po ang kasamahan mula sa bayan ng Kuyo. Dalawang mangingista po sa naturang munisipyo pong patuloy na hinahanap at pinapanawagan ng kanilang pamilya matapos hindi po makauwi nang sila ay pumalaot. Katro pa natin sa balita, Rick Tabe.
1: Live report. Live report.
9: Patuloy na humihingi ang pamilya ng dalawang manging isda na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakakauwi matapos pumalaot sa karagatang sakop ng Kuyo Palawan. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Cap Jubil Palay sa XFM Palawan, bandang alas 7 ng umaga nitong mito nang pumalaot sina Rico Palay, 52 anyos, Prudilito Lucero, 44 anyos, kapwa residente ng Barangay Kaburan sa Naturang Munisipyo. Inaasahan sanang makakabalik ang dalawa kinahaponan ng parehong araw, ngunit hanggang sa kasulukuyan ay wala pa rin silang ugnayan at hindi pa umuwi. Agad namang nakipag-ugnayan ang kanilang pamilya sa Coast Guard Station sa Kuyo upang magsagawa ng paghahanap at rescue operation. Samantala, sa sino mang may informasyon o makakakita sa kanila, maaaring makipag-ugnayan na lang kay Kapitan Jubil Palay sa numerong 0910-610-7915. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa, mabibili sa Yes to Health Clinic sa buong lalawigan. Mula ito sa Bayan ng Kuyo, Rick Tabi, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropang Rick, sa ating po mga kabayan, mga katropang mga nangingista o naglalayag dyan sa Bayan ng Kuyo. Mapansin po ninyo yung dalawa po nating kababayan ng araw pa ho ng Sabado, umaga, pumalaot para mangisda. Sakay nung bangka na nandyan din po sa larawan, ano? Mga kabayan, mga katropa, ay hanggang kahapon daw po, ng hapon, ay wala pa rin pong balita at hindi pa umuwi sa kanilang pamilya itong dalawang mangingistang nababanggit. Baka sakali po may mamataan ng mga kalapit munisipyo ng Kuyo. Baka meron pong mapadpad dyan, dalawang mangingisa sakay ng bangkang kulay puti. Pagbigay alam pa agad ninyo sa mga pinakamalapit na Coast Guard Station. Hindi kaya sa inyo pong mga barangay opisyal, mga kababayan, mga katropa. Mangangawil lang daw po yan. Base sa impormasyon ni Kap Jobel, kawil lang. Problema po, lumipas ang maghapon noong pong araw ng Sabado hanggang kahapon, Linggo. Wala na po, hindi pa po umuwi. Doon sa ating pong mga kabayan dyan sa bahaging Norte, baka may mapadpad, ha? Bangka, kulay puti. At dalawang mangingista po. Pagbigay alam sa mga kinauukulan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, 2 minutos sa makalipas sa pong alas 5 ng umaga. Takawin muna natin ang ating naman pong balitang ospital at sa Police Station 1. Mula sa labas ng himpilan, katro pa natin sa balita, Kuya Toto Rone. Good morning!
1: Live report!
10: Yes! Good morning! Happy Monday! Katro pa nga rin. Siyempre, good morning sa ating mga katro pa nga ising na sa oras nito, araw ng Lunes, katro pa nga rin. Mayo na. Malapit na. Ang inabangan ang bangkarira sa Ruas Palawan, Katropang Ali.
0: Hospital, anong meron dyan, Katropang Ito?
10: Katropang Ali, medyo halos sa payapa. Maliban na lang ito sa isinugod kagabi. Dalawang magkapatid mula dyan sa barangay Apok-Apok, bayan ng Abulan, Katropang Ali. Kung saan nga dalawa itong nabagsakan mano ng kahoy doon sa naturang barangay, Katropang Ali. Isang 26 at isang 28 anyos na magkapatid, isang babae, isang lalaki, na kung saan itong si 28 anyos katropang Ali ay nagtamo ito ng bali sa kanyang dalawang binti habang yung babae naman sa mga braso nito. Dahil nga umano doon sa puno na malapit sa kanilang bahay na nabubulok katropang Ali, kung saan nabagsakan itong dalawa. Agad naman itong dinala sa pinakamalapit na hospital sa Abulan at bago ito nilipat dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Dumating ito kagabi sa ONP ay pasado alas 11 na sa ngayon ay patuloy na nilapatan ito ng Lunas Katropang Ali sa pinsalang tinamunga doon sa pagkabagsak o nabagsakan ng puno na malapit sa kanilang tahanan, Katropang Ali. Maliban dyan ay wala na rin ibang naitala dito sa ospital ng Palawan at wala ganong tao ngayon, Katropang Ali, dito sa ospital, lalo na dito sa mga ER area, ay wala namang ibang naitala Katropang Ali. Ang ating binabantayan ay dalawa ang naitala yung ating mga buntis na nasa DR na ngayon o delivery room. Itong dalawa na mga anak ngayong araw, ito ng Lunes. Habang yung ating OPD ay mahaba na rin ang pila ngayon, Katropang Ali. Mga senior, may mga natapalap sikap din ngayong araw na ito ng Lunes. Samantala, dito naman sa Police Station 1, wala namang naitala anumang Katropang Ali. Maliban na lang dito sa isang motorista na nakasagi sa may bahagi ng Barangay San Pedro na lalaking ito at dahil nga nakainom ay kinukustudya naman ng ating mga kapulisan dito sa Police Station 1, Katropang Ali. Medyo payapa ang ating lungsod, maliban na lang doon sa shooting din itong nakarang Sabado nga. Ay itong babae pala, Katropang Ali, ay nanatili dito sa ospital ng Palawan. At mukhang tinumando pala, Katropang Ali, itong babaeng nabaril dyan sa may bahagi ng Barangay Santa Lourdes, inabot umano pala itong kanyang kidney, Katropang Ali. Yun na yung ating mga update dito sa ospital at maging sa Police Station 1.
0: Maraming salamat, Kapitan Kuyato!
10: Maraming salamat, Katropang Ali, at siyempre good morning. At good morning kay Ma'am Takal, no, yung ating officer ng security ng Ospital ng Palawan. At good morning din kay Police Corporal Buelba ng ating dis officer ngayon mula dito sa Police Station 1. At sa atin yan ng numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C, na ito mabibili na sa mga butika malapit sa mga lugar dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako ang inyong Katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat kay Katropang Kuya Toto Ronnie mula sa Ospital ng Palawan. Wala pong mga naisugod na mga biktima po ng mga karasan or mga aksidente. Nakalipas pong magdamaga. Magandang balita yan. Samantala doon sa Police Station 1 ay wala rin daw pong mga nadala, mga nabagansya. Sabihin po ay naging maayos okay yung pong magdamaga dito sa ating salunsod ng Puerto Princesa. Samantala mga kabayan, mga katropa, 7 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Yung aking pinorward dyan, Engineer Rene Boy. Yung ginawang pag-plug race or plug race bang tawag doon? Basta pagdadala ng watawat ng Pilipinas doon sa isang sandbar na kung tawagin ay Pag-asa K2. Yan po sa bahagi nga po ng West Philippine Sea. Ito yung area na mataas yung presensya ng mga Chino or mga sasakyang pandagat ng China, mga kabay, mga katropa. Ito, panoorin po ninyo. Ito yung sinagawa po ng atin ito, Coalition Mayo at Tres, 2026, kahapon lang ito. Mga kabay, mga katropa, doon nga sa kanila pong civilian mission na isinagawa sa naturang pong isla ito para ipakita yung pong alalang suporta at siyempre sa pinaglalaban po nating soberanya ng ating bansa dyan sa bahagi na yan ng West Philippine Sea.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
11: Alam mo to guys, anong alam namin ngayon? Palaan nyo.
0: Ano yung background na yun? Walang background. Wala siyang audio. Sige. Ayan ha. Ayan, kita nyo yan. Yan, sandbar na yan. Sandbar lang yan, di ba? Pero, matindi po yung presensya ng mga Chinese vessel dyan. Actually, sinasagawa po yan, mga kabayan, mga katropa. Ayan pong civilian mission nitong atin to coalition. Isa pong civic society group yan na lumalaban o pinaglalaban ay yung karapatan ng Pilipinas dyan sa bahagi po ng West Philippine Sea. Siyempre, dumaong po sila sa Calayan Island. At nagsagawa nga po sila yung balita, ay yung una nga, ano lang, sa jet ski. Inikot-ikot nila. Yung ating pong watawat habang sakay ng jet ski o dyan sa bahagi na yan ng West Philippine Sea. Kikita nyo po, naka-drone shot. O, naka-drone shot sila pero bago daw po yan, nagkaroon ng presensya. Yung pong Chinese vessel dyan, isang frigate, halos dumikit sa kanila. Kabayan makatropa, doon sa ibang video eh. Pero ito, yung ginawa nila pagwagayway ng bandila ng Pilipinas. Diyan po yan sa sandbar na yan. Kung titingnan, mga kabayan, mga katrapan, liit lang. Pero napakahalaga, napaka-importante yung pong naturang parte ng West Philippine Sea, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong bansa. Dahil yung pong area na yan, alam nyo, siyempre, sandbar. Yung paligid dyan po, bakura. Diyan dati po nag... tawag dito, nangingisda yung ating pong mga kababayan. Mga ngisda na hindi pa mahigpit. Ngayon, lalapit sila sa bahaging yan, may nakabuntot na kagad. Na mga sasakyang pandagat ng China. Mga milisya minsan. Okay na, okay na. Engineer Rene, salamat muna sa News 5. Pag-amit muna. Pero courtesy naman ang atin to eh. Sa atin to, koalisyon naman na kinluha eh. Ayan o, Pag-asa K2. Ang gandang sandbar. Kung nako, malapit-lapit lang dito yan. Katrapang Rene Boy. Araw-araw puno iyan. Kaya lang, andun eh. Sa West Philippine Sea. At ang daming ano, ang daming mamaw. Ayun, mga mamaw, singkit ang mukha. Mukha, mata pala. Mga kabayan, mga katropa. Siyempre, bago po sila nagtungo dyan sa Pag-asa K2, sila naman po ay sinalubong naman ng mga opisyal. Nandun sa kalayaan. Siyempre, doon sila dadaong, mga kabayan, mga katropa. Sinabay na rin daw po, mga kabayan, mga katropa, yung pong naturang aktibidad sa West Philippine Sea. Ito namang magsasagawa na rin ang ika-apat na pista ng karagatan. Karagatang kanluran. Peace of West Philippine Sea. Diyan sa kahapon din, Mayo at Res. Sa munisipyo ng Kalayaan. Mga kabayan, mga katropa. Pista, ika-apat na pista nila yan. Sa bayan ng... kalayaan, mga kabayan, mga katropa, ha? Yung pong sinagawang civilian mission, wala po silang kasamang ano dyan. Mga sundalo. Bagamat binabantayan sila ng mga Coast Guard. Siyempre sinusubaybayan, sinusundan nga sila ng ano eh. Mga Chinese vessel. Yung sinakyan naman po ng ating pong itong ating ito coalition ano naman yun? Civilian na ship. Civilian owned ship. Sinundan pa rin sila. Ganon pa rin ka-agresibo. Iyan pong mga singkit, mga Chinese. Chinese, mga Chino. Patuloy nga pong gumagawa ng mga ano ba to, pangaras, pananakot, pagpapakita ng persa dyan sa West Philippine Sea. Inataliwas sa kanila pong laging sinasabi sa kanilang mga statement na hindi sila nagpapakita ng persa, hindi sila nagpo-provoke. Ilang beses na po nakuhaan yan ng mga video documented ng ating pong mga otoridad kapag nagsasagawa ng mga mission, mga pag-alalay sa ating pong mga kababayan, mga mangingistang pumapalaot sa bahaging yan. di ba? Ilang beses na. Taliwas sa kanila pong mga action, yung kanilang nilalabas sa mga statement. Naglalabas din sila minsan ng statement na ang mga Pilipino pa ang nagpo-provoke daw. Mga tinamaan ng magagaling, yung mga singkit na yan, mga kabayan, mga tropa. Ha? Sabi nga, ng ating bong ating to coalition, tuloy lang sa mapayapang pakikibaka. Sa mapayapang pamamaraan, ipinapakita nila yung maraming pagtutol. O doon po sa ginagawa, pangaharas, panggigipit sa ating pong mga kababayan, mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, mga kabayan, mga katropa. Sige, nako. Sa oras na 16 na minuto, makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Kape muna tayo, mga kabayan, ha? Coffee break. Mag-premium D3 coffee mix muna tayo, Engineer Rene Boy. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. Pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
12: Exciting Pilipinas!
13: XFM.
14: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
16: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
21: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: natin, mga kabayan, mga katropa. Ganap na pong 20 minutos makalipas na ang alas 5 ng umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, mga nakalipas ng mga araw, kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog, pagkidlat, mga tinamaan pa nga ang ating pong naranasan sa iba't ibang bahagi po ng ating pong lalawigan. Kamusta naman po natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Mayo, mga ika-apat pa lang, mag-aga-apura, ika-apat sa buwan ng Mayo, ha, 2023. Starito po ang ating pong DOST Pag-asa sa pinakahuling ulat panahon, mga kabayan, mga tropa.
1: Magandang umaga. Ngayon ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Patuloy pa rin ang epekto ng easterlies sa ating bansa. Inaasahan pa rin natin itong easterlies ay magtatagal ang epekto sa ating bansa sa susunod ng 2 hanggang 3 araw. Inyong papansin ang mga kaulapan nito sa bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay Intertropical Convergence Zone. Sa kapaloob ng Intertropical Convergence Zone, posibleng may mabuong low pressure area. Pero itong ITZ ay wala pang epekto sa ating bansa. Pero pagdating ng Huwebes o Biyernes, maaaring makapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas at sa Mindanao. Sa ating lagay na panahon, ngayong araw, maganda at maliwanag sa panahon ang inaasahan natin sa halos buong Luzon. Pero may chance pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos ng ulan, lalo-lalo na sa hapon o sa gabi. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura ngayong araw, naabot ng 35 degrees Celsius. Sa Tagaytay, mas mataas naman ang temperatura, naabot ng 38 degrees Celsius. Dako tayo sa lalabing bahagi nating bansa. Dahil sa easterlies, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, kasama na rin ang Negros Islands Region, Western Visayas, Sanguanga Peninsula at Barm. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng maranasan ang medyo mabawasan ang alinsangan o mainit na panahon dahil dito. Pero mag-ingat pa rin natin, mga kababayan, dahil sa mga pag-ulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagkuho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwanag sa panahon, asahan pa rin ang mainit at malinsangan na panahon, lalo-lalo na sa tanghali at sa hapon. Pero may chance pa rin ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan. Kahapon, ang mataas na heat index ay umabot ng 44 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. Sa Metro Manila ay umabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Ang forecast nating heat index ngayong araw na mataas ay 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Susunod ay 43 degrees Celsius sa Sinait, Lawag City at sa Baknotan sa La Union.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga kabayan, mga tropa, yan po ang pinakahuling weather update mula sa ating pong DOST Pag-asa Easterlies pa rin. So yung lalawigan ng Palawan, nabanggit kanina, ha, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-uulan sa buong Palawan, mga kabayan, mga tropa. Pero sabi, medyo naiwasan naman daw tayo ng mainit, maalinsangan na panahon, mababawasan na raw. Sana nga, ha, mga kabayan, mga tropa. So, alas 5:24 na po ng umaga, mga kabayan, mga tropa. O, antabayanan po ninyo mamaya yung pong ginawang mission nila Station Manager Carlo Villarosa. Ayaw, ha. Malampaya sound. Paya ng taytay. Ano ba yung mga nilakad ng ating pong station manager dyan, ha? Siyempre, katuwang yung ating pong news team, ha? At Tabayanan po ninyo yan sa programang Bullseye. Mamaya lang po yan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes, Mayo 4, 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan, at napapakinggan din po sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako po ang inyo pong nakasama, ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatos. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
2: Inyong narinig ang mga kaganapan. Lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santone Herbal Oil at Santone Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mabisitahan, pwede po ninyong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Kung may po nakakaranas ng samot-saring karamdaman sa inyong pong pangatawan, ay bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa kanila po ni Dr. Milly Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong pong

0: kalusugan.
1: Samahan po kami ni Doc Algy dito sa ating pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. Baka inquiries po niyo about your health? Huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasela ng inyong mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha dito sa atin pong programa. Kumusta po? Kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Lalo na Doc, pag nakakainom ng atin pong ultimate trio. Mm-hmm. O, ito yung katuwang natin ha sa araw-araw ng mga stress, mga problema at iba't ibang mga karamdaman na pwede nating maranasan, mga kaibigan.
0: Oh, so, Ultimate Trio, naglalaman niya ng mga nutritional supplements or mga extracts na ito naman talaga, kaya lagi nating ipinopromote itong tatlong supplement na to.
1: Doc.
0: Kasi commonly, yung mga kondisyon na pinagdaraanan natin ngayon sa kalusugan, yun yung kailangan natin, kung ano yung nakalagay doon, ano, na mga sustansya. O lalo na kung kayo ay meron ng mga hypertension, may diabetes, may sari-saring pananakit na iba't ibang bahagi ng katawan, eh hindi sapat ang nakaasa lang tayo sa maintenance kung hindi natin gagawan ng katapat na tamang diet, tamang nutritional support sa ating katawan at tamang pag-iingat syempre at pag-iwas sa mga alam naman natin obviously na nakakasama sa ating pong kalusugan.
1: Tama, Doc, ha? Kaya sa mga katropa natin dyan, mga kabayan natin, huwag na huwag kayong papawala ng atin pong ultimate trio dyan sa inyong puntahanan at ugaliin po ang pag-inom po nito araw-araw. Ha? Ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule na punong-puno po ng mga antioxidants, napakataas ng mga phytonutrients, phytochemicals nyan na naibabahagi sa atin pong pangangatawan. At syempre, nandyan din yung Santon Vitamin C natin. Ito yung panglaban natin sa samot-saring mga ano eh. Mga infections, ano? Pagpapalakas ng atin pong immune system. Pag-iingat ng bawat selula ng atin pong pangangatawan. Eh, kailangan natin yan, yung vitamin C na yan na makukuha natin sa Santone Vitamin C, ha? At syempre, hindi mawawala yung atin pong premium D3, Doc. Ang premium D3 ay mapagkukunan natin ng mayaman ng mga essential fatty acids, ano? O yung tinatawag ng mga omega fatty acids. Syempre, may vitamin D rin yan na napakahalaga, hindi lang sa atin pong mga buto, pati sa mga tissues natin at sa iba't ibang organs, sa mutsaring mga functions ng ating pangangatawan, napakalaki ng ginagampanan ng vitamin D, especially yung vitamin D3 na yan, ano? Yung tinatawag na cholecalciferol, mga katropa, ha? At hindi rin mawawala yung nagpa-unique sa atin pong premium D3. Ito ang atin pong Moringa Seed Oil Extract.
0: Moringa Seed Oil, isa sa pinakang the best na bahagi kasi ito ng malunggay o ng moringa plant na kung masasabi nating healthy or masustansya yung mismong dahon ng moringa, napakataas ng concentration ng mga active phytochemical ng moringa dun sa seed.
1: Dun sa buto.
0: Oo, yun naman talaga eh. Kaya yung Moringa Seed Oil, isang best product na pwede nating i-intake everyday. Ang problema, hindi madali makahanap ng produktong may Moringa Seed Oil.
1: Tama, Doc.
0: Mostly, ang ginagamitan dito kasi cosmetics, ano? Pero yung edible Moringa Seed Oil ay medyo mahirap hanapin. Mm-hmm. Pero meron po tayo yan sa ating premium D3 softgel capsule na kombinasyon ng tatlong maasahan natin pagdating sa kalusugan. Mula dun sa coconut, ganun din yung Moringa Seed Oil at vitamin D3.
1: Ayan, ha? Sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga produkto na yan, especially ang atin pong Ultimate Trio, yan po ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, ganoon din sa atin pong online shopping store, sa Shopee, pwede nyo ma-avail ang atin pong Ultimate Trio as well as iba pa mga produkto ng Yes to Health. Ganoon din sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong pumunta dyan at maka-avail ang atin pong mga produkto. And of course, meron tayong mga exclusive products dyan na pwede po ninyong mabili, iba't ibang services na offer ng Yes to Health na pwede po ninyong masubukan. Sa mga katropa natin na gustong sumubok ng atin pong mga produkto at gustong sumubok ng atin pong mga serbisyo, ay puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851 Buwan, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng M.

0: ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: The secret of health. Secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Herbal Soap. Kung kayo pinakakaranas ng mga skin allergies, skin problems, skin irritations, samusaring infection sa inyo po mga balat, huwag kalimutan, nandiyan ang atin pong Santone Plus Herbal Soap, mga katropa. Santone Plus Herbal Soap, walang mga matatapang na mga kemikal, ayan, na nakakairita sa atin pong mga balat, kundi bagkos, ito po ay nakakapagpa-healthy ng atin pong skin, nakakapagpaganda ng skin tone, ayan, at overall integrity ng atin pong skin, mga katropa. Pero kung inyong napapansin, ano, na yung skin nyo ay parang namumutla na, nako, mga kaibigan, mga katropa, marahil ito ay sinyalis na, Dok, ano, ng isang problema. Ito ang tinatawag po na anemia. Ayan. Marami sa mga kababayan natin, Dok, ang namumroblema at nagkakaroon, ano, ng ganitong problema. Itong problema na anemia o kakulangan sa pulang dugo. Ay, Dok, paano ba nangyayari itong ganito pong karamdaman?
4: Oh, sige. Itong anemia, isa ito sa most common problem sa kalusugan. Na sabi nga ng sa mga data, sabi po ay almost sa 2 billion people worldwide ang apektado ng anemia. Yan ay base na rin sa World Health Organization data. Ibig sabihin yan, kung 2 billion people worldwide, 1 out of 3 people sa mundo ay nagsasuffers ng anemia.
3: Yes, oo.
4: At mas pinakamaraming bilang ay sa kababaihan, kumbaga more than twice ang bilang ng babae na nagkaka-anemia kumpara mo sa lalaki. Siguro dahil sila yung may monthly period,
3: yes, no,
4: sila yung nagbubuntis, at sila yung mayroong maraming possibility of bleeding, lalo na kung babae, di ba, nagkaroon ng pangangapal ng matres.
3: Oo.
4: Oo, nagkakaroon sila ng heavy period. So, kaya may explain natin na yung mga babae, more than twice na pwede nagkakaroon ng anemia.
3: Sa mga kalakihan doon, parang sa tuli lang yata eh.
4: Oo.
3: Minsan nala pa, no?
4: At ayon pa sa data, 40% ng mga buntis na babae sa buong mundo ay nagsasuffer ng anemia.
3: Yun.
4: O, siguro dahil sa may binubuhay silang isang bata sa tiyan at kung kulang yung nutrients mo, ay talagang pwedeng magkaroon ka ng anemia. Ang mga bata ay ganun din ang kanilang panganib. Dahil ang kanilang mga katawan ay nangangailangan ng mas maraming nutrisyon para lumaki.
3: Oo.
4: At ang isa sa pinaka-common anemia is yung nutritional disorder, yung iron deficiency. Ano? Na ito ay madalas nakikita pag tinitingnan. Ano bang dahilan ng anemia mo? Nakikita na commonly iron deficiency.
3: Kulang sa iron.
4: At alam nyo ba ang ibig sabihin ng anemia sa Greek? Ang anemia kasi Greek word yan. Ang ibig sabihin niyan, without blood. Pero hindi naman ibig sabihin, pag may anemia ka, wala ka ng dugo. So itong anemia po, isang medical condition na kung saan yung katawan natin ay nagkakaroon ng problema sa bilang ng ating healthy red blood cells. Na ito ay may sapat na hemoglobin na magdala po ng oxygen sa ating pong mga cells and tissues. Yung red blood cell, ang kanyang trabaho, ito po ay parang oxygen delivery truck. Alam mo, may delivery truck, di ba ang dinadala niyan, mga goods. Sa katawan natin, yung red blood cell, yun yung work niya. Siya yung carrier ng oxygen. And nutrients sa iba't ibang cells ng ating katawan. So, sa loob ng bawat red blood cell, merong hemoglobin, isang protein na nagtataglay ho ng iron na siyang nagbabind sa oxygen papunta sa ating pong o mula sa ating lungs. So pag huminga ka, ipipick up ngayon ng red blood cell mo yung oxygen at ibinabind diyan ng itong hemoglobin.
3: Ibinabind sa hemoglobin.
4: Na ginagamit niya yung importanteng mineral na iron para mas maraming madala sa cells na mga oxygen.
3: Ayun, oh.
4: Yan. So yung mga cells na yon na red blood cell, nagtatravel yan sa ating bloodstream, nagdi-deliver ng oxygen sa pinaka-critical part ng katawan, una-una brain. O yung ating pong mga muscles, yung mga organs natin, yan yung pangunahing dinadalhan. Ano? So every part of the body, yan o. Kapag ang oxygen ay kulang, dahilan sa hindi sapat ang hemoglobin na ating pinakang carrier, ang resulta nun sa atin, pwede tayong laging nanghihina. Yung tinatawag na fatigue.
3: Yan,
4: o yung common weakness, yung pagkahilo, pamumutla ng balat. Yung iba nakaka-experience na parang kinakapos ng hininga. Hindi naman nagtatrabaho, hindi naman pagod, pero parang nag-ahabol ng hininga. Yung iba madalas nakakaramdam ng sakit ng ulo. Meron din ilang mga pasyente na nagkakaroon ng mabilis na tibok ng puso. Yung parang laging ninenerbiyos.
3: Kinakabahan lagi.
4: Oo. Pinaka-common experience talaga pag nagkakaroon ka ng pagbagsak ng hemoglobin at anemia, yung malalamig ang kamay at paa. Kaya ako pag nagsishake hand sa mga ano natin, nakakausap, commonly babae, madalas malamig ang kamay. Tapos kung titinan mo, medyo maputla. Alam mo na, merong possible na
3: anemia.
4: Saka yung iba, parang nahihirapan mag-concentrate. Kaya nga, di ba, nung panahon, naalala ko, para may campaign ng DOH against anemia. Na yung mga bata daw na hindi matuto kahit na anong aral, baka may anemia na. So naalala ko yun, mga commercial before. Ano. Totoo po yun, kasi pag kulang sa oxygen yung brain mo, kasi nga kulang yung carrier mo na hemoglobin, talagang ang utak mo, deprived.
3: Tama daw ko.
4: So pag deprived ang brain natin, hindi siya magkakaroon ng magandang learning ability. Tapos tingnan nyo rin yung mga kuko nyo. Kapag yung mga kuko daw natin ay marupok, brittle nails, saka nagkakaroon ka ng hair loss, ito yung madalas ko napapansin. Pag anemic, naglalagas ang buhok. Sa mga kababaihan. Yun ho yung sign na meron na po tayong possible anemia na nagiging dahilan ng complication. Maraming complication po ang anemia. So, ang tanong, paano po napoproduce yung hemoglobin? Kasi yun yung bottom line eh. Dapat alam natin paano gumagawa ang katawan ng hemoglobin para ma-prevent din natin yung kakulangan dito. Una-una, para makagawa ang katawan ng hemoglobin, nag-uumpisa yan doon sa ating bone marrow. Meron dong soft tissue inside our bone marrow. Diba yung pag kumakain sila ng bulalo, yan yung paborito nila. yung parang laman. So sa bone marrow, doon nagsisimula yung tinatawag na erythropoiesis. Na kung saan ito yung proseso ng pag-create ng bagong red blood cell. Pero bago makagawa ang katawan ng red blood cell, mm-hmm. kailangan muna niya ng mga ingredients. Mm-hmm. Tandaan niyo 'tong mga ingredients na 'to ha, yeah. para alam niyo ha. Una, iron. Yung iron, isa sa pinaka-importanting component ng hemoglobin kasi ito yung nagbabind ng oxygen at nag-aallow sa red blood cell natin na mag-transport ng oxygen. Mm-hmm. Without iron, ay hindi magiging effective yung red blood cell natin. Hindi makakabuo ng healthy red blood cell. Mm-hmm. Pangalawa, vitamin B12. Mm. Pangatlo, folate o vitamin B9. Vitamin B6. Kaya pala ito yung nakalagay sa B-complex. Eh. Mm-hmm. B1, B6, B12. Oh. Di ba?
3: Yan yung mga prominent B-vitamins.
4: Copper mm-hmm. and protein. Kasi yung hemoglobin, protein yun eh. Yeah. So kung kulang ka sa protein, eh hindi ka makaka-create ng magandang hemoglobin mm-hmm. Cells. Ano? So ito yung mga importante. Ibig sabihin, magkulang man yan ng isa, mm-hmm. eh talagang maapektuhan yung ating ano.
3: Kulang pero na ingredients eh.
4: Oh. Pero ang pinakang lagi daw kasing kulang na ingredients yan, iron.
3: Iron.
4: Oh, kasi ang iron, although marami sa pagkain natin, mm-hmm. pero kapag hindi sapat, yung absorption. Mm. And you know why? Bakit hindi na-absorb ang iron?
3: Yes, doc.
4: Even marami siya sa pagkain, deficiency of vitamin C.
3: Yun.
4: Kasi yun pala yung key.
3: Mm-hmm.
4: For iron to be absorbed effectively, you need sufficient vitamin C in your body.
3: Ibig sabihin, kahit sapat yung iron mo sa mga pagkain, kasi karamihan naman talaga sa foods yan, no? Lalo na yung mga leafy vegetables at iba pa. Pero kulang ka naman sa vitamin C. Wala din.
4: Oo, totoo 'yon. Kaya nga nakakapagtaka kasi ang iron. Nandiyan mm-hmm. lang naman 'yan mm-hmm. sa that's the common ingredients of or phytonutrients inside a certain plant.
3: Yes, doc.
4: Lalo na 'yung mga root crops. Mm-hmm. Bakit daw ang root crops mayaman sa iron, mayaman sa potassium? Kasi nakadikit siya sa lupa.
3: Mm-hmm.
4: Sa lupa nanggagaling 'yung minerals.
3: 'Yun.
4: Which is root crops is one of the most healthiest food on earth.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga 'di ba sa disyerto, walang vegetation doon, pero yung mga nakatira sa disyerto, lalo sa desert of Africa, ugat ang hinuhukay nila.
3: Oo.
4: At yun ang kinakain nila na source of nutrition. Mm-hmm. So, ang problema nga lang, kulang sa vitamin C. Yan. Mamaya, may twist tayo dyan. Bakit may isang pagkain na source of iron, then balance pa rin siya ng vitamin C.
3: Vitamin C.
4: So, the cause of anemia, pag-usapan naman na, ano mga dahilan? Mm-hmm. Kasi ito yung commonly. Merong tatlong major reason bakit nagkakaroon tayo ng anemia. Mm-hmm. Unang-una sa lahat, nutritional deficiency.
3: Mm-hmm.
4: So, sa nutritional deficiency, ibig sabihin, kulang tayo dun sa mga sustansya na binanggit natin kanina at ito ay nagiging dahilan ng anemia.
3: Mm-hmm.
4: Iron deficiency anemia or B12 deficiency. Pangalawa, blood loss.
3: Mm-hmm.
4: Alam mo ba na yung mga sobrang pagreregla, yung may mga stomach ulcers, mayroong
3: mga internal bleedings.
4: Internal bleedings. Oh. Even yung almoranas or trauma after a certain surgery or after an accident can lead to blood loss na magiging dahilan ng anemia. Kumbaga, maybe you have enough nutrition, but because of this problem, para kang butas na sisidlan na talagang ang katawan is persado sa...
3: Ibig sabihin, kahit nakaka-produce yung katawan mo, pero mas marami yung
4: lumalabas.
3: Nawawala.
4: Kung katulad nga may mga heavy bleeding, lalo na during the time na meron kang menstruation, tapos meron kang pangangapal ng matres, may mga ganun eh. Nagkakaroon talaga sila ng matinding bleeding. At ikatlo, yung chronic diseases.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga sakit, gaya ng sakit sa bato, alam mo, may chronic kidney disease ka, may infection, meron kang mga autoimmune disease, meron kang cancer. Mapapansin mo, yung mga sakit na yan, yung pasyente talagang kadalasan namumutla. Oo, yung mga chronic inflammation na pwede maging dahilan niya ng pagbagsak ng hemoglobin.
3: Oh.
4: May mga genetic disorder din na ibig sabihin, mula pagkabata, pwedeng nakuha mo, gaya ng sickle cell disease, at saka yung thalassemia, na pwedeng maging dahilan ng matinding anemia sa ating katawan.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kinakailangan, alam nyo din yun. Kaya madalas dapat, nagpapa-check up.
3: Oo.
4: Hindi yung kung kailan lang hindi na makagulapay, isa ka lang pupunta sa doktor.
3: Yun ang mahirap, Dok, kasi yung iba, nababaliwalangan nila, no?
4: Mm.
3: At ito pagkakaroon naman ng anemia,
4: na
3: minsan, hindi rin natin napapansin, nakakaligtaan lang din natin, ano? Minsan, akala natin na natural na weakness lang o panghihina sa ating pangangatawan. Kasi maliban na magpatingin ka ng dugo, ano? Or maliban na namumutla ka ng gusto, dun mo palang marirealize or ma-alarm ka na kulang ka na sa red blood cell sa iyong pangangatawan.
4: Yun nga daw yung dahilan kung bakit marami ang may anemia kasi nga ang symptom niya parang normal symptom lang, parang pagod ka lang, kaya hindi na kukuha, nakikita agad ng mga tao.
3: Oo.
4: That's why, just imagine, napakaraming populasyon ng tao sa mundo ang may anemia based on WHO. One in every three people.
3: Grabe.
4: Anemic, di ba? So, ang tanong, paano natin naturally makukorek yung anemia at mapiprevent?
3: Yan yung mahalaga, Dok. Pero wag yan, ha? Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, huwag pong mahiyang magtanong. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So ano nga ba, Dok? Ang mga pwedeng gawin. Ayan. Lalo na sa ano? Sa nutrition natin. Kung paano natin i-combat or lalabanan itong problema na anemia.
4: Number one, since ang pinakanangunang dahilan is iron deficiency anemia, kumain daw tayo ng pagkaing mayaman sa iron, katulad ng mga spinach, moringa leaves. Alam mo, ang ranking ng moringa pagdating sa natural organic iron napakataas. Parang pinakaano kasi spinach eh. Pero ang kagandahan sa moringa, mataas din ang vitamin C niya. So ibig sabihin, once you eat moringa leaves na mataas ang iron, mataas din yung vitamin C. Kung i-compare mo nga daw yung same grams of leaves ng moringa sa same weight ng citrus, mas mataas pa ang moringa. Ayan. So ibig sabihin, balance eh yung kanilang nagiging content. Kaya pag kumain ka ng malunggay, at the same time maabsorbo din yung iron. Tapos kung hindi naman kayo vegetarian, maraming source yung itlog. Mayaman 'yan sa mga sa iron and other B vitamins And kinakailangan talaga lagi na may kinakain tayo na na mga plants and yung mga plant-based superfood kasama na diyan yung spirulina na nagtataglay ng mga B vitamins sa mga prutas naman, ang isa sa pinakamagandang source of iron as well as vitamin C is mangustin. Aside from yung nutritional, yung phytochemical niya na santon, alam ba natin na mataas ang... Kasi pag mga purple ang kulay, mataas ang iron yan. Yan ang kagandahan. So yung mangustin, mataas ang kanyang iron content, mataas ang kanyang vitamin C, nakakatulong sa pagpapanumbalik ng mga kailangan nating sustansya para makabuo tayo ng mas magandang quality ng dugo. Yan. So, nabanggit na natin yung moringa kanina. Yung ampalaya, ganun din. Kasi mataas din ang iron content. May vitamin C din. Garlic is also, amazingly, isa sa pinakamataas na iron source ang garlic sa mga root crops. Hindi mo iisipin, garlic pala, taas ng iron. Papatibay ng daloy ng dugo. Saka marami pa siyang ibang mga sangkap. Isa sa pinakapinagmamalaki ko na na herbal extract sa Santon Plus Gold, yung spirulina.
3: Yun.
4: Kasi yung spirulina, di ba kailangan natin ng protein para mataas yung quality ng hemoglobin. So 60 to 70% ng spirulina weight is protein. More than meat and more than other sources of natural protein. Mataas din ang kanyang B vitamins, including vitamin B12. At mataas din ang kanyang chlorophyll, na ang chlorophyll, if you will check the molecular structure ng chlorophyll, same sila ng hemoglobin. O kaya mataas yung chlorophyll, mataas pa yung magnesium. Na ang magnesium, isa sa pinakamagandang nutrisyon pagdating sa mga anemic. Yun yung natin. At yan ay nasa spirulina, mga katropa. At yung kanya, mga picocyanin, beta-carotene, polysaccharide, lahat nagtatanggal ng stress ng katawan. Kasi alam mo, hindi ko nabanggit kanina, yung mga causes of anemia. Ang isa sa preventable causes talaga niyan, stress and sleep deprivation. So, nadagdag na ngayon yung radiation. So yung tatlong yun, yung stress, sleep deprivation, o kulang ka sa tulog, tapos yung exposure to heavy radiation. Ano ba yung mga causes of radiation? Yan, yung computer, cellphone, yung mga ilaw, all of that can give us a body radiation that affects how our red blood cell is formed every day. Yun mga kaibigan. Tapos exercise can increase the bone mass and yung lakas ng ating kalamnan. That also contributes to a healthier manufacturing of red blood cell in our bone marrow.
3: Gusto mo na maganda yung production ng RBCs and other cells sa katawan mo, palakasin mo dapat yung buto mo.
4: Yes. Mismo. So, tapos yung sapat na pagpapahinga na may kinabukasan, dapat may sapat na sikat ng araw. Tapos, question nga, paano mo daw iiwasan talaga yung stress? Medyo mahirap na tanong yun.
3: Lalo sa panahon natin ngayon, napakaraming stressors, mga katropa.
4: Pero based on studies, ang pinaka the best daw to combat stress, kasi hindi mo naman talaga iiwasan yan, is una prayer, meditation, and breathing exercise.
3: Yun.
4: Yung paghinga ng kasi breathing can give you more oxygen.
3: Mm-hmm.
4: Kaya di ba may mga may mga advices na bago ka daw gumawa ng desisyon, huminga ka muna ng malalim na mga at least mga 10 times. Kung iisipin mo, ano naman connection nun? Alam mo connection nun? It will increase the brain's oxygen that will give you the right ability to think and decide.
3: Tama.
4: Yun yung sinasabi doon.
3: Kasi pag-crumpled na yung brain area mo,
4: wala na. Irrational na yung yung decision making.
3: Lalo na yung kung titingnan nila doc yung electrical functions ng brain area natin. Ang laki pala ng ang laki ng contribution ng oxygen doon sa magandang electricity ng atin pong brain area. Mga katropa.
4: Kaya to wrap up our itong usapan natin tungkol sa anemia, kung kayo po ay nais umiwas dito, kung meron na kayo gusto niyo magamot, unang-unang i-consider nyo proper nutrition. Pangalawa, you need to take adequate iron in your diet, vitamins and mineral support through supplement and food. Saka yung mga natural healing food na kinakailangan natin i-consider. And don't forget, meron naman kasi tayo mga available na mga supplement like Santon Plus Gold, vitamin C, premium D3 na nagbibigay sa atin ng mga sustansyang kailangan din ng ating katawan to manufacture yung hemoglobin, yung red blood cell, para hindi tayo mananatiling lagi na lang nalulupaypay dahilan sa anemia na nagbibigay sa atin ng mas malaking panganib kung hindi natin ito masusolusyonan in the future. Kasi pag anemic ka, pwede daw humina yung puso mo, pwede humina yung kidney mo, at marami pang ibang complication. Kaya yan, tandaan po natin ha. Huwag pabayaan na tayo ay anemic. May solusyon ang kalikasan, tamang nutrisyon, and sa tulong na rin ng Santon Plus Gold.
3: Yun. Salamat, Doc, for that info sa mga katropa niya, mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito pong problema. Punuin natin ang ating pong pangatawan ng mga tools or ingredients na kinakailangan to form new red blood cells sa ating pong pangatawan. Nabanggit na rin kanina yung iron na yan, vitamin B, at iba't iba pa na sangkap na kinakailangan ng katawan natin para hindi tayo magkulang sa mga pulang dugo at makaiwas sa karamdaman na anemia.
0: The secret of health.
3: Okay, Doc, paano? Nako, napakabilis ng oras natin, ha? Sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin, huwag kalimutan, At lagi pong tandaan ang atin pong mga programa sa atin pong mga himpilan. Araw-araw po ito, ha? Sa mga bagong didiscover pa lang ng atin pong mga programa. Meron po tayong program every day, ha? Dito sa atin pong mga himpilan, nationwide po ito na napapakinggan, mga katropa, ha? At siyempre, sa mga merong iniinda dyan na mga problema at karamdaman, huwag din po kalimutan na puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Dahil dyan, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Wala pong bayad, mga kaibigan. At makita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa atin pong pangangatawan. Kung ano ba yung mga first step na dapat po natin gawin, ha? Kasi maraming bagay na dapat po tayong salang-alang pagdating sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. So dyan sa clinic natin, holistic ang atin pong approach. And of course, marami tayong mga services, maraming mga modalities na pwede nyo subukan, i-try, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa pagpapalakas at pagsolusyon sa samot-saring karamdaman sa atin pong pangangatawan. Doc, baka may pahabol ka pa mensahe, Doc?
4: Siyempre, salamat po sa lahat ng ating mga katropa na nakinig sa ating palatuntunan. At always, we're inviting you to listen every day. At sana ay marami tayong napulot. Mamunting kakaalaman pagdating sa pangangalaga ng ating kalusugan. Especially, tulong ho ng natural na mga pamamaraan. At ng Santon Plus Gold at iba pang produkto po ng Yes to Health. Maraming salamat po mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Ganun rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto, mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Maraming salamat, mga katropa, mga kaibigan. Sa kanila po ni Doc Rimilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawa ang siyang magpapalusog at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
5: The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Southon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Southon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Southon Gold Coffee Mix.
13: XFM.
14: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo. Dito na tayo sa Subukna. Southon Plus Gold. Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Southon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
15: Southon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
16: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Southon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
20: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Southon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
19: Southon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Southon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Southon Gold Herbal Tea.
23: Mapibili sa mga butika.
24: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 6:06 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
0: Ginang binaril ng ex-con, dahilan crime of passion. Patuloy na iniimbestigaan habang yung pong suspect arestado lamang sa loob ng 2 oras.
2: Sana pala, Sir Ma'am, kami nagpapasalamat sa mga sibidya na nalusalubidyo sa barangay niya, sa barangay Santa Lourdes, na tinanong namin ay sinabi sa amin kung saan ang location ng mga bahay. At of course, hindi namin makalimutan din ang isang taga-Bucor na nagbigay sa amin ng informasyon.
3: Anak ng suspek sa shooting incident sa barangay Santa Lourdes, hindi makapaniwalang may kakayahan ang kanyang ama na gumawa ng karahasan.
4: Wala po talaga kami alam kasi wala rin po siya nakapag-wake sa amin. Opo, pumunta siya sa amin kanina umaga pero wala po kami alam.
0: Sa balitang nasyonal, pagkolektahon ng toll fee sa Cavite, C5 Blink, Segment B, sisimula na ho sa Martes.
3: Sa balita naman sa Bayong Dagat, NATO hindi sangayon sa pagtanggal ng Amerika ng mga sundalo sa Germany.
0: Sa balitang balitang sports, NLEX nilampaso ang Converge, score na 181.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, May 4, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan ho napapakinggan sa 10 na mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin po yung napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo ng mamanood sa 104.7 XFM Puerto Princesa Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
5: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Sugatan ho ang isang 44 taong gulang na ginang matapos na barilin ng ama ng kanyang asawa sa barangay Santa Lourdes pasado 6 ng umaga nito pong May 2, 2026. Isang insidente, tinitignan na may kaugnayan naman ito sa crime of passion. Inilalaho ang biktima na si Lisa Sousa habang ang suspect naman ay si Marcorio Dacles, isang dating bilanggo. Ayon po sa PPCPO, acting City Director, Police Colonel Dennis De Leon, personal na alitan ang isa sa mga tinitignang motibo sa pamamaril. Agad namang kumilos ang PNB sa pangunguna ni Police Colonel Dennis De Leon na mismong pumunta sa pinangyarihan ng krimen at naglatag ng hot pursuit operation laban sa suspect.
5: Express Balita sa Umaga.
2: Nandalo tayo sa tinatawag na elimination process. Kaya very glad talaga. Masaya ako dahil in a matter of ilang ano lang sa action taken natin, kung ang plan natin. Kanina, pinagtatawag naman pa natin, saan ko pwedeng sumakay? Talabas ko ng perfect princess. Sir, alam na sir, hindi ko ng police station. Baka hindi nang pumunta, dahil may support na tayo. Saan kayo pwedeng pumunta? Kung ano saan tayo, sa mga kapag-anak. yung witness, di ba, kinuha natin, pinunta natin yung mga kamag-anak. Saan nakatira yung anak niya? Saan nakatira yung anak? Sa sitio, ano yun? Lagatik, Lagtik. Barangay Santa Lourdes. Talagang ang ginawa namin doon ay, nandun naman, labas kayo dyan. Lahat na nila, kinubas. Sinasahat puso tayo. Kinubas naman yung iba. Yung iba, sila lang po ka lang. May gano'n yan. May isubin sila, gano'n yan. Wala naman kung dapat yung wala. So, pwede ba kayo pumasok? Sige po, sila pwede po kayo pumasok. Ay, pumasok kami sila. Tingnan namin. Pwede sabi sila, it's a photo na naman po na. Sige. Tapos madali naman tayo kausap. Pwede sinabi yung wala. Hindi wala. Ba't pa tayo papasok? Dito sa bahay na to sila, wala naman po nakatili. Okay, hindi tayo pumasok.
0: Express, Express, tinig ho ni Acting City Director Police Colonel Dennis De Leon ng PPCPO.
5: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Choy,
3: ang bilis, no?
0: Oo, oh, congrats dito kay Colonel De Leon, kay Police Captain Justin Dalyon.
3: Crime of passion.
0: Crime of passion. Yan ang tinitignan ng PNP doon sa nangyaring pamamaril sa sanitary landfill sa Barangay Santa Lourdes.
3: So, parang nag-away pala yung mag-asawa.
0: Nag-away yung mag-asawa nang dahil sa selos.
3: Sa selos?
0: Oo. Ayon doon sa pag-uusap, sa report, sa investigasyon, nang bababae raw, di umano itong lalaki.
3: Di umano? Kaya nagalit si Mrs.
0: Oo, kaya ang ginawa, humawak ng bato, hinampas sa ulo. Yung Randy.
3: Si Randy.
0: Oh,
3: at
0: po yung
3: si Randy, kinampihan ang tatay niya. Ganun ba yun?
0: Oh, siyempre, kita mo yung anak mo, duguan.
3: Oh.
0: Wala nang ano-ano, talagang kumuha na kagad ng...
3: Akala ko nag-ahwat lang yung ano eh.
0: Wala eh. Merong, pero tinanggihan, in fairness naman doon sa ano, sa kabilang side.
3: Oh.
0: Labas natin, ang sabi ho na hindi nagsalita eh. Hindi nagsalita nung kinakausap natin, pero sabi naman ni Colonel De Leon, itinatanggi.
3: Tinatanggi niya na si Angi?
0: Ang bumaril.
3: Bumaril.
0: So, pero ano na eh, tinuturo na siya ng ano, ng biktima na siya talaga yung bumaril. Kita ko yung lugod siya, yung dami.
3: Dami. Ano sabi nung ano, nung yung minister na napukpok sa ulo, na di umano ng bababae, nakita niya rin yung pagbaril.
0: Wala doon eh, hindi
3: nakita na.
0: Kasi ginagamot yung dalawa ay hindi na nakita. At tatlo sila, hindi na nakita doon sa crime scene.
3: Sa crime scene.
0: Yung dalawa, yung isa si Randy ginagamot. Pero hindi sinabi kung nasaan. Si Lisa naman nasa ospital ng
3: kasi,
0: Palawan.
3: Kasi nabaril na.
0: Oo, nabaril na, nasugod na sa ospital. Kasi dito ang tama, sa tiyan. Tapos yung suspect naman, hot force at operation, papatakas na.
3: Papatakas na?
0: Oo, nandoon na nahuli siya may Irawan Terminal.
3: Aba, ito na nga, kasunod na.
0: Yan ang kasunod.
3: Ito na.
5: Balita sa Umaga.
3: Sa loob lamang ng halos dalawang oras natuntun at narista ang suspect matapos makatanggap na impormasyon mula sa isang kawali ng Bureau of Corrections. Sa apat na bahay ang pinagtaguan ng suspect kabilang ang tatlong bahay ang sinuyod ng mga otoridad bago tuloy ang mahuli ng suspect na nakilala sa alias na Unyok. Sa kasalukuyan sa kusodiyan ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kakulang kaso laban dito. Pinasalamatan na maaari po at Prensa City Police Office Acting Director Colonel Dennis De Leon ang mga sibilyan ng Barangay Santa Lourdes na nakipagtulungan sa kanila sa isang kawali ng Bucor dahil na natutunan agad ang kinaroroonan ng suspect.
5: Express! Express! Balita sa Umaga!
2: Isa na pala, Sir Ma'am, kami nagpapasalamat sa mga sibilyan sa barangay niya, sa barangay Santa Lourdes na tinanong namin ay sinabi sa amin kung saan ang location ng mga bahay. At of course, hindi namin makalimutan din ang isang taga-Bucor na nagbigay sa amin ng informasyon. Kaya natuntong kagad natin kung sino yung nagbalaan na nakuha ng tropa. So yun po, yung kagandahan ng samahan kapag ang Bucor at saka polis nagkakaisa. So maraming salamat po sa taga-Bucor. Kahit hindi ko lang bagitin ang pangalan. Yun po yun. Maraming salamat po, sir.
0: Congrats, sir.
5: Express.
3: Yan po ang tinig ni PPCPO Acting Director Colonel Dennis De Leon. Yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyo pong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Congrats, dalawang oras lang
0: na hanap na kagad nakuha. Hindi sila tumutok sa ano eh, sa crime scene.
3: Sa crime scene.
0: Oo.
3: Siyempre nakalis na yun eh.
0: Ang pinunta, ang pinuntahan ka, hati-hati sila. si Captain Dalyon nandoon nagstay sa ano sa
3: terminal
0: sa crime scene.
3: Crime scene.
0: Si Colonel naman pumunta muna sa ospital. Colonel De Leon kumuha ng mga pwedeng tao na pwedeng lapitan ng suspect. Pinuntahan apat na bahay.
3: Grabe, hands on talaga siya.
0: Oo, siya mismo pinuntahan yung apat na ginamit niya yung SWAT kasi arm yung tao
3: may,
0: eh.
3: May baril eh.
0: Oo, so ginamit niya yung SWAT. Pati yung ibang PNP personnel, apat yung pinuntahan. Nataranta tuloy yung ano, yung suspect.
3: Suspect. Hinabol agad eh.
0: Oo, tapos mayroong checkpoint na ginawa. Daming checkpoint. Anong time na yun? Madaling araw pa lang. Talagang nandun na kagad sa kalsada yung mga pulis. Hanggang sa natuntun doon sa may nakapagbigay ng impormasyon eh. Na nandoon, malapit na sa terminal. Lalakad.
3: Sasakay na sana.
0: Sasakay na yun.
3: Sasakay na.
0: Oo, pabiyahin na yun. Patago na yun. Inabutan. Nahuli. Alam mo ang tumulong dito? Una yung barangay.
3: Barangay.
0: Oo, kasi nandun ka agad talaga kabisado yung lugar.
3: Kaya nga. Sa pangunan ni Kapitan Pulangko.
0: Tapos nandun din si Gerald Padilla.
3: Si sekretary. Masipag na sekretary Gerald Padilla na Santa Lourdes.
0: Oo. Tapos yung mga sibilyan na nakapalibot din doon. Mga kamag-anak din kasi sila doon sa ano pala nun sa taas? Hindi ganun kabaho. May time lang na pag napunta sa'yo yung ano.
3: Sa kabilang side kasi.
0: Ah, sa kabilang side.
3: Sa kabilang side, di ba?
0: Mataas
3: eh.
0: Tapos mataas. Tapos mataas. Marami silang pananim. Matataba.
3: Oo, matataba doon. May mga gulay doon.
0: Tapos mahangin ba? Sabi ko, ayos yung lugar ninyo dito ah. Ayos ko rin pala. Kala ko mabaho. Hindi rin pala.
3: Depende sa takbo ng hangin.
0: Yun. Tapos biglang gumanon yung hangin. Ay, meron din pala.
3: Amoy na.
0: Papaya nila mga bilugan. Mabababa lang eh.
3: Oo.
0: Oh, so tumulong yung mga tao doon at ang pinakapinasalamatan talaga dito ng PNP, yung Bucor.
3: Bucor.
0: Oh, yung Bucor.
3: Sa pagkakataong ito, nagtulungan ang PNP at ang Bucor.
0: Yan, oh, nagkaisa, nagtulungan yung pong PNP at Bucor. Resulta, pabilis na pagkakahuli dito po sa suspect. Pero hindi na binanggit ni Colonel kung sino yung taga-Bucor na yun na tumutulong. Mukhang ano eh, merong kasi connection kasi direkta doon sa suspect eh.
3: Oh, kilala nila eh.
0: Oo.
3: Baka siya dati.
0: Kaya pala kilala nila.
3: Kasi nagaling sa Iwahig eh.
0: Oo, dati na sa Iwahig ito.
3: Sa Iwahig. Oo.
0: 2013, nakulong itong si Duckless sa kasong homicide. After 5 years, 2018, nakalaya. Ayun, kaya pala merong connection na rin pala yung Bucor doon sa ano.
3: Alam nila eh, baka naging pagkahalala, pag living out ka.
0: Oo,
3: di ba? May ano yan, sa Iwahig, merong ano yan eh, yung isang empleyado, bus niya, may ganun-ganun eh.
0: May ganun, di ba?
3: May ganun eh.
0: Dapat ipagbawal na nila yan. Yung iba, nasasangkot sa mga krimen.
3: Lalo na, pagka living out na, di ba?
0: Oo.
3: Tapos ato sa bahay mo.
0: Yung mga trusty, ganun din. Oh. May ano eh, merong mga 2 years na lang, di ba? 40 years, 30 years na nakakulong. Pagka mga 3 years ka na lang, 2 years ka na lang, trusty na tawag eh.
3: Kaya.
0: At kakatiwalaan ka na.
3: Pwede ka na doon sa bahay.
0: Ano yun? Pero bawal yun, di ba?
3: Sana.
0: O, kasi mahirap yan. I-check nyo lang yung mga report na natatanggap namin ng Bucor yung mga ganun.
3: Baka wala na rin.
0: O, baka kasi meron pa na yung mga taga-Bucor kinukuha sa mga bahay. Baka meron ha. Baka ngayon. Kasi dati meron. Baka ngayon
3: wala. Noong unang panahon, uso yun eh.
0: Uso yun, o.
3: Uso yun.
0: Mahirap kasi yan. Baka masangkot sa mga ano, sa mga gulo. Halimbawa, sa mga bugbugan. Diba? Yung mga krimen, pwedeng masangkot sila tapos baka mabidyuhan. Delikado 'yun. Mapapanagot yung mga Bucor official na
3: may hawak sa kanila.
0: Oh, delikado 'yun.
3: Pero alam mo, naawa ako dati, nag-research dyan ako. Diyan ko ginawa yung thesis ko eh.
0: Oo.
3: Nakita ko yan yung mga bilanggo na mga PDL na nandun sa ano. Alam mo kung gano'ng utos-utusan lang yan nila?
0: Oo.
3: Oh? Oh.
0: Kaya nga eh.
3: Dalawang linggo ako dyan sa Iwahig nag-research.
0: Meron kaming ano doon ni Calloway. Meron kaming kinausap.
3: Doon.
0: Kaya ka namin palabasin, Calloway. Ay, ano mo, lakarin mo lang ito. Ay, hindi po. Dalawang taon na lang ako dito. Ayoko na madagdagan.
3: Ay, baka ma...
0: Biniro lang.
3: Biniro nyo, ha?
0: Kikita ka dito. Ano? Hindi ko napapagod.
3: Dalawang taon ka na lang. Magluloko ka pa ba?
0: 30 years ako dito sa loob. Ayoko na madagdagan yung kaso.
3: Pero natali din kami dyan, eh.
0: Oh.
3: Habang kami nila Tolmar Ansa, yung research namin.
0: Kayo magkaklase nun, ha?
3: Kayo magkaklase nun, eh. Nahingi na ang ano, wala rin silang chinelas.
0: Oo.
3: Pabili chinelas, mga ganun. Nung nabigyan na namin ng pera, ba nilabas na yung chinelas doon sa unahan, konti?
0: Oo, meron na.
3: Meron na, meron nakakatago lang sa likod.
0: Baka nakabili ka agad. Instant, nadun ka agad.
3: Nakatago lang pala natin yung chinesa. Nagtawanan na lang kami.
0: Oo.
3: Ay, wala talaga to. Hindi pa uso ang salitang scam noon eh.
0: Wala pa. Wala pa. So ito, maganda ho'y naging samahan ng Bucor at ng PNP. Kaya ho, ang resulta, mabilis na nahuli. So dito, tinitignan ng PNP na binabara natin ito eh. Kasi pwede palang i-file yung kasong prostrated homicide.
3: Homicide.
0: Kung dito sa harap yung entry point ng bala.
3: Mm-hmm.
0: Pero kung sa likod, pwede ro bumagsak sa prostrated murder.
3: Murder. Oh.
0: Oo, dalawang tinitignan na po pwedeng i-file na kaso. Kasi di pa na
3: depende
0: ano eh.
3: Depende sa intention eh. Kung meron ka talagang ano eh, pagka murder kasi, yung intent din yung edana mo eh. Kung talagang may intention kang
0: intent to kill, di ba?
3: Oo, intent to kill. Iyan naman. Kung may meron ng karoon na kumusyon, baka nga sa prostrated homicide mauwi. Depende sa piskalya.
0: Oo, yun.
3: Titignan na piskalya yan eh.
0: Sa unang sitwasyon kasi, talagang doon lang tatakbo sa crime of passion. Bugso ng damdamin, nagalit ka dahil nakita mo, ang daming patak ng dugo eh. Parang ako nga, magugulat din eh. Mm-hmm. Sobrang dami na ang haba ng nilakaran, makikita mo doon, daming patak ng dugo. So parang pakiramdam mo noon, matindi yung nangyari doon sa ano ko.
3: Noon pa noon pa ano noon pang pangyayari nandoon na no, nag-away yung mag-asawa, nandoon na yung ano hilaw na byanan. Hindi naman sila kasal, di ba? Parang ano na sila? Dati na silang ano?
0: Hindi ko matawag na compound, pero nasa iisang lugar sila.
3: Isang lugar sila.
0: Sa iisang
3: so nagkaroon na kumusyon.
0: Kung ano man yung halimbawa mangyari, mariranig at mariranig mo kaagad. Pag so, narinig mo yun, mapapatakbo ka, segundo lang nandoon ka na.
3: Oo. Meron kasing lumabas din na ibang istorya na siya ay, kumbaga, nandoon din. Kumbaga, nakikiano lang sana eh.
0: O, nakikiawat lang sana.
3: Oo, kaso lang biglang ano eh. So, kung titingnan doon talaga, kung gano'n ang sitwasyon, parang wala talagang intent to kill.
0: Wala, oo.
3: Kumbaga, nagkaroon ng ano eh. Pero depende sa piskal. Piskal na, hindi ba tayo piskal? Bahala na yung piskal dyan.
0: Sa piskal pa rin. Pag ulo kasi ang tinamaan, talagang dugo, dami.
3: Dami, dami.
0: Oo, talagang bubuhos. Siguro...
3: Ayun yung ano yun, yung sa lalaki.
0: Oo, yung kay Randy.
3: Kay Randy.
0: Kasi kung buong mukha mo, matatabunan na yan ng dugo. Siyempre, bilang magulang, ano ka na eh, matataranta ka na eh.
3: Matataranta ka na. Kaya na, yung baril, may lisensya pa. Yung tanong isa pang ano yun?
0: Oo.
3: Nakuha ba yung, ano, yung
0: wala,
3: baril?
0: Hindi nakuha yung baril.
3: Hindi nakuha yung baril.
0: Oo, kasi tinanggi niyang ano, ng suspect yung ano baril. Oo, pero yung ano, ang sabi doon, 38 revolver.
3: Mm-hmm.
0: Paano nagkaroon ng baril? Pambiro, mga barong-barong na lang yung bahay doon? Sa sanitary lang?
3: Bakit? Ano yan? Gawa, anong, paltik?
0: Tapos meron palang baril pa na nandoon, di ba? Wala pa, hindi nakita eh. Kung paltik o ano ba, hindi pa na...
3: So, dapat isa lang sa parapen test yung suspect para malaman kung nagpaputok talaga siya ng baril.
0: Oo, yun. Sasalang talaga yun siya para sa proseso.
3: Oh, diba? Pero pagkagaling ka na ng kulungan, alam mo na yung mga diskarte, sabi nila, huhugasan lang daw ng suka yung kamay mo.
0: Suka lang, oo.
3: Oo, para mawala yung ano. Yun. Thank you kay Kaluwi. Oh, yun sa uniform natin sa Bangkarera.
0: Oo. Prepare na, handa na kami.
3: Handa na, oh.
0: May 4 ngayon, ako, sa susunod na linggo.
3: Na linggo.
0: Nabayanan nyo yung pong Bangkarera ng XFM at ng LGU Rojas dyan po sa munisipyo ng Rojas.
3: Yan. Salamat sa sponsor natin sa ANSA Printing Hub.
0: Nandun, abutan namin si Romar.
3: Si Tolmar.
0: Tolmar. Mayroong mga bisita. Hindi masyado nakapag-kwentuhan ng matagal.
3: Dumating kasi si ano, si Tol Rooney. Yung isa namin classmate.
0: Ayun. Baka yun na yun, yung kasama niya.
3: Oh, yung kasama niya. Express.
0: Balita sa umaga. Teka, nabasa ba natin yung ano?
3: Ha? Ikaw na. Yan na. Itong sa anak, sa anak.
0: Sa samantala. Teka, sana ba yun? Yung pangatlo?
3: Yung hindi makapaniwala na. Yan.
0: Hindi makapaniwala ang anak ng suspect sa nangyari. Ayon dito, hindi umano niya akalain na may kakayanan ang kanyang ama na gumawa ng karahasan lalo na at lingid sa kanilang kaalaman ang pagkakaroon nito ng baril. Hindi umano makapaniwala ang anak ng suspect sa paglala ng tensyon sa loob ng kanilang pamilya na nawi sa karahasan. Patuloy pang iniimbestigahan ng PNP ang tunay na ugat ng pamamaril. Ngunit isa sa mga pangunahing tinitignan ng angulo ay crime of passion. Isang krimen dulot ho ng matinding emosyon gaya ho ng galit. Samantala, hindi pa nanganga... O samantala, taong 2026 ay nakapagdala rin agad ng mga sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasama ang hindi pa nalulutas ng mga nangyaring pamamaril sa kaso ni Infante, pagpas lang kay Attorney Joshua Abrina, shooting incident sa Barangay Irawan at motibo sa nangyaring pamamaril sa San Carlos Cockpit Arena sa Barangay Bakungan.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Wala kayo doon ang nangyari po, Mamaril?
4: Wala po kasi yan yung bahay niya sa amin.
2: Pero wala pong kwento sa inyo?
4: Wala po. Wala po talaga kami alam kasi wala rin po siya nakapagwento sa amin. Opo, pumunta siya sa amin kanina umaga pero wala po kami alam.
2: Anong sabi niya nung pupunta niya doon sa inyo kanina umaga?
4: Nagaling lang po siya sa ospital kasi yung kapatid namin, yung buya namin, yung may ospital. Pero yung mga ganun pangyari na yung pala may ganun daw.
2: Hindi siya
4: siya. Hindi siya
2: siya. Pero kayo alam niyo po na meron siyang baril? Kasi ang sabi...
4: Hindi na nga po, nagtaka lang kami. Wala po talaga kami alam yan. Kaya ako tinatanong po kami kanina kung araw po sa amin tinatago. Kasi ang unang sabi sa amin, tinaga. Sabi sa amin.
2: Oo.
4: Ang pala, hindi.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yan ho ang tinig nung pong anak ng suspect sa pamamaril sa Barangay Santa Lourdes.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ho ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap. Tulad ho ng mangustin, nampalaya, balunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Dito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Pag kayong galit talaga, Choy, sumiklab, saan ka na makakapag-isip ng maganda eh.
0: Ang hirap ng iba, no? Hindi na ako kontrol yung ganong sitwasyon. Sobrang galit po, pwedeng makagawa ka ng buong buhay mo ng pagsisisihan.
3: Kaya ka. Paminsan-minsan kailangan mo pumunta doon sa isang isla para yung kaaway mo maging kabati mo.
0: Talaga naman. Sabang isla yan. El Nido.
3: El Nido.
0: Taytay.
3: Para pagbalik ninyo, ano na kayo ulit?
0: Okay na
3: lahat. Ganun bagay eh.
0: Diba? Okay na rin ba?
3: Okay na. Ayos na.
0: Ayos na.
3: May bonus pa kay Kapitan.
0: Talaga naman. yun parang, naman ay nadadaan sa mga pag-uusap.
3: Oo. Parang ito, ganito rin. Kung siguro nagkaroon lang ng maayos na pag-uusap, hindi nagkaroon ng mainitang, kumbaga, hindi subiklab ang galit.
0: Oo.
3: Yun. Kasi siyempre, si Mrs., ano na eh.
0: Pwedeng tanongin sana ni Mrs., ano? Mister... Mayroon kasi akong nasagap na naman chismis o impormasyon na sabi mayroon kang babae. Totoo ba ito? Ano bang punot dulo?
3: Sino ba yung nakalagay sa cellphone mo na si ano?
0: Nako,
3: na si ganun, diba? Bon, pero nag-I love you.
0: Oh, kita mo. Bakit doon makapagpapaliwanag si Mister? Ay kaya lang kung magaling magpaliwanag si Mister, kaya niya paikutin si Mrs.
3: Ayun, yun lang.
0: O diba, totoo pero pwede niyang ano, hanggat sabi nga nung iba, hanggat di mo nakikitang nakapatong, hindi mo po pwedeng sabing nang bababa ay si Mister.
3: Yun, ganun diba? Ba yun?
0: May ibang may nagsasabi ayun, ng ganun?
3: Ayun, Mister naman kasi, ano, merong...
0: Magaling magpaliwanag, diba?
3: Yung naniniwala sa ikalabing isang utos.
0: May isang sobra.
3: Di ba, sampung utos?
0: Oh.
3: Alam mo ba yun, James? Yung ikalabing isang utos... Huwag kang aamin.
0: Huwag kang aamin. So dito, bugso ng damdamin.
3: Ito si Mrs., pinukpok niya ng bato si Mister.
0: Oo.
3: Tapos yung tatay ni Mister, yun ang nang baril kay Mrs.
0: Ganon ang nangyari.
3: Oo. Siyempre, kumbaga, siguro nakita niya nga, sabi mo kanina, nakita ng tatay na duguan na yung anak niya. Kasi putok ang ulo eh.
0: Putok ang ulo.
3: Putok ang ulo.
0: Tsaka dami dugo eh.

0: kasama nakabakles, maputi, makinis at sexy. Sa galit ni Mrs. kumuha ito ng buho at pinalo ng buong pwersa si Mister sa kamay. Nasalo lang ito. Sa ulo dapat yun, Choy.
1: Sa ulo, tama nun?
0: Oo, na ano lang, nasalag.
1: Ataw talaga yung pagpalo. Oo,
0: nasalag lang, nasalag eh.
1: Mabuti na lang.
0: Oo, ang dapat sana ay panoorin ang gabing yun ay bituin ng taytay. Pero ibang bituin ang nakita ni Mrs. na agad nakapukaw ng pansin sa maraming tao. Hmm. Agad silang naawat ng una ng mga Marines.
1: Marines.
0: Oo, bago dumating yung mga polis, huli na yung mga polis eh. At may kita si Mr. B piniling makasama ang babaeng naka-red dress habang si Mrs. Di pa rin nawawala ang galit. At ang sabi ni Mrs., maririnig mo rin sa video.
1: Sabi,
0: apat ng anak nyan!
1: Pambira.
0: Apat ng anak nyan, ha? Hmm. Hindi pa alam kung sino ang Mr. babae, kung ito nga ba ang kanyang kabit. At hindi rin alam kung makakawi pa ba ito ng kanyang bahay kay Mrs. At nauna bago hampasin ng buho, tinadyakan pa ni Mrs. si Mister at tiningi ang cellphone.
1: Nakuha ba yung cellphone?
0: Nakuha ang cellphone.
1: Naku, doon na malalaman. Alam mo yung cellphone? Hindi, daig pa sa asawa yan eh.
0: Oo, matindi yan.
1: Ang cellphone, daig pa yung asawa niyan dahil yan na lahat ng sikreto mo, nandiyan na sa cellphone.
0: Makikita lahat.
1: Oo. Mas kabady mo yung cellphone mo kaysa sa asawa mo. May mga pagkakataon na ganun eh.
0: Kaya nga, siyempre.
1: So, nakuha ni Mrs.
0: Araw-araw mo to, kahit sa pagtulog, kahit sa pag-CR, kasabang cellphone.
1: Oo. May mga impormasyon na dyan mo na makikita kaysa masasabi mo kay Mrs.
0: Iyon.
1: Nakuha ni Mrs.
0: Nakuha ni Mrs.
1: Nabuksan kaya ni Mrs. yung cellphone?
0: Yun ang ano kasi kinuha niya eh. Akin na yung cellphone mo. Napilitan yung lalaki. Ibigay.
1: Si Mr.
0: Yung naka-Mr. dyan, yung kakaputi ha. Medyo nalito yung ibang ano eh.
1: Hindi, naka-black.
0: Hindi, naka-black.
1: Kasi mahigpit yung pagkakayakap nung naka... Ano,
0: parang kaya kaibigan siguro nila yun eh. Kasi sabi ng Mrs. Stone sa naka-black, ikaw, kinukonsente mo pa yan.
1: Ah, ganun?
0: Sabi pero, niya eh.
1: Pero nakayakap sa ano?
0: Kasi nga hindi bitawan yung buhok eh.
1: Lady in red.
0: Lady in red. May kantang ganun, di ba? Talaga, talagang...
1: Kung titignan natin, naka-blur po kasi ha, hindi talaga namin ipapakita.
0: Ay, di po pwede.
1: Pati pangalan din namin nilalabas para hindi naman mapahiya sila.
0: Maraming mga kalsada yan, Choy. Maraming dumadaan talaga dyan.
1: Oo.
0: Sa yung stage yan, kung nakaharap ka, basta sa kanan yung stage niyan.
1: Sa kanan?
0: Sa kanan yung, ginaganap na yung Coronation Night.
1: Coronation Night ng Between?
0: Between ng Taytay. Kakatapos lang nung drum in lyre. Kaya makikita mo, may mga participants ng drum in lyre.
1: Ayun na yung paghampas,
0: Ayun.
1: Putol yung buho eh.
0: Ito yung mga, yung umawat yun. Buti na sa yung umawat ng buho, yung nag-aalalay doon sa mga drum in lyre pag nag-parade. Yan parang ROTC officer.
1: Sila yung yun. Pagkakahataw. Yun, siya rin na nakakuha ng ano no. Ginawa niya kay yung Mrs. yung sabi mong ROTC.
0: Kasi sila yung nag-ano diyan eh nung sa unahan ng parade yan. Tapos yan may mga ano na nga yan, yung mga
1: hindi kaya ano Choy, hindi kaya alam ng yung naka-red na babae na merong asawa at anak yung lalaki na kasama niya na naglalakad.
0: Eh, yun lang di atin alam. Kasi meron daw eh. Narinig ko doon sa mga chismuso dyan eh. Meron na rin naunang nangyari doon sa may peryahan. May peryahan kasi doon eh.
1: Sila rin?
0: Oo, nung unang gabi.
1: Sila rin?
0: Sila rin. At sa harapan pa ng mga anak.
1: Aroon.
0: Nahuli. Umulit pa talaga.
1: Umulit pa. Pangalawang beses na pala ito na nakita.
0: Merong video na isa pero malayo eh.
1: Yung sa motor?
0: Isa may motor, medyo malayo.
1: Pero ito talagang kita mo na meron talagang ano.
0: Yun.
1: Kawawa silang tatlo kasi nangyari ito sa pampublikong lugar.
0: Sa pampublikong lugar. Ang daming tao. Libo-libo yung sa ano pala, sa drum and lyre competition. Ang daming tao na. Tapos coronation na. Punong-puno na yung parang biwok nila doon sa may kuta, kuta. May canyon doon.
1: Ano pala naganap?
0: Doon yan, malapit doon.
1: So ito hindi sana mapag-uusapan ito at hindi rin may po-post ito. Siguro kung nasa private place sila. Na maraming tao. Tsaka yung lugar na yan na hindi para sa kanila. Sa pag-aaway pala nila. Hindi para sa pag-aaway nila dahil merong pinapanood dyan, nakuha nila yung attention na i-post tuloy sila.
0: Kaya nga. Ano? Dahil dyan, si Glock 9, mamayang gabi na doon sa Pasingatan Festival.
1: Grabe naman ang taytay.
0: Kagabi si Michael Pangilinan tsaka yung banda niya.
1: Ano ba yung shakol nandun din galing?
0: Parang nandun din ah. Oh.
1: Diba? Palahin mo yun. Iba yung taytay. Iba yung mga munisipyo.

0: Iba?
1: Ay, yung Rojas nandun, si Elias.
0: Si Elias? Tamad din dito.
1: Inimita rin ng Rojas.
0: Oh, mamaya, Glock 9, ha? Pansinggatan Festival 2026.
1: Ano kaya ang update dito? Nakauwi kaya si Mister?
0: Ayun ang tanong.
1: No.
0: Kasi, saan kaya kung umuwi si Mister? Pero,
1: kasi sabi, ano man ang kasiyahan na meron sa babae na kasama mo yan, sa dulo, balang araw, uuwi ka rin.
0: May payo dyan si Colonel De Leon nung nagkaroon ng ugnayan sa barangay sa Siksikan?
1: May payo siya? Ano ang payo niya?
0: Sabi ni Colonel De Leon, sa madaling araw, bubulungan mo ang misis mo.
1: Ha? Anong ibubulong mo?
0: Pagtapos mo raw umihi sa madaling araw, bubulungan mo ang misis mo. Mahal na mahal kita.
1: Ba? Ganun pala
0: ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay.
1: Pero tulog si ano?
0: Ha?
1: Tulog si misis.
0: Siyempre gisingin mo.
1: Gisingin mo.
0: Siyempre madaling araw na yun eh. Yun yung may video ako niyan dito, sabi ni Colonel De Leon, iyan ko nga pala ito.
1: Pwede yun, payo ni Colonel De Leon. Nagbigay ng payo sa mga mag-aasawang medyo alanganin na ba?
0: Ito ang payo ni Colonel De Leon.
1: Iyan.
0: Kasi kaila, sabi ni Colonel De Leon, kailangan lang daw, pag lumabas tayo mga lalaki, assurance ang kailangan ni Mrs.
1: Yun. So, tignan natin yan mamaya.
0: Harapin ko yung ni Colonel De Leon dito.
1: Pero dito, no, hindi pa nakikilala ito eh, di ba?
0: Baka, hindi ko na tinanong
1: sa tatlo, baka gusto nyong bukas po yung XFM
0: mapaliwanag. Mainit na eh. Hindi ko na kinausap eh. Baka ako pa yung mapalo. Delikado eh, delikado. Baka tayo pa ang mapalo yan. Pero sana magkaayos, no? Yun ang...
1: Hindi naman napunta dun sa di ba? Sa kasuhan.
0: Mukhang wala naman kasi wala naman. Yung police kasi so late na dumating, mga Marines yung
1: mga Marines pala yung mga dito makikita dito Marines yung Marines maalalay yung... dito sa
0: kaya nga
1: pag-aaway na mag-asawa.
0: Ay hindi rin sila makaano baka
1: mabuti na lang nandoon yung yung kaibigan yung lalaki doon nakayakap yung yung babae. Kasi kung wala doon yung nakakulaitim at itong babae na ito ay patuloy na nakayakap,
0: ay
1: kay Mister, mas lalong manggagalaiti si Mrs. Baka mahataw at masabunutan at mahubaran yung babae. Mabuti na lang, di ba? Hindi nahubaran.
0: Oo, mabuti na lang talaga. Buhok lang kasi yung buhok eh. Buhok yung nahila eh. Ha?
1: Sige.
0: Kasi pala ito yung si payo ni Colonel De Leon eh. Sige po.
1: Yan na ba yan?
0: Ito na.
2: Pagmaliban doon sa tutuloy na nakatakip, natakpan pa nila yan dahil sa sobrang training na sila.
0: Ito ha, dali lang ha.
1: Ayan, si Colonel De Leon po, inahanda ni katropang Mike.
2: Tingnan, pwede ba ako lumapit?
0: Ito yung payo niya eh.
2: Pwede ba ako lumapit? Ha? Okay.
0: Ito, hindi ko umano eh. Di ba, mamaya.
1: Oh, mamaya, sa page na lang ng XFM Palawan doon nila pakinggan, panoorin.
0: Ayun,
1: ora, 6:40 ng umaga.
2: Ganun din kayo mga misis. Pero ulan sa lalaki muna tayo. Sa lalaki muna tayo. Bago kayo matulog o bago gumising, madaling araw, sabi natin, bago kayo bumalik sa kanyaan, dapat tinigis si misis at sinasabihan na itong misis ko na itong mahal na mahal ko. Tandaan niyo kuya ha? Mahal na mahal ko, hindi pwede pagpapalit. Diyos ko, siyang gusto kong makasama habang buhay. Misis, ano ang pakiramdam mo?
0: Yun! Yun daw sabi ni Colonel De Leon.
1: Pala yun.
0: Yun. Di ba?
1: Pag sabi na, misis, anong pakiramdam mo? Tilian sila yung mga babae.
0: Sabi, Diyos ko, ito ang babae gusto kong makasama sa habang buhay.
1: Talaga
0: naman. Ikikis mo pala.
1: Sige nga, gawin ninyo bago kayo babangon para kumilos, para magtrabaho. Mukhang bagay sa atin yun kasi si misis tulog pa.
0: Tulog pa.
1: Tayo madaling araw gigising.
0: Gigising. Si Kaluig, gano'ng ginagawa ni Kaluig? Kaya mahal na mahal siya ni Mama Faye. O bago umalis ng bahay, ikikis, tapos sasabihan ng, oh Diyos ko, sabi niya, mahal na mahal kita, oh Diyos ko, ito ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Bakit may bala yan? Yan ba yung...
1: Bumalik ka ng bahay o ito?
0: Akala ko yan ang inano ni Mama Faye. Ayaw mo.
1: Dako na tayo sa ating mga live report. no?
0: Ikaw na.
1: Tourism office sa El Nido ay nag-iimbestigahan or nag-iimbestigaho sa naiulat na pananakit ng diyan ng mga turista. Katropa mo sa balita, Belia Mucha.
3: Iniimbestigahan ngayon ng Tourism Office ng El Nido ang ulat hinggil sa ilang turista na nakaranas umano ng pananakit ng tiyan kasunod ng kumalat na impormasyon mula sa isang travel agency. Ayon kay Municipal Tourism Officer Ginang Charlotte Cristel Sumayo, agad silang nakipag-ugnayan sa mga apektadong bisita upang makuha ang kanilang panig at matukoy ang posibleng pinagbulan ng naturang karamdaman. Sa pag-iimbestiga ng nasabing tagapan, sinabi ng ilang turista na hindi patiyak sa El Nido o habang nasa biyahe patungong Puerto Princesa nakuha nila ang sanhi ng kanilang kondisyon. Ganunpaman, bilang bahagi ng kanilang standard operating procedure, nagsagawa ang Tourism Office ng masusing investigasyon kabilang ang pag-review ng itinerary, accommodation at tour operator na kinasagutan ng mga turista. Nakikipagtulungan na rin ang Municipal Health Office ng El Nido upang masigurong maayos ang proseso ng pagsusuri at matukoy kung may kaugnayan ang insidente sa mga establishmento sa lugar. Inimok naman ng Tourism Office ang mga tourism stakeholders na dumaan sa tamang komunikasyon sa pamamagitan ng official na channels upang agad na matugunan ang mga ganitong usapin. Binanggit din ng mas mainam na piliin ng mga turista ang mga DOT accredited na accommodation at tour agencies upang matiyak ang pagsunod sa health at safety standards kabilang ang regular na water testing. Patuloy naman ang panawagan sa mga biyahero na pairalin ang maingat at responsabling paglalakbay upang maiwasan ang anumang panganib sa kalusugan. At yan ang balita atin sa atin ng Sunder Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Meron pa rin bala, Joy, na ganong issue. Matagal na ito eh.
0: Kaya nga, kaya
1: sa El Nido.
0: Mabuti na lang, kami ay...
1: Dala kayo ng tubig?
0: May dala kami tubig eh. Pero may doon sa tinuluyan namin, may bottled water.
1: Bottled water?
0: Oh, may bottled water doon na... So wala namang nangyari sa amin. Ang nangyari lang sa amin, nung nandun na kami manananghalian na sa isang isla, aba, nakapurba na kami, padaog na eh. Biglang may sumirit
1: na... Bangka?
0: Bangka, sumingit.
1: Ano pa practice yun? Para sa May 13. Bangkarera sa
0: Rojas. Ang laki nun eh. Oh, malaki. Kami bangga. Buti kami maano. Subabit tuloy yung cutting namin doon.
1: Oo.
0: Eh, nakikipagtalo. Bata pa yung bankero eh. Parang ano pa lang eh.
1: Delikado yun.
0: Mga 20, siguro, mga ganun, mga 20 plus, mga ganun. Ay, delikado nga. Na-videohan nga nila kagawa Dukson eh. Na-videohan na eh, meron kaming mga kasama doon. Meron ibang mga turista galing Manila.
1: Oo.
0: Taga Quezon City, tapos taga UK. Siyempre, nag-react yung mga ano.
1: Oh, naku pa. Pwedeng i-complain yun dahil delikado yun para sa buhay ng mga, hindi kaya lang mga tagaroon na kundi mga turista.
0: Oo.
1: Na po pwedeng maikwento yung kanilang experience na ganito pala ka kadisiplinado. Diba? Yung mga bankero ng El Nido, lalaki yan, lalalaki.
0: Kinausap nung kapitan ng bangka namin yung kapitan din ng ano, yung bata pa nga.
1: Oo.
0: Wala ano, talagang matigas siya, sabi niya, hindi, kanina pa kami ang nauna daw. Sila daw ang nauna.
1: Oo.
0: Pero ang bilis, galing sa likod eh.
1: Oh.
0: Galing sa ano, bigla na lang dumating eh. Oh, yun ang delikado kasi yun, Choy. Pagka...
1: Nakipagunahan ah.
0: Nakipagunahan.
1: Oh, kasi baka mamaya, wala pa namang break yung ano na yan, yung mga bangka na yan, di ba? Oh. Oh, pero merong ano, merong takwart naman. Oh, pero delikado.
0: Delikado eh.
1: Oh, para sa mga turista, lalo
0: na pag nalubog eh... Disgrasya pa kabuti. Oh. Sana hindi na maulit yung... Ganun ha, sa Municipal Tourism Office ng El Nido, pakisuhito ninyo yung mga bankero.
1: Oo. Baka maulit yan. Lalo na kung kami, kung tayo-tayo mga taga-XFM ang kasama, tapos mapunta dyan, huwag sana mangyari ha. Kailan bang schedule?
0: Yun, kaluwi. Yan.
1: So itong sabi na ito, dyan po sa bayan ng El Nido, hindi na bago, matagal na ito.
0: Matagal na yan. Yung
1: marami nang...
0: Regional director pa nga ng ano eh. Tama ba? DOT ba? O DNR?
1: Hindi taga sa atin dito?
0: Hindi. Yung dati may pumunta yung regional director ng sa El Nido na ano pa?
1: Na Pudpuyso dati. O yun. Matagal nang usapin ito eh. Mga problema dyan sa bayan ng El Nido na hanggang sa ngayon pa rin pala. Meron pa rin mga ganitong reklamo na natatanggap mula sa mga turista.
0: Dapat mapayuhan na lang. Nilabas.
1: Meron?
0: Meron sila yung statement, English lang eh.
1: Sige
0: pero
1: daw.
0: May na-imbestigahan pa daw nila eh. Yung pangyayari. May nabasa ko kanina ng madaling araw. Yun ang inaalam pa nila kung ano yung talagang pangyayari doon. Sa kanila inilabas na statement. Express! Express! Balita sa umaga! Samatala sa iba pang balita, Sir Eko Echalar. Isang motoristang nakaidlip, sinugod sa paggamutan matapos sumimplang dyan naman sa bayan ng Quezon. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
4: Nagtamo ng ilang pinsala sa katawan ng isang motorista at angkas ito matapos kasing makaidlip habang nagmamaneho na kayang motor na Honda Click 125 na kulay gray na sumimplang sa Sitio Underground 2, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan noong Mayo 3, 2026. Kinilala ang driver na si Albert Gonzalez, 27 anyos, at ang angkas itong si GM, 15 anyos, na paong mga residente ng Barangay Malatgaw, kung saan sa pagkipagpanayam ng news team ni Albert, galing umano sila ng Barangay Malatgaw na sanay patungo sa Lasyap para sana sa kanilang reunion. Subalit pagdating nito sa pinangyarihan ng insidente ay dito na raw siya nakaidlip hanggang sa sumimplang. Samantala, agad namang sinugod sina Albert at JM sa Quezon Medical Hospital dahil sa mga pinsala at nilapatan naman ng kahulang medikasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93 Phone 6, Quezon, Palawan, Rail Garan, XFM News.
1: Maraming salamat, Ray. Dalawang lalaki arestado sa kasong pagnanakaw sa Barangay Gandawaga sa Bayan Bunang Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
5: Dalawang lalaki ang naaresto ng mga otoridad matapos makumpiska na tinatayang 454,219 halaga ng inako na transformer parts at cover wire sa Barangay Gandawaga sa Rizal, Palawan itong May 1 na taong kasalukuyan. Base na rin sa ulat ng Rizal Municipal Police Station, naganap ang insidenteng pagnanakaw dakong alas 3 ng madaling araw sa Purok Proper, Barangay Gandawaga. Bandang alas 2 ng hapon nang makakatanggap ng report ng Rizal Municipal Police Station sa isang forma na kinilalang si Juna, natuklasan ito habang ininspeksyon ng mga transformer malapit sa basketball gym na nawawala na at wasak ang ilang bahagi nito. Agad naman nagpadala ng responding tauhan ng pulisya sa lugar. Nagsagawa ng follow-up operation ng Rizal MPS katuwang ang 4th Platoon 1st Provincial Mobile Force Company at Night Surveillance Operation Group Rizal na nagresulta sa pagkakaresto sa dalawang suspect na sakay ng itim at pulang Honda CRF-115 na motorsiklo. Ang mga naresto ay isang 20 anyos na binata walang trabaho at isang 36 anyos na may asawa truck driver, parehong residente ng Ukayan Barangay Riotoba sa bayan ng Batras sa Palawan. Na-recover sa mga ito ang tatlong transformer core na may kapasidad na 15 kVA bawat isa na may kabuuang halaga na 450,000 pesos. Kabilang rito ang 14.30 kilo na copper wire na nagkakahalaga naman ng 4,290. Samantala, ang mga suspek ay nasa kustudya na ngayon ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Samantala, Puerto Princesa City Water District at Palawan Cherry Blossom Court number 57 lumagda sa MOU para sa pangalaga ng Irrawan Watershed. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
6: Lumagda sa isang memorandum of understanding ang Puerto Princesa City Water District at Palawan Cherry Blossom Court number 57 upang pagtibayin ang kanilang pagtutulungan sa pangangalaga ng Irrawan Watershed. Bahagi nito ng mandato ng PPCWD alinsunod sa Resolution number 631 Series of 2004 na nagbibigay ng kapangyarihan sa ahensya na pamahalaan at paunlarin ng humigit kumulang 3,000 hektaryang lupain na bahagi ng Irrawan Watershed, isang mahalagang pinagkukunan ng malinis na tubig sa lungsod. Layunin ng programang ito na ikayate mga organisasyon at tanggapan na maging aktibong katuwang ng PPCWD sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng mga ilog at likas na yaman sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang inisyatibong ito ay patuloy na pagkakaisa ng iba't ibang sektor sa pangangalaga ng kalikasan sa pagsusulong ng sapat at ligtas na supply ng tubig para sa mga mamamayan ng Puerto Princesa. Yan naman ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasho, XFM News.
1: Maraming salamat, Girly Kadasho. Industriho ng kalamansi sa Soproño Espanyola. Dais palakasin ang pamahalaang panlalawigan. Tropa mo sa balita, Alison Salvado.
7: Pinalakas ang industriya ng kalamansi sa bayan ng Soproño Espanyola matapos magsagawa ang pamalang panlalawigan ng isang pagsasanay para sa mga lokal na mga magsasaka doon. 33 membro ng Abukayan Kalamansi Growers Association ang nakinabang sa isinagawang training at orientation nito nakalipas Abril na may layuning maturuan ang mga magsasaka ng makabago at sustainable na pamamaraan ng pagtatanim ng kalamansi. Pinangunahan ang naturang aktibidad ng Office of the Governor Livelihood Project Management Unit katuwang ang Provincial Agriculture Office at ganoon na rin ang Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Espanyola. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng mas malawak na programa ng pamalang panlalawigan upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura at mapataas ang kita ng maliliit na mga magsasaka. Tinalakay sa pagsasanay ang tamang pangangalaga sa pananim, pag-iwas sa peste at sakit at wastong pag-aani upang masiguro ang mataas na kalidad ng produkto. Bukod sa kaalaman, tumanggap din ng mga agricultural inputs ang mga kalahok na maaari nilang gamitin agad sa kanilang mga sakahan. Sa ganitong mga hakbang, inasahan ng pamalang panlalawigan na ang mas matatag at masaganang produksyon ng kalamansi sa lalawigan ng Palawan. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para palakasin naman ang ating katawan laban sa anumang banta ng sakit. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold na mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatos, XFM News.
1: Civilian Group nagtirik ng watawat ng Pilipinas sa pag-asa K2 bilang pagtutol sa ginagawang agresibong aksyon ng China. Katropa mo sa balita, IC Pakaldo!
8: Matagumpay na naglayag ang isang civilian coalition upang magtirik ng watawat ng Pilipinas sa pag-asa K2 kahapon sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Pinangunahan ng atin ito coalition ang aktibidad na bahagi ng kanilang civilian mission malapit sa Pag-asa Island kung saan nagbibigay rin sila ng suporta sa mga residenteng Pilipino sa lugar. Ayon sa grupo, ang pagwagayway at pagtitirik ng watawat sa naturang sandbar ay malinaw na pahayag ng pagtutol sa umano'y tuloy na agresibong pagkilos ng China sa pinagtatalunang karagatan. Ipinunto ng koalisyon na ang kanilang presensya sa Pag-asa K2 ay nagpapakita na hindi lamang gobyerno kundi maging ang mga sibilyan ay may papel sa pagtatanggol sa karagatan ng bansa sa West Philippine Sea. Dagdag pa nila, layunin din ang misyon na ipakita ang suporta sa mga komunidad sa Pag-asa Island na matagal nang naninirahan sa lugar. Para sa atin ito koalisyon, ang simpleng pagtitirik ng watawat ay hindi lamang simbolo kundi panawagan na isang paalala na nananatiling mahalaga ang pagkilos upang igiit ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa sariling teritoryo. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Isaac Pagaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IC Pakaldo.
0: So, magandang umaga muna kay Auntie Green. Yan, Loisa Sopi, dyan sa Sopi Village sa Barangay Siksikan. Siyempre kay Nay Pansing Remo, pati kay Kuya Auntie, nakikinig palagi. Siyempre kay Sir Eko Echalar, sabi niya, good morning, katropang Mike. Makulimlim na umaga sa inyo. Pakibati pa kami dito sa Barangay Abarawan, Rojas, Palawan.
9: Express Balita sa Umaga.
1: At mga katropa, iyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong puwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Sabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin po sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan niya ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!

0: Sister Pain.
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sample Plus Gold.
2: Ako si Weng, galko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
8: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
0: Sample Plus Gold.
15: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: kapina, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
15: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
22: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
6: XFM. Mga katropa, excited!

0: 7.09.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

Magandang morning! Kamusta ang ating mga kababayan?

Pala don ang bullseye. Mga kaibigan, kamusta ho ang inyong weekend? Okay na. Anay, nasa magandang maganda ang Lunes nyo ngayon. Mga kaibigan, ang baladon-don ang bullseye. Adido sa atin yan ng Yes to Health at mga produkto na Yes to Health. Alam nyo, pagka laging inuubo o sinisipon, may problema yan. Diba? Dapat palakasin ang resistensya gamit ang Xanthon Vitamin C. Xanthon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C na mas banayad sa tiyan at may mas matinding at mas madaling maabsorb ng katawan nito. Tumutulong ito labanan ang impeksyon at para mapabilis yung recovery po ninyo, mga katropa, ha? Kasi lagi kang pagod, parang, di ba yung lagi kang pagod, parang wala kang energy. Yung vitamin C, tumutulong yan sa energy production at immune support. Sa Xanthon Vitamin C, mas maayos ang absorption, kaya mas ramdam ang sigla, mga katropa, ha? Yan, Xanthon Vitamin C. Kailangan natin yan araw-araw, ha? Ang mga produktong binabanggit ko sa inyo, Vision X Plus Soft Gel, Xanthon Gold Herbal Tea, Xanthon Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, Xanthon Gold Coffee Mix, mga katropa. Lahat ng ito available po sa lahat po ng mga existing clinics natin sa buong lalawigan po ng Palawan. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, dyan o sa DCRM Building. DCRM Building, second floor. Mga katropa, second floor. Sa itaas lang ho ng kinakainan ho ninyong Noki Noks. At kaharap lang po ng high-end chicken inato ni Manong Eric Yayel. Mga kaibigan. Yes to Health Clinic. Marami hong maibabahagi sa inyo ng mga serbisyo yung Yes to Health Clinic natin. Stay healthy, ha, mga tropa. Okay? Okay. Samantala, mga kaibigan, sa araw na ho ng sa susunod na linggo, mga kaibigan, gaganapin na ho sa munisipyo ng Rojas ang pinakahihintay ng mga kaibigan natin, katropa nating mga mangingisda. Alam nyo, itong palaro na to para talaga sa mga kaibigan natin na nabubuhay ho sa karagatan. Yun yung pinagkukunan ho ng kanilang hanap buhay, yung karagatan ho. Diba? Malaki ka man na bangka, pampot, lansya, hanggang doon sa mga maliliitong mga nagsasagwan lang. Mga kaibigan, hanggang doon sa mga nangunguha po ng lobster fry. Para sa inyo to. Kahapon, napadaan kami dyan sa may New Guinlo, ha? May operation lang kami ginagawa dyan. Mamaya abangan ninyo. May nadaanan ako doon. Inukondisyon na yung kanyang 7.5 stock engine. Ha? Isang team sila doon. Bali, apat. Tay-tay team yun, ha? Sa may New Guinlo, pambato nila. Yung Belbros sa Aburlan, nagre-ready na rin. Lalong-lalo na yung host municipality. Yung mga panlaban nila. Yung mga mangingisda po dyan sa munisipyo ng Rojas. Antabayanan po ninyo, bago yung Elias Band. Bago yung Elias Band sa 14. Mga kaibigan, dito muna tayo sa Atrese. Ang Atrese ho, araw ho ng... Tama ba, Miyerkules?
Araw ho ng Miyerkules, si Ilyas Ban, 14, kinabukasan. Ah, mga kaibigan, maghapon hong labanan ito. Makikita ho natin doon sa pag mga doon sa GC ng mga may entry, makikita ho yung talagang excitement nila. Mga kaibigan, ano? Kaya nagpapasalamat sila sa mayor ng munisipyo ng Roa, si Mayor Pedi Sabando. Dahil naisipan nga na i-host ito ka-partner yun pong XFM Palawan, mga katropa, ha? Na doon gawin sa karagatan ho na sakop po ng Roas Palawan ang karerang ito. Kaya iniimbitahan ho yung mga manunood doon sa ano, kasi a 15 meron pa silang ano eh, dire-diretso. Ngayong araw meron na agad na mga aktibidades sa munisipyo ng Roas kaugnay ng kanilang Panalaminan Festival. Tuloy-tuloy yan hanggang Biyernes. Mga kaibigan, ha? Isang buong linggo nakasiyahan dyan sa munisipyo ng Roas, ha? Kaya antabay ho kayo, hindi ngayong linggo, sa susunod na linggo. Ha? Tuloy-tuloy yun, 11, 12, 13, hanggang sa 15. Mga kaibigan. O, kaya kita-kita ho tayo, ha? Yung mga may entry ho, yung mga may entry na ka-monitor, sa Adosi ho, May 12, kita-kita ho tayo dyan sa Tourism Building sa May Pier, alas 7 ng umaga, para doon sa ating final briefing at final meeting at yung final registration. At saka yung mga waiver ninyo, pipirmahan ninyo lahat dyan. Yung hindi makakapa-rehistro dyan, abay, hindi rin ho tayo makakakarera sa kinabukasan. So kailangan nandyan ho kayo, ha? May 13. Yung mga taga-taytay, kausap ko kahapon, eh, adjust pa lang daw, nandyan na ho sila eh. Ah, dyan na ho sila sa Roas, magpa-practice. Ayon kay Bantay Dagat Chief Roas Ed Agarap, eh, a-onsi pa lang, i-clear na nila yung lugar na kung saan, eh, kumbaga sa motor, racetrack. Pinapaklear na nila yan doon sa Coast Guard. Kaya nakikiusap yung ating mayor na yung pati yung Coast Guard na rin, Bantay Dagat, na yung mga nakabara doon sa lugar na pagsasagawaan ng karera, may lugar na paglalagyan kayo muna, pansamantala lang ito. Ito naman ay para sa inyong kasiyahan din. Ha? Yan, mga tropa, ha? May 13, digmaan! Sa karagatan ng Roas, Palawan, matira ang matibay! Okay, yan. Talaga naman, napakaraming mga ganap ngayon, ha? Mga kaibigan. Nais ko munang pasalamatan nga pala. Bon, pakita lang natin yung pants ni Gagawa Gerald. Kahapon, galing kami ng Nyuginlo. Dalawa yung target namin doon. Nyuginlo at saka yung Sitio Tamalarong sa Abungan. Pero pauwi na kami kagabi, kahapon. Naghahanap kami ng gulay. Yung, alam nyo, dyan sa may Ibangli, nandyan yung maraming at mura pa na pako. Ha? Alam nyo ba yung pako? Ay, bay, parang lettuce ito na i-steam mo lang, lalagyan mo ng mayonnaise, yung iba talagang lalagyan ng kamatis, kahit ano, gulay to. No? Mahal to sa El Nido, pero dyan sa Ibangli, sa May Taytay, sa highway lang yan, mga kaibigan, 25 lang isang tali. Nakita natin to, Bon. Habang naghahanap kami, nakita namin yung isang parang lamesa lang. No? So ininto ng patrol natin. Abay, pagbaba namin, ang lakas-lakas ng monitor. Nakikinig kay katropang jam, no, ng mga music. Ang lakas ng yung signal niya galing ng Roas Palawan, no? Mga kaibigan, XFM Roas. Bullseye. Bullseye. At doon sa kapartner nating station, Solid FM. Bullseye. Bullseye. Kaya Ate Jeneline. Ang lakas ng monitor niya talaga. Alam niya yung mga issue eh. Di ba? Simula noon pa. Kaya nagulat kami, pambira, bundok yun eh. Sa ibaba lang ng bundok, sa may bahagi ng Dumaraw.
Dumarotay tayo, Rojas, mga kaibigan. Nadidinig tayo doon. Kaya maraming salamat. Babatiin daw siya. No? At patuloy siyang makikinig sa atin. Nanghihingi lang siya ng turbo. Bahala na si... Kasi fans ni ano yun eh. Paborito niya si katropang Gerald. Mga kaibigan. Okay? So, speaking of New Guinlo. Yan. Yan si... Ati Jenny Lynn. Ha? Mga kaibigan. Yan lang yun. Yan yung pako. Ayun. Yan yung monitor niya. Malit lang. Tapos nilagyan niya lang ng antena. Parang ano lang yung antena ng TV. Nasagap niya yung signal galing ng Solid FM na nakahukap sa atin. Sister station natin yan sa munisipyo ng Rojas. No? Ang lakas ng monitor. Dinig niya yung signal doon. Lakas natin doon. Ha? Magandang umaga sa inyo dyan sa Dumaraw, sa New Guinlo, sa Abungan, no, hanggang doon sa dulong-dulo ng ating lalawigan sa Cuyo, Palawan. Mga kaibigan, ha? Okay. Speaking of New Guinlo, alam niyo mga kaibigan. Ha? Pero ano muna, Bon, pakita lang natin muna yung dalawa na in-interview. Gusto ko lang ibalita nga pala, good news muna tayo bago dito sa hindi magandang balita dyan sa Taytay. Alam ko may festival tayong ginagawa. Ano lang yung festival sa Taytay? Ha? Nandun si Mike noong nakaraan, at chempoan niya pa doon yung misis nung isa. Ako talaga naman, oh, hinila-hila yung buhok. Oo. Oh. Doon sa unang, ayun, Pasingatan. Ah, sige, mamaya na lang yung sa Farmer. Pasingatan Festival. Tama ba yung banggit ko? Pasingatan Festival sa munisipyo ng Taytay. Tami issue dun, no? Mga kaibigan, ano? Nagkataon doon si Kagawad Mike dahil sinusuportahan niya yung, ano, yung drum and lyre ng siksikan, eh. Di ba? Second runner-up, tama? Second runner-up. Congratulations, drum and lyre ng... Barangay Siksikan. May nakita, nagkukumusyon. Yung pala, yung isang mister na huli ng misis. Naglalakad doon sa kalsada kasama yung kanyang chiching. Nadisgrasya. Ngayon, habang isinasagawa yung Pasingatan Festival dyan sa munisipyo ng Taytay, mga kaibigan. Roy, halika muna, Roy. May nakalimutan akong papeles pala. Roy, pakikuha yung atachikis ko dyan sa bolt. Sa bag, yung brown, yung malaki. Yung atachikis. Dokumento natin. Alam naman tayo, nagbabase tayo sa mga dokumento. Mayroon tayong salita ng salita dito, mga kaibigan. Mayroong isinasagawang festival. May papel dyan? Pakikuha mo nga. Pakibukas mo. Huwag mo masyadong ano, baka matanggal yung pinang granada sa sabog. Yan. Abang isinasagawa yung Pasingatan Festival dyan sa poblasyon ng Taytay. Balik mo na yung attache case natin doon. Habang ginagawa yon, nagpe-festival din sa isang lugar, no? Sa Barangay New Guinlo, mga kaibigan, nagpe-festival din ang mga naghuhulbot-hulbot. Ito ha, no offense kila, ano ha, ayaw natin sirain yung Pasingatan Festival ninyo. Pero ito yung totoong nangyayari dahil galing ako doon kahapon, no? Sakay ng travel tayo doon na galing Puerto papunta ron mga 4 hours o 3 and a half. Tapos sakay ng Pampot papunta doon sa isang sitio 30 minutes, ganun din pabalik. So, pinupuntahan talaga natin 'yan kasi ayaw kong mag-basi-basi lang sa mga, "Uy, dito meron." Ayun, no? Diba? Gusto natin kung saan nangyayari ang balita,
at kung ano yung mga isinusumbong sa atin, pinupuntahan natin yan. Di ba? Paring Dante, Mayor Dante Diaz. Oh, inupuntahan natin yan. At nung dumating tayo dun sa lugar, alam nyo, itong problema sa paikot ng Malampaya Sound, matagal ng problema ito. Ilang mayor na nagpalit-palit dyan. Hanggang ngayon, ha? Naandyan pa rin. Inuulit ko, ayaw ko pong sirain yung festival ninyo dyan with due respect kay Mayor Norbert Lim, mga kaibigan. No? Ayaw nating sirain yung festival na ginagawa ngayon sa munisipyo ng Taytay. Mga kaibigan, iba naman ito eh. Sa barangay ito eh. Pero Taytay pa rin yan. Alam nyo, panahon pa ni Honorable Mayor Romy Salbame, siya yung municipal mayor noong August 24, 2017 pa ito. Kapatid siya ng incumbent mayor ngayon ng Taytay. Panahon pa ito ng incumbent mayor ng Taytay ngayon, si Mayor Norbert, kapatid niya itong si Mayor Romy Salbame. No, 2017 pa ito, vice mayor ni Mayor Romy Salbame noong 2017 ay si Vice Mayor Christian Rodriguez na naging mayor na rin dyan sa Taytay. Itong panahon ni Mayor Salbame, ipinaabot na ito ng mga fisher folks dyan sa Taytay. Actually, hawak ko yung petition nila noong 2017 pa. Mga kaibigan, makinig kayo, Pambi. Pambi, DENR. Ang Pambi, Protected Area Management Board. Hindi yan nag-iisa lang. Mayroon niyang mga umbrella organization. Chairman lang ang DENR. DENR, LGU, barangay, sakop lahat yan ang Pambi. Kaya nga management board eh. Dahil ang Malampaya Sound ay idiniklarang protected area. Protected from illegal activities, illegal fishing, illegal logging, lahat ng illegal ay ipinagbabawal sa loob ng protected area. Kaya nga protected eh. Di ba? Madali naman intindihin. Protected area. Malampaya Sound. Tinatanong ko, Axel, kung bakit Malampaya Sound eh. Bakit tinawag siyang Malampaya Sound? Eh, pag nasa dagat ka naman, ang sound lang na madidinig mo, dagat, sound. Di ba? Eh, baka alam ninyo, paki-chat ako, bakit Malampaya Sound ang tawag dyan sa Malampaya Sound area na yan, protected area. Ngayon, balik tayo dito, sinasabi nga na mayroon reklamo na noon pa. Mayor pa si Romy Salbame, mga kaibigan. Nakalagay dito, ito naman ay pirmado, dokumento to ha, pirmado ng mga local fisher folks ng Taytay. Ha? Yung mga lalaot ngayon, ha? Dala kayo ng mga radyo ninyo. Matindi to. Harap-harapan ito. Kitang-kita ng dalawang mata ko. 2017.

sanhi na mga pagsagasa sa operasyon ng hulbot pang-alimasag. Hulbot 4, yung sukat ng mata, gillnet, ni sukat yan eh. At sa mga hilay o yung artificial reef, malaki rin ang pinsalang dulot nito sa likas na yaman ng dagat dahil kasamang nahuhuli ang mga maliliit na alimasag, hipon at iba pang uri ng similya ng isda. Mga kaibigan, ang hulbot dito sa Malampaya Sound ay maliit na pump boat ang ginagamit. At sa unang at sa una may makina. Sa unahan, mayroong mortigon na nagsisilbing pabigat. Ito ang uri ng panghanap buhay na kung saan sa barangay New Guinlo, Taytay, Palawan, matatagpuan. Laganap din ang patuloy na operasyon ng baby troll fishing dito sa loob ng Malampaya Sound. Makinig kayo, Pambi! Kung kaming mga mamamayan ng Malampaya Sound, mariin naming tinututulan ang patuloy na paggamit ng mapaminsalang pamamaraan sa pangingisda gaya ng hulbot pang-alimasag, hulbot pang-hipon, at troll fishing operation. Kung kaya't kami humihingi ng agarang aksyon na matugunan ang aming hinaing patungkol dito, hinihiling namin na maisama sa pamalagiang magawa ng isang kautusan tutukoy sa usaping pangangalaga ng karagatan ng Malampaya sa pagbabawal ng illegal fishing activity upang lubos na maingatan ang mga likas na yaman na ipinagkaloob sa atin ng ating poong may kapal. At sa pangmatagalan at sustainable paggamit ng Malampaya Sound, higit sa lahat, mayroon sa mga susunod na sarinlahi. Mga kaibigan, ang inyo pong agarang aksyon ang siyang mag-iiwas sa pagkagulo at hindi pagkakaunawaan ng mga nagbubukatot yung crab pot, no, laban sa mga gumagamit ng hulbot troll. Fisher Fox ito, nakapirma 3940. 40, mga 60 mga nakapirma dito. Ito ay 2017 pa. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Isang dekada na. Ang sabi ng mga Fisher Fox doon, nung nilapit nila ito kay Mayor Romy Salvame, itong binasa ko. Receive 9417. Ginawan agad ng paraan ni Mayor Romy Salvame. Tumigil. May style siyang ginawa. No? Ang laking bagay kasi ng mayor eh. Pag sinabi ng mayor, ayaw, kahit sabihin mo pa, hindi. Pambi yan. Tulak mo sa Pambi. Chairman ng Pambi, DENR, ay nag-hearing kami doon. Ni-request ng mga Fisher Fox doon na pumunta yung sangguniang panlalawigan to conduct an inquiry in aid of legislation doon mismo sa New Guinlo. Pinadaan nila sa akin, dinala natin sangguniang panlalawigan, inaprobahan ng committee chairman ng agriculture ni board member Ariston Arsaga, pinagbigyan. Di ba? Doon nagsagawa ng committee meeting outdoor doon sa New Guinlo, doon sa mismong court nung nakaraang taon. Nandun yung mga illegalist, nandun yung mga nagtutrol, nandun yung mga nag-hulbot-hulbot, nandun sila lahat. No? Doon na nakita natin, pinakinggan natin, ang DENR, ilan lang piraso pala sila. Ay yung buong Malampaya na yan, yung New Guinlo, isa lang yan doon sa bumubuo ng Malampaya Sound. Marami pang barangay, New Guinlo, Old Guinlo. Ha? Marami yan paikot. Libo-libong iktarya ng dagat yan, mga kaibigan, ang binabantayan. Eh, ilan lang yung DENR dyan? Ilan lang silang piraso? Kaya malaking bagay, yung LGU. At yung LGU, membro ng PAMBI. Nasa umbrella organization. Ang chairman lang DENR. So, pag membro ka, syempre, may pakialam ka dyan. Huwag mong itulak lang ng itulak sa DENR yan. Eh, walang mga tao yung mga yan. Di ba? Yung implementing rules and regulation, IRR, nung protected area.

0: Sino bang mag-i-implement na bawal dyan? Nandyan yung Maritime, nandyan yung Bipar, nandyan yung Coast Guard. Di ba? Sila ang mag-i-implement ng IRR nung Pambay Rules and Regulations, mga kaibigan. Ibig sabihin, concern ng lahat yan. Kaya si Mayor Salvame, noong 2017, inaction na niyan bilang mayor. Di ba? Ay sinasabi dito, mapaminsala, pinsalang dulot sa likas na yaman, yung pagsasagawa ng hulbot pang alimasag, hulbot yung illegal troll, mga kaibigan. May papakita ko sa inyo kung ano itong ano ha, kung paano nakakaapekto, mga kaibigan. Ngayon, 2017 pa to, at nagsagawa na kami ng public hearing, na request na yan, nag-usap-usap na doon, mamaya tawagan natin si Board Member Ariston kung mayroon ng resolution na ginawa siya, yung kanyang committee, based doon sa problema natin. Dahil Board Member Ariston, sir, galing ako doon kahapon, ganon pa rin. Humihinto lang siya pag kami Maritime, pag kami Coast Guard, kasi nakaraan meron namang nahuhuli. Pero pag wala yung Coast Guard, wala nagbabantay, at yung Coast Guard o yung Maritime, doon lang sa loob ng barangay hall ng New Guinlo, tumatambay, etong mga to, area ng hulbot. Mga kaibigan. Ano? So, ano ba tong hulbot-hulbot na to? Itong estilo na to, Bon, pakita mo yung isang net dyan. Eto ha, may papakita ako sa inyo, pinakita sa akin kahapon. Para mayroong kayong kaalaman din o may nabivisualize ninyo kung paano sinisira ng hulbot yung ilalim o yung ilalim ng malampaya, no, yung dagat at yung mga similya, yung maliliit. Pakita mo muna yung lambat. Oh. Ito ha, 2017 pa to ha. Yung malampaya, kita ninyo, ito, New Guinlo lang to. New Guinlo, Old Guinlo, no? At may mga sityo-sityo dyan. Basta itong pinag-usapan natin yung harap ng dagat ng mga, ano na yan. Harap dagat ng mga barangay na yan. Yan. Ano yan? Fishing net. Ang mata o yung butas niya, ang tawag parang 4. Yan, no? Ngayon, yung net na yan, yung kamay ko yan ha, yung net na yan, i-aarian nila yan doon sa dagat. Bibitawan. Di ba? Ngayon, ipakita mo pa yung bobo. Bobo, hindi yung ano ha, yung bobo, yung isang ano, tabi mo dyan. O, para may idea lang kayo, mamaya, yung patuloy na existence ng hulbot. Yan yung fishing net ha, mga kaibigan. Yan yung ginagamit mga naghuhulbot-hulbot, ganyan daw. O, ito naman yung bobo. Hindi ko alam paano yung pronunciation eh. Bobo? Bobo, ano, may ibang ano eh, di ba pag sinabi, bobo ka. Bobo, pero iba yun eh. Ito, bobo. Di ba? Bobo. Si ano ay bobo. Pero ito ang tawag niyang bobo. Yan. Kita niya yan, yung parang basket na yan. Yan, basket na yan. Ginagawa yan. Ginagawa. Si Parnig mo muna, Bon. Parnig mo. May audio yan eh. Para alam niyo ko, ito bobo. Ito yung legal na panghuhuli daw ng alimasag dyan sa Malampaya Sound. Lagi mo audio yan. Sige. So ito po yung tinatawag nilang... Marami yan. Ito yung bukatot. Yan, ito yung inaarya nila.
1: Bukatot. Ang tawag yan bobo,
0: hindi bukatot. Binababa dyan sa laot.
2: Okay.
0: So pagbaba niya, may bato doon, bababa doon. Papasok. May pain, ano yung pain dito?
2: Tahong po, tahong.
0: Ha? Tahong ang pain sa loob. So ang alimasag, papasok dito. Kita niyo may sukat to.
2: Opo.
0: Oh, yan. So, ito, ihulog nila ito sa dagat.
1: Opo.
0: Kailan nyo babalikan? Isang araw?
1: Umaga po yan.
0: Umaga?
1: Papuntahan bago hapon naman po.
0: Hapon. Kukunin.
1: Oo, pagka umaga.
0: O yan. So pagka may hulbot, bubulabugin niya, walang papasok.
1: Sabitan po ito ng lambat, gaganyanin po. Ganyan.
0: Ayun.
1: Minsan po, tanggal dito yan, sir. Putol yan sa dito.
0: So pag tinamaan ng hulbot, ng lambat, taob. Sira. Oo.
1: Sir, tanggal pag luma na yung ganito mo, tanggal yan sa ganito.
0: So, ito naman, may gagastusan niyo to, tapos may pain. Ayun. So ito pala, pagka tinamaan to ng lambat, ng hulbot,
3: minsan maingat sir, yung ganito. Minsan maano yan, ganun.
0: Magkano yung isang ganito?
1: Pinsi.
4: Isang buo.
1: Ito. Isang ganito lang po. Isang ganito lang.
0: So ginagastosan talaga nila?
1: Opo.
0: So ito ang inaano nila pagka tinamaan ito ng ulbot.
5: Okay. Wala. Yan, Bobo. Yan yung legal na pamamaraan. Ayon sa mga Pisar Fox ng New Ginlo, yung butas na yan, dyan pumapasok yung alimasag. Nasakto sa sukat yung good size, no? Good size na alimasag. Merong pain doon. Alam mo ba yung pain nila doon sa loob ng bobo? Tahong. Oh, pakita mo lang. Oh, yan. Tahong. So, papasok yung alimasag diyan sa kanan, yan yung bobo, diyan yung legal na pamamaraan. Papasok diyan sa loob. Pag pumasok dyan, mahirapan ang lumabas si alimasag. Huli na. Kailan pa man yan na alimasag. Mga kaibigan, yung kabila, yan yung ginagamit daw ng mga naghuhulbot. Pag ito, inarya sa dagat, at yung mga bobo na ito, ay nandun sa ilalim, kasi pagka nag-arya itong mga ito, may pabigat eh. Simula doon sa ilalim, yung buhangin, kakalad ka rin niya yan, kakalad ka rin niya dahil may makina yung kanilang bangka eh. Kakalad ka rin niya yung lambat na yan. Pag dinaanan ng lambat na yan, yung bobo na yan na nandun sa ilalim na may pabigat dahil bibitawan nila tong bobo mga sa umaga, babalikan nila sa hapon o kinabukasan para kunin yung huli na alimasag. Mga kaibigan, ang malampaya sound. Food basket yan. Nakakat 100 kilos ang isang catcher sa isang araw noon. Paldo! Tambak ang alimasag yan. Ngayon, nandahil sa estilo na to, nawawala dahan-dahan. Oh, bakit? Nakikita nyo tong, itong fishnet na to. Oh. Pag yan, itong bobok, makuhuli lang dyan yung alimasag. Yung mga butas, pag kami sumabit yan, mga kaibigan, tatanggalin lang nila, tapos ibabalik yung mga maliliit na alimasag. Kasi mga similya pa lang yun eh. Ito, ang ginagawa daw dito ng mga nag-uulbot-ulbot, pag pumasok sa pisnet na yan, na 4 yung butas, mga kaibigan, di sasabit yan. Matagal bago mo matanggal kasi ganun-ganunin mo pa siya kasi nga sasabit eh. Ang ginagawa ng mga nag-uulbot-ulbot, yung para yung net nila magamit agad nila, maiarya nila, pupukpukin nila yung alimasag, yung similya, pupukpukin nila, babasagin isa-isa, pak, di marami sumabit sa lambat, pak, maliliit mga similya, babasagin nila yon para mabilis, papagpagin, arya ulit ang lambat. Yung similya na pwede pang lumaki, good size, kasi laki niyang butas na yan dyan, patay na. Ay kung araw-araw ganun, puro similya makukuha mo, sasabit yan, pukpukin mo, patayin mo. Di ba? Imbis na lumaki at mapakinabangan din nila. Sila-sila lang naman makikinabang dyan, yung mga taga dyan eh. Hindi na. Yun ang kinakatakot nila, mga kaibigan. Kaya ipinagbabawal, sagad eh, kahit yung troll, pag inari mo yung lambat, diretso sa ilalim, raros lahat yung nasa ilalim. Kaya yung malampaya sound, mga kaibigan, dati malinaw yan. Ngayon, pagka yung 50 bangka nagtutrol at nagulbot-ulbot, sabay-sabay nag-arya, ang ilalim ng tubig kulay itim. Di ba? Sagad eh. Mga kaibigan. Oh. Yan, Mayor, Pambi, ang sinasabi nila. Kahit sa laki ng malampayan na yan, 2017 pa to, araw-arawin mo yan, nagulbot-ulbot na yan, kahapon, alas 9 ng umaga,
0: mga kaibigan, no? Nanghiram ako ng isang maliit na bangkaron, nagpanggap akong mga mangingisda, binaybay ko yung nyuginlo doon sa Milaot. Kasi lipat-lipat yan sila. Pag inarihan nila to ngayon, lipat naman sila bukas. Kasi para may dumami na naman yung mga alimasag doon, yung mga hipon. Doon sila sa kabila. Yan. Nakasakay. Umuulan kahapon. Ang nakita ko doon, nasa 15. Hindi na ako masyado lumapit kasi isa lang ako eh. Merong nangyari dyan. May sinunog na bangka dyan. At merong palaban yung mga tao na yan. Nawala daw yung audio. Ano nga. Hindi na namin... Okay na audio? Hindi na namin nilapit masyado yung bangka dahil nasa 15 sila eh. Imagine, alas 9 ng umaga, Pambi, DNR, Coast Guard, Maritime, LGU, nag-aarya. Mga kaibigan,

0: excuse me, ah. Alas 9 ng umaga. Para bang hinahawon? Wala kayong magagawa sa amin. No? Mayor Norbert, 9 o'clock kahapon. Nakita ko, ako mismo, ah. Tabi-tabi sila. Diyan lang sa laot-laot diyan. New Guinlo. Mga kaibigan, sabay-sabay sila nag-aarya ng lambat. No, para diyan sa Alimasag o doon sa Hipon. Pero merong lambat na ginagamit para doon nga sa tinatawag nilang yung hulbot pang Alimasag. Hulbot pang Alimasag. Dito tayo sa hulbot pang Alimasag. No? So, ganun siya. Nagtataka tayo dahil protected area yan at nagkaroon na ng sanggunian, panlalawigan, inquiry dyan. Eh, malalakas talaga ang loob nila. Nahati kasi yung mga tao dyan sa New Guinlo eh. Mayroong sa panig na mga legal na ang gamit yung mga bobo lang at meron yung hulbot pang Alimasag, kung tawagin. Mas malaki ang kita ng hulbot pang Alimasag dahil isang area mo lang at ikaw ay nakaangat ng lambat at meron kang halimbawa ay 20 kilos ng Alimasag. Pera na yan. Magkano kuha doon? Magkano ang Alimasag sa ano ngayon, Bon? Sa palengke. Dito sa Old Market, 400 to 500 ang Alimasag. Sa New Guinlo, mabibili mo lang ng, pag doon ka lang sa tabi-tabi, o buyer ka, 250. Bumili nga kami ni Roy kahapon eh. Ha? Alimasag. 250 lang yan. Pero dito sa palengke, 400 to 500. Eh kung meron kang isang angat mo lang, eh maka 10 kilos ka. Oh. 10 kilos. Times 250. Oh, tapos arya ka ulit mamaya. Itong hulbot, 24/7, umaga, gabi, walang tigil, Mayor. Oh. Ngayon, itong mga ito, wala na. Di ba? Eh, babalikan nila after 2 days. Sa isang namumuhunan to. Alam nyo ba yan? May puhunan yan. Bibili mo yung basket, yung bobo na yan. Bibili ka ng taong, pain, pak. Tapos bibili ka pa ng tali. May tali pa yan eh. Simula doon sa ilalim. Sisirain yan. Pag dinaanan ng hulbot yan, sira pati tali. Pagawa ka na naman. Mga kaibigan, binibili yan. Ibig sabihin may puhunan. Namumuhunan din itong mga nagbobobo lang. Itong hulbot, pak, ariya, sisirain niya to. Yan ang naglalaban ngayon dyan. Pambi. Alam nyo naman yan. Mariusip naman. Di ba? Oo. Ngayon, baka sabihin nyo, ako lang ang nagre-reklamo. O ito ha, sunod-sunod na testimonya. Ito pa lang ha, pinapakita pa lang natin kung ano yung problema. Wala pa akong binabatikos dahil pagka meron akong binasaga ng plato rito, ay talagang hindi magugustuhan. Pinipresenta ko pa lang kung ano problema na matagal ng problema. Katulad ng binasa ko kanina, 2017 pa oh, bago pa si Mayor Salvami, problema na yan eh. Isang dekada na, problema pa din. Mukhang hindi na kaya ng local to. Ano, makikialam pa dito yung national? Eh, pwede namang resolbahin ng local to. Simpleng-simple lang. Maglagay lang na, at dito muna tayo. Baka sabihin nyo, nagagawa-gawa ako ng kwento. Itong pakinggan ninyo. Mga local fisher folks ito. Sunod-sunod na testimonya. Oh.
1: Balikta sa Minapinlo. Ma'am, yung problema po sa illegal fishing, musta? Nawala o lumala?
2: Lumala po. Kasi po lang yung mga nagahulbot ng Hipon, etcetera, Alimasag. Kasi po ano yung, kumbaga, madali lang kumit ng pera sa ganung ano, ganung sanang kanilang panghanap buhay. Kasi po hinihila ng makina. Kaya po, ang aming bukatot na ginagamit, aming panglaot ay, pag nasasagasaan na po yun ay wala na po kaming nahuhuli. Kaya po, sana po, maaksyonan din po ito ng mabilisan para yung mga huling generasyon po, mayroon ding, ano, mapapakinabangan sa huli. At saka sana po, maaksyonan din kaagad na mawala na yung hulbot. Halimbawa, kay, o gumaya na lang sila sa amin na mag, ano, maglaot ng bukatot para pare-parehas ba kami na lahat may makinabang din sa hindi mabilisang pamamaraan.
1: Legal.
2: Opo. Legal po.
1: Ano nakakapekto yung hulbot at yung troll?
2: Sila? Ano po? Marami po. Kasi pag nakahuli na sila ng halimbawa, alimasag na maliit, pinupokpok lang po nila para mabilis po yung pagpagbag nila ng lambat. Marami pong nasisira na maliliit na alimasag na mamatay. Opo. Malaki po.
1: Ng hulbot.
2: Opo.
1: Dahil yung lambat. Okay. Sige. So nakaraang bang public hearing ginawa natin dito? Nakatulong ba yan o?
2: Nakatulong din po ng kunti pero bumalik din po.
1: Dati?
2: Mm-hmm.
1: Walang tigil?
2: Wala po. Araw gabi na po ngayon. Ngayong ano na to. Kasi maganda pong alimasag ngayon eh. Mm-hmm.
1: Okay. Uli pa tayo. Mika dito para isa-isa. Kuya. Para isa-isa mo.
0: Mga residente po yan. Local fisher po yan.
1: May illegal fishing dito sa lugar niyo, Malampaya. Lumala o nawala?
3: Salamat ako nagpunta kayo ngayon dito, sir. Ngayon, lumala ang illegal dito ngayon. Di ba nakaraan may nahuli? Mas lalong nagdagdag pa ngayon. Araw-gabi na po ang banat nila. Kagaya kanina, naka-encounter naman kami. Nag-alis lang bigla. Bago pag-alis namin, balik na naman sila sa mga bukatot namin. Kaya kung minsan pag ano, mga bukatot namin, may mga bawas na. Kaya wala na kami masingil. Kasi hindi na rin sila mag-amin kung sino nakasira sa dami nila. Talaga? Opo.
1: So, nakaka-apekto yung hulbot doon sa bukatot?
3: Oo, nakaka-apekto talaga, sir. Kasi sa halip na ma-ano doon sa bukatot namin, magdaraw. Nag-ano yan, alis. Oh, siyempre nabulabog na rin. At sa ano na nila magpunta sa lambat. Opo.
1: So yung lambat nila ni Hulbot o ni Troll, pagka inarya mo, damay pati si Milya?
3: O damay talaga, sir. Lalo na sa panghipon. Yung maliliit na yan, para mabilisan, tinatanggal lang yung sipit. Yung tapon.
1: Imbis na lumaki.
3: Kasi imbis na maglaki, wala na.
1: Tingin mo, sir, anong dapat kasi nakaraan? Medyo minanguhuli naman, nawawala. Merong maritay, merong nagbabantay, pero minsan wala. Dapat tuloy-tuloy, gano'n?
3: Dapat talaga, sir. Matuloy-tuloy at mapaiba-ibang bangka. Kasi yung iba dyan, kagaya nung nakaraan, DNR, nag-ano dyan, ikot. Pinababayaan na nila yung nag-hulbot. Ay dapat.
1: Nakikita nila?
3: Oo, oh, nakikita na lang nila, sir.
1: Pabayaan lang?
3: Oo, oh, pabayaan na. Nag-ikot lang sila sa Bakawan. Dapat, sabi ko, inanong din nila nag-illegal kasi dala si tayo nila kay nag-ano sila, di ba? Sila ang pag-asa sana namin eh. Wala eh. Yan lang sir, pasalamat kami nakaka-ano kayo dito sa amin.
1: Sa pangmaing isda, sir, ano yung na-encounter niya rito sa lugar niyo? Lumala o yung illegal fishing o nawala?
4: Naglala na po sir, kay yung iba kasi medyo dungol na rin, hindi na rin magpaawat. Kaya yung mga nahuli rin namin, medyo ano na, kunti na lang. Kasi ano nang illegal na yan.
1: Apektuhan.
4: Oo.
1: Nung medyo, nung wala, uhuli nyo, gano'ng karami yung nawawala sa isang araw?
4: Yan sana, sa isang araw, mga 10 kilo. Ngayon na lang siguro, mga 2 kilo na.
1: Ano yung hipon, alimasag?
4: Alimasag po.
1: Alimasag.
4: Saka...
1: So naapektuhan, may 10 kilo, ngayon 2 kilo na lang?
4: Mga 2 kilo na lang, gano'n. Hindi na rin kasi ma...
1: Anong tingin mong naging ano? Anong tingin mong ano? Kasi ang dami na nagbabantay. Meron na mga batas, may ano. Pero ganun pa rin.
4: Ganun pa rin po. Minsan ginadaanan lang nila yung mga nag-hulbot dyan, yung dinar. Hindi nila pinapansin. Kaya yung iba na ano na rin na parang baliwala na rin sa kanila. Minsan may mahuli tapos pakawalan din. Yun lang po.
1: So may tulong kayong gustong hingin sa gobyerno?
4: Sa akin lang po, sana masugpo na yan para matapos ng problema na to. Para wala na rin mag, para illegal dyan sa ano.
1: Illegal lang po ba yan?
4: Oo.
1: Makakatulong ba pag nawala yan? Dadami yung similya, dadami yung alimasag o yung suway?
4: Oo, dadami po yun. Kasi hindi na medyo nagalaw. Ay, sa amin lang kasi, yung may paen kasi sa amin, yung mga malilit na similya, ginabalik namin yan. Kaya yung sa amin, hindi man ano.
1: Kanila, pag sumingit sa lambat, tanggal na patay na yun.
4: Oo.
1: Sige. Sige. Isang residente pa ulit, mga mangingisda. Sir, naapektuhan ba yung huli nyo? Yung patuloy na hulbot at legal fishing dito sa Malampaya?
5: Opo, sir. Malaking apekto po sa amin ang kahinaan ng ano namin dito kasi katulad yan, ang mga panganap buhay namin, binibili rin namin ay ganyang ginasagasaan ng hulbot. At saka number one na, hindi ka na makaarya sa laot kay siyempre, nandoon sila nagahila. Hanggang dito na lang kami sa tabi mag-ari-ariya. Kapalaot kay sila nandoon, masira man ang mga panganap buhay namin. Katulad niyan, siyempre lahat ginagastosan din namin. Mga katulad mga pain, bukatot namin, puro bili din namin. Kaya ang gusto lang namin, sana matigil na sila o magpara sila ng panganap buhay din ba? Na magsabay lang sila ng panganap buhay. Hindi yung puro illegal ang kanila. Yan lang po.
1: O kayo nagpapatuloy na tuloy ang illegal fishing dito sa Malampaya?
5: Opo. Tuloy ang ano nila din. Ang gusto namin mangyari sana sa gobyerno masugpo po yung ano nila, yung pag-illegal. Para kahit paano, yung itong loob na similya ng mga ano kalakal ay dumami pa. Yun lang po.
1: Sige. Morning. Dito kami para alamin yung sitwasyon ninyo. Yung illegal fishing ba rito? Tuloy-tuloy o nawala?
2: Tuloy-tuloy po, sir. Kami po, sir, kasi nagkakoleksyon ng alimasag. Dati po, sir, daan-daan yung alimasag na natitimbang namin. Ngayon po, sir, ikot na namin yung Malampaya. Halos 20 kilos lang po, sir, yung nakukuha namin. Kaya yung mga manilaot namin nagdadaan po, sir. Pinakamataas na po yung 2 kilo, 3 kilo na laot nila. Ginagastosan din po yung sir nila. Kasi kami po, sir, yung nagpaluwal ng bukatot nila, lubid nila. Tapos halos hindi sila po makabayad ng panghanap buhay nila kasi nga nauubos ng troll, hulbot. Yun po ang ano namin, daing namin sana po sir na ma-actionan din po.
1: At po kayo napapaya?
2: Kasi po sir, nalulungkot lang ako eh. Sige po.
1: Anong dapat gawin po? Anong dapat gawin ng gobyerno?
2: Sana po matulungan din nila kami na magkaroon ng bantay dito sir.
1: Araw-araw ba? O...
2: Araw-araw
1: kasi pag po, may nagbabantay mukhang wala naman eh.
2: Opo, pag may nagbabantay po, sir, may nag-lookout sa kanila, sir, magatabag pag may nag-iikot dito na may magapunta dito, mag-iikot, uuwi yan sila, sir, minsan magatago sa bakawan. Tapos pag umalis naman po yung nag-iikot, andyan na naman po sila, sir. Kaya yun po, sana, ang gusto ko po, sir, yung may magbantay po na permanente po. Para yung similya naman namin, hindi naman kami mag-sharap. Salamat po.
1: Dito ka, hindi mo na. Ma'am, yun, nawala o nawala yung illegal fishing dito sa